adupe lowo gugu awon ololufe patapata nile yi loke okan oba mi edumare oba wa dupe lowo enikan kan yin ka to wo inu ile agbara laimaye awon eyan tin pe wa labi aso bo ni a bo wa ni pelu ogo tolorun awa na tin be pelu yin ife na ni anu olorun si leleyi ife ni ife a ma tele anu olorun anu olorun na si ma rin pelu ife ni

adupe lowo olorun oba to nje mi ni ma se beru oba arugbo ojo oba dagba ma paro yi oba dagba mo tepa olorun oba kan lana oba kan loni oba titi aye ni pekun oba nla oba ti fo ba jayan lugu agbe oga tori be lo je ka ma so pe awa ta jewo re ni gbangba layan ni gbangba tori owo agbara re gbangba la fin lo fin gba wa ni ta gbangba olorun ogo ni fo oruko re iwo to gbe iku mi ni isegun iwo loba to leji to le pa iwo loba dagba ma paro iwo loba to wa ni ati wa to ba si ni ati wa ta ni ba ma je oluwa wa olorun ayin o lugu agbe oga o mukadam sunday ade agolo ma nki wa pe e ma ku ojo meji ojo meta si alaafia laba yin pataki oro mi si ni pe e ma nikan dagbo o tori pe toni aro to ninu gbogbo iriri eda te ti ngbo eji ara ile eji ara oko ke se ti ji ibanuje o iji ayo ni lati le jo dasin to lo laarin ilu wa ina ni

0: ajẹta wa kaltu sulaiman ọmọ lara lati lu america ọba mi edumare oni gbagbe yin lai lai o aji sulaiman tajudeen taye lolu ọba mi edumare ọmọ ba wa duro ti yin eku aduro ti gbogbo wa o a ma riri yin gan ni o araja ati alaji bisiri ju lati lu london eku pale mo orire o eku mura o
1: ajoku mura na ni
0: ajoku mura ni oba mi edumare o je kojo nu ku o ti ku fe re fe ko ba mi edumare o dakun ko jo araja bisiri ju ma je sunkun oma o araja bisiri ju o se yawo fo ma olohun dakun mo sa ba wa duro ti yin ba wa wa pelu yin olohun yi te fe se yi ma je oje opin ayo fun yin
1: amen
0: ko ba mi edumare ko dakun ko jo ko ba wa duro ti gbogbo yin latoke dele ojo odunun na koni dejo ekun fun wa o atawa ati gbogbo awon ti a jo peju sibe na olohun ma je nikan ko so kono wa o
2: amen enu mi kali o pa mi o
0: Alaja Amdala Taiwo Opo Ola lati ilu London eku orire ti ore yin Alaja o awon na ti gbori wo Nigeria bayi Alaja Amdala Taiwo Opo Ola ayodunun oni won ni le ti yin na o eku ajo se o

0: Hello.
1: Oh, Cabo.
0: Ekula Kai.
1: Yes, sir.
0: Omo ba mo sa.
2: Ajo.
0: Awe Ekula Kai o. Eh, fa wa na. Na ti ra wa. Fa wa na la un le ayi mo ra wa. Eri le mi ba. Bi le abere wo ni. Bi le ku ti ba yin. Ni o no ori bi ma forile. Mo si ma da ko 4000 naira. E wa ma ko kan ba ri be. O ni le gbanse.
1: O to ni le gbanse.
0: A wa re da ko. Bo la si wa ma se to ta ba si wa. O ni ni e ma do gbanse ni. 4000. E ko fa nu. Tokolopo ri daada gbese. Ori yo sa gbele. Nigba ti yan fa sanwo flat ni odun. Ti sanwo bi go to 1 million ni odun. Jo lo to fe gbe daada si.
2: Kapisi Olorun.
0: Nigba to ba mu salary. Ti ba ngba salary mo pe to oto ni o mo se to owo ti le si. Ko won ba ba le ja fun. Family nbembe o omo ilewe oje igbawo ni wa fowo pamọ to ba wa ti wa je to je pe owo ti idile gan won ti pin
1: owo ti tan
0: bolo si fe lakojo
2: bolo si fe lakojo
1: ko si wa
0: o ni re ko ya ma iru won soro bu ba hun o si wodo wa bi to da ko mo si ara re nu se wa ri ologun e nkan ti won ojojumo lehun ku
1: odo yin be ni e tun ape pada e tun ape pada hello
3: e ma ku eto anbale assist lati olede america ni
1: e kaabo
2: era baba
3: ara me kono to po tan wi na on so lowo to te
1: o le je opo ni eto mo
3: se ri nkan kan ti mo ri nbe ni pe ni joba ni
1: no no wo
3: ko se bi ti fe yan emi egbe re je awon ti ba n sakoso ilu eni je
2: ma ka
3: ele bi ri awon lede tin se ele bi ri awon lede tin se sharia to je pe toni toni ilu won ma n lo ori ati pe tani ka ba ye re ke je nbe bo ojo mo ba bo ojo mo tin ko je se won dajo fun e no fa iru bi da wa yi ki lo je oro ma je pe won so America fun pe keyan do lowo yi ni won fe ko gbaye gbadun ko fi fine to ba so America to fe so ko fe di millionaire ninu ko ba re lewon
1: ah kilo de
3: ki o le di mi
1: kini di
3: idi ti a bi so pe system sorry owo system owo to ri nbe inu system na ni o pada si
2: inu system ni o pada si
3: so pe nise orowo owo to ri nto fe fi gbadun

0: Aja Abdul Kabir Abdul Hamid.
1: Ma se baje.
0: Ar-Rahman. Kabul.
1: E boju to ko ma se baje o. Te ba
0: di see you.
1: E ran ti pe ninu okunkun.
0: Ar-Rahman Group of Company.
1: Transformer yin ba lo baje o.
0: Alhaji Tunde Rohim.
1: No mo.
0: The CEO not to poor fatty.
1: The transformer yin.
0: Eh ni sare ni.
2: Allahumma amin.
1: E si ma je keru opo.
0: Alaran se abige ni baba ogbon.
1: O ba po ko fogere.
0: Eh ni damu ninu aye.
2: Amin.
0: Alaja Bushiro Badurudi. Alaja Nusira to Lorode. Muslim Estate Apata Ibadan. Alaja Simia to Larodo Adeleke mama mi.
1: Olowo ilu transformer.
0: Pa Ayinde.
1: Ko ma ranti pe nigba to muna.
0: Lati ile Adara Alagbaji ni Lorin.
1: To ba se se to ba lu ba.
0: Bangbo momo ti mo nso.
1: Awon ton ton na la to yen.
0: Baba mi ladi meji bale oloja amolete
1: no ma dawo la
0: baba mi pa Abdul Aziz balogun lati mana tan
1: oni gogo
0: baba mi Abdul Rashid Olaniyan lati aladi olumile Ibadan
2: tere won
0: omo ke olookun ni Ibadan
1: ṣugbọn sa opo
0: mo si ki omo le butter na o
1: so down ni pe
0: tori ti mba ya ki omo le butter omo le bota ti n gbe la America
1: e fun eni gba gbogbo lo bi se raro ta o
0: ti o si ni sunkun wale
2: adun
0: debi ko yo ama ka
1: emi wa o
0: dani mo nso yen
1: ma je ki bo kata o poju
0: aji wa Aziz Ambali la America omo le bota
1: ba to n gbe transformer
0: nile Ibadan loke oluogun
1: ijọba to n gbe transformer wa o
0: e ni damu lagbara
2: olo allahumma amin akun
0: ati gbogbo tin feran yin
1: o se pe ajafani olonulu tabi nu ebi ki transformer sa
0: alaja wa
1: agbara se mo kala duwo so transformer
0: amina were
1: se pe o
3: alawo ni se gbogbo e
0: mo kiyin dada
1: eba

0: Sunday Olando su ya lubarika ya dunu mami queen lati lora. Eban ki ya semi ya dada. Eban ki afane siru line lati lora. Gbogbo jama ma se la si giwa dini logun pa eni baje. Imam Temi Yusuf. Abdullahi Yusuf lati Masala Sajola Nabi ni Badan ti wa nbi elewi odo road. Si Musa nko pe lagbara to roko mi omi lo tan si mi o Aji Naim Din Adeyemi Amadebayo Inu ata to fojo ni Aji Mutiu Laba Kausara Bukalafo se na duro tan won pada se kini ni beyin Alan Jab Geni Baba Ogbon gbogbo yin ojo ni ti yan ni damu lagbara Olorun iku ni pa yin fun mi emi gbigbọn la fe Olorun ba se fun yin ni ase to koja lo kin to bo salatu na kalita juta iyan ni adua kanka ti kale laya nigbati iya seru mo so njo oni Olorun mo lo ma nse gateman iyan na to lo nsagba fo ile olowo won ton wa ogbe lo won ogbe bo na gbogbo tegbon taburo ha Allah akbar won lo somo do ile oloka
1: Allah
0: o ti je le yin nikan ni gbogbo ile ti nsomo odo seru ki le yan fi yora re inu gbekun mo seru aye loni lo ro yi gbogbo eyin te je christiani ti a o pe loni e ti mo adura ti mo ju lose to koja lose yi o pe nyanya lagbara Olorun gbogbo eyin te pe mi te je yin our christian te mo ba mi lo bo toro gafara lose to koja lose yi o ti pe bayi ita pe ro pe mejeji ni nka ta iwo to ba gboye ha ba si so awon nkan kokan me to je yi pe o mo ni lo keyan si sara ni lori awon kan kokan be nbe to je pe ngba to ba awon eyan kan me to je pe kan gba we in l'Olorun nbere lodo won awon kan be to je pe kan sadua kan sara re in l'Olorun fe kadua won o fi gba
1: adua
0: arakunrin kan o pe mi tan ni jedugun abi jeyo na jedugun Olorun fe lo bi kan bayi ohun ti n lo be ti n ti leun pada won tun wa pe n lo le christian ejo e gba won ni Olorun yo gba o awa so fun lo si sara be lo sadua bayi o ya gba sadua yi si si sara yi o si se e ba n pe Allah
1: alhamdulillah
0: Olorun de sanu e
1: alhamdulillah
0: o wa n lo tun pe mi ni ma lo Olorun ti duro de nbi awa na wa bo sori awo fun
1: nba
0: awa n be Olorun fun o lo dan bi en ti le pada tan ni awon ohun lati bi osu meji osu
1: mefa ni
0: ko si ma lo won da para lo le won si pe Allah akbar won o ni akoko mu njo na
1: ya rasulullah
0: loni o ti den tin sise nbe o
1: Allah
0: o wa pe mi ni nga oke ni nga le mi olorun mi won ti won na ba ndeja mo ra si tori pe ndeja iwon ba nkan kokan tan ni ko se to le se
1: inokobo
0: to ti je o le sun si waju o
1: je wa loju kan
0: ni ojo ti sun odo we ni kokan wa e meja se be mo igbe adura temi ngba olomo je nsun lo
1: o je mi nu sun lo o
0: igbe adura mi o gba olomo je nsun lo
1: mo je nsun lo o
0: omo sa sanu wa o
1: ani
0: mo so pe ja na siro lai ni 21 times
1: fun
0: mi agbado white oka baba white ati oyin tanabi so fun akama nla
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yes inu e ja nesiru layi 21 times o ka si nigba to ba tin se ja nesiru layi to ba tin se ojo keta in lo wa ma se kini lo ma mu agbado atoka baba yi lo ma fun feran tabi fun awon eyan le awon kan ninu quarters ta won gbe awon gboro fun kan be oda lo fanugbo wa ti fanugbo eye o wa be wa gbe
1: eko de be
0: ire
1: de be
0: daba o de be e ma ti n je tan gbe nkan yen lo
1: dada re
0: ore yan yo wa
1: de jiji
0: owo re to di ti o si nkan kan be yo
1: la
0: akan ti to ba le to nko
1: o
0: pa ni e
1: so gbo
0: elomi ko da akan ti de ba de bi pe won o le gbe o ran kan po lo ni malaye igbokun ban bon kan elomi be elomi en si da koko bo lori nu
1: olohun
0: ti si rin lo titi aye o wa ri nare
1: olohun
0: mi en si da awon be elomi nu ti won firi nare ma
1: ya rasulullah
0: o do we ni ko kan wa jara re o wa mu oyin oka baba white agbado white o wa popo mara won olu jo keta to tin sadura yi olu fun ja nasiru layi omo si 113 omo fa 113 lojojuma o wa mo sa 21 yen sara agbado atukaba yen jo keta jo keta jo keta yen to sa sara agbado atukaba baba to yin yen olu fun jo keta keji mi o je jo kefa o tun fun ojo keta to tun fi je ojo kesan olu fun jo mesan le se yen baun eya kristeni awa ka ese bible yi Deuteronomy 28 verse 12 ibi to le dua olohun ba to tin so fun the lord will open the heaven to bless all the work of your hands
1: allah
0: the lord olohun
1: nika
0: loke yo silekun anu to ga to koja oye da le ori re yo si je ki owo re ko ji to ti ku yo ji ni owo re
1: Allah
0: oni o wa ka nigba melo igba
1: 33 times
0: si o ka baba atagbado atoyin die yi o wa lo mo fun fun awon eyin ni baba won daba e di nkan kan
1: ko ju be lo
0: sugbon adua yi oni lo ka se sadaka sarare
2: bela pa mi baba ko fola
0: to ba ti se adura yen to se sarare
2: awuye adinu
0: o kan ri pe gbigba adura de
2: ayinde o olaje
0: itanronomi ni
2: onu kudu si
0: 28 verse 12 nigba 33 times o ka baba atagbado atan ayinde
2: last month se se olakuli
0: owo re to ti ku ti o gbe nkan kan jade mo yo ji lese kese ojo bukun yo si ro ile to ti doko yo si dibe si so gbogbo nkan tan ni ko si mo yo si mo jile sekese
1: allah
2: music alase ko bu production
0: bi yen ti number ni nkan ti o bere lori e
2: alase
0: e pe number mi nigba to boya ta ba pari eto e je n bo sabala salatu laarin seju melo abdul wazi adeyolu okun bismillah

0: ako wa ma wo
1: o se nipa minu apada
0: gbogbo nkan beyen beyen beyen e ba ton fe nkan kan mi lori akanti ile ni lori igbese ni
1: pe wa
0: leyin eto
1: iyawo ni pe wa
0: obin barika na si ni won fe ni oko albarika ni won si nfo
1: mi san fe le ni
0: pe wa leyin eto loju
1: orun ni
0: pe wa leyin eto
1: won robirin loju orun ni
0: oh awon kan si nle o kaaki loju orun o je lomi o sun
1: bo se ninu
0: ko ni ju bayi lo loni lori eto ayaya wa mi no lowo ja mu kiyin o giwa din logun pa ya lo ni mu kiyin wa lo e lowo e wa lowo e madam sadi oladosu mu kiyin mami queen lati lo ra ba ki ya semi adaada oju ni ti gbogbo wa o olorin a ni damu lagbara olorun oya yi de baba daya no kun kankan ta ba beere nkan lori gbun kan ti mo so kale yi 08 0 84 54 54 82 08 0 38 54 54 82
1: Sunday ki olorun ko ba ni se ni cooperative walimatul quran inshallah rahman aw padi layo ati alafia masala
0: ko ni ju bayi lo lagba olorun wo obirin tin foko albarika gangan ni o te pe mi obirin tin foko albarika okunrin gidi albarika kunle e ku wa leyin eto 08 0 38 54 54 82 ibi te le pe si nsin nu gbe ti ba n pe ti ile ise ile gbe ma number mi ni ke pe si 08 0 38 54 54 82 number mi te pe si nu leyin eto 08 0 38 54 54 82 o na ni gbogbo nkan o fun wa ni nkan ni o dupe fọlọrun ni number yi na ni e ju gbogbo 08 0 ọmọ ni maṣa Abdulhamid ani maṣa onire Abusumaya ogidi ọrọ Abdulhamid ani maṣa on Abusumaya ogidi ọrọ bẹ́ẹ̀ lọ jọ́mẹ́jọ́ a tún mọ́ pàdé ó dàbọ̀.

0: gbogbo igba ti n ba ti ni ori ofe bayi lati wa ni ori oke ohun akoko ti mo ma n fe ki emi ati awon eniyan jo biri o na ni ori ofe lati yori e ubere ki so nise awon to ba pari la leyin opo lo bere o pari e awon to pari o to kan ogun logo ni awon to bere baba ojo mani gbagbe ni ojo oni so oluwa tun fun wa ni ori ofe lati le duo ni bi majemu yi opo iji loja anu lo mu wa duo majemu fi wa dara loju awon ika majemu se wa ni ogo loju aronipin ipe ti wa leyin ona ta lero ni majemu fi toju wa mo be yin gan gbogbo eyin ti e ba ni ori ofe e wo nti mo fe so yi e je ajo sise lori e o sese ki ma gbadua pupo laaro yi sugbon ki nte o si awon kankan sori fun ogoji ojo le meji o meji la fi jo gbadua mezavali abade ku adayamana ohun akoko o ni pe gbogbo eyin ti e ba n gbadua pelu mi e wo bi lati ola bere e lo wa imole funfun eyo kan Jesus Christ ma de ma fi gbadua fun ola raro be sugbon ni ise agbara to ma se olorun awon baba mi gbogbo eyin to ba je wi pe e setan lati ba mi lo ninu irin ajo yi e wo bi e wa ike funfun ti boya won ti fi pon omi ri iyen bottle water ike omi e wa eyo kan ti o lo mi nu ofifo ike e wa ideri re si a fi gbadua fun ogoji ojo le meji bi ati man se niyan a ma so pe emi ofo se kini dagbere oluwa so pe bi mo ba ti n bo le latori oke bi mo ti n gun ori pepe yen laberu bi adaya nadalia mana belia awon ike yi won ti ju sori pepe ma de gun be ma de ma so fun oluwa pe fi majemu igbe ofo mi ninu aye wa a fe ofo mo oh mo bi ogan ojo mani gbagbe ni ojo oni oluwa lo ran mi eyin eniyan olohun e kiyesi o anu ma po ninu irin ajo yi ogo de ma tele in fact ona ara ni oluwa tun fe gbe ise wa lo eyin te n ba mi fi emi rinrin ajo opo yin ni oluwa fe da lola lona to yato eyin kan ti bere ile yin sugbon oluwa so pe ma pari e eyin kan won se bi pe o le loko ni sugbon oluwa so pe o ma fun yin loko olorun awon baba mi eyin kan won se bi pe e o le niyawo oluwa lo ma pese iyawo fun yin e wo bi sa e je nkuku so ile fun yin wi pe bi o ba tele mi ninu majemu yi wa mo pe adua si gba sibe now e je nbere bayi ni opolopo igba bi ilekun ba ti mo eniyan eni to nbe ninu ile to ba pariwo dola bi o ba si kokoro lowo e ilekun na o ni si eni to wa nta bi yen ba fere eni to wa nu ile lati sile ko fun bi o ba si kokoro lowo e ilekun na o ni si wo bi awon eyan won ka nu re looto bo ko si kokoro lowo won awon eyan fe ko ti e dide ko yeyu awon lenu bo ko si kokoro lowo won won soro re fun awon to le ran lowo tori pe won like e sugbon ko si kokoro lowo won niwon igba ti o ba ti si kokoro lowo won iyen tumo si pe ati dide doran niwon igba ti o ba ti si kokoro ati wole dogun eyin te nbe lenu ona eyin te ti pe ni oju kan eyin te ta gbe pamo si atimole eyin ti won ti si yara inu eyin ti won fi si yara akoro eyin ti won fi si apa inu to le oluwa lo ni apariwo adua emi be eyin kan bi esa ke mura esa akoko leleyi latori oke in to ba le se ni ko se ri ko gba e fi majemu sileku ileku ti agbara ile wa e fi majemu se e fi majemu se e fi majemu se e fi majemu se e fi majemu o ya adua
1: oruko je
0: yemana beli madadali abadaga baya jadala ba e fi majemu se Ye mede Maria gada ya bali ada ya gada lada. Oda benu ne ya ne do dia gada ya. Ye mana baru gada ya gada. Evi maje mushi.
1: Ebaishi.
0: Ebaishi
1: majemushi
0: ami meta Jesu Oluwa wa ago mesan si ago mokanla ni a mo gbadua ni alale mo fe se correction yen nitori nti mo ti so fun awon eniyan tele so ago mesan si ago mokanla la mo gbadua ni alale ti e ba de ngbo ipolowo ti won gbe lori radio fun program ye ago mesan si ago mokanla ni alale fun 42 days sugba lori facebook ago kan osan ni nigerian time mama gbadua fun ogun logo awon eyan ni ori facebook ni ago kan osan gbogbo eyin te ba ni ori ofe eyin na ma darapo mama wa ni aro ni ago mefa ma de ma wa ni osan ni ago kan lori facebook sugbon lori whatsapp mama wa ni ale ni ago mesan si ago mokanla so mo gba oniyanju ipade ogojo ojo le meji yen adua ni sa so to ba wa nu awe ori ofe wa fun e lati gbadua gan agba laaro baba ti ji laaro kutukutu mi daily tin ba tin gbenu ko lori radio bayi eyin te ba wo ori facebook pelu mi laago mefa e ba mi nbe enikan ni daddy kini facebook ye temi tope je jesu ministry to ba ti ko be agbe jade fun o temi tope e je jesu ministry abi to ba je ke to ba kan te temi tope e je jesu lasan yo gbe jade fun so wa ma ri mi wo ago mefa ni aro kutukutu ati ago kan ni osan se ri aro yen adua pon bele ni osan yen ni face to face prophecy ibe ni ma ti ma pe awon eyan ma de ma so kan olodun fun won se ri ale yen ni ago mesan si ago mokanla lori whatsapp adua to kun fun agbara ni so gbogbo eyan omo olodun e darapo ni awon irinajo yi ke wo ti oluwa le se afa gbadu elekeji bayi eyin ti e mo pe won ti ileku eyin te mo pe nkan o lo be ti fe e ja gbadu agbara to sileku iboji jesu sileku iserere fun aye etemina agbara to sileku iboji jesu sileku iserere fun aye temi na silegun serere fun aye mi silegun serere fun ise oya dua na ya bali ada ya gedele de yada agbara to silegun serere silegun silegun silegun serere bi na
2: agbara to silegun
0: ibo di jesu silegun serere
2: silegun
0: mi na agbara to silegun ibo di jesu silegun serere fun mi na agbara to silegun ibo di jesu silegun serere mi na ma ya de lede do dono re balada ya gada labaya Ame meta Jesu Oluwa wa
2: Amen.
0: Ya gugu so fun pe oni ori ofe gan so laarin ogoji ojo le meji wa ni ori ofe lati gbadura pupo pelu mi gugu eyi ti e ba wa ni abekuta laaro yi sori Jason gangan fun o to ba je pe looto Olorun kankan ni ohun wa ko da Olorun gbogbo igba to ba ti lo sibi ipade yen ni wa ma ri Olorun kankan yen be ni sa sugba to ba je pe mi ni ko si nti emi le se afi eni to ran mi so ma gba oniyanju pe mo ti tori pe woli o si nle ko wa ni o ni lo ibi adua wobi awon ti won ni eri ni odun to koja ni igba ti mi o si nle tori bi mi o se si nle ni won gba eri won gba eri eri o de duo iyen tumo si pe eni to nsise o lo nse ma gba oniyanju laaro yi iwo na ri pe wa nbi pade esa teyan ba ni file yen lowo ejo debe yen loni tori wipe ti won ba gba file yen lowo e ku da mo be gan wa gbogbo ona ki won na mu file e de cho bi won ti n gba bayi won ko bo lori oke ni e be mo be sa gbogbo ona ni ko wa iwo na get file yen ko wa won ti a da ni waye le se o to ran mi niya o on tori e ni mo se te mo leti bayi pe ki iwo na dara po laaro yi gbogbo eyin te wa ni abekuta e fe gbadua e fe ki owo olorun ko da yin lohun ma bo ni bi adua laaro yi ni oke jeun taho esa o ma ku fun agbara to ba le get file fufu e file ti won ma nko iwe office si yen to je white file yen iwo na lo get e mi o so pe file oni nylon o file oni paper ni o iwo na get e koruko re siwaju e wa wo nti ada ni waye le se o te mi o fi mo gbadua lori oke fun oni yen ko si ru ogun yen sa oluwa le se ko si bi ogun yen ti le to gba mi gbo oluwa le se eni kan ni daddy like kankan sinu e o need ko kankan sinu e ani iwo kan koruko re siwaju e se bi file ni won pe file ni wobi asi ti gbadua to po si mo si gba olorun mi gbo so gbogbo eyin te ba ni ore ofe te le de be yen ni aro ago mefa ni owo agbara dua yo ti ma ro bi ojo e tete darapo ke wo nti ada ni waye fe se ni aro o ma ku fun agbara o awon iranse olorun ti oluwa ti pese won bo ninu ipade yen pelu owo ina ati agbara so ti won na ba ni ore ofe baba je ka jo wonu e ja jo gbadua papo wa wo nti ada ni waye le se mi o ni soju baye lo e je sare wole agbara igba ti n ba de mo ni kankan lati fun wa kin to ma lo engineer e ba n gbe soke

0: group lori WhatsApp yi. Ma sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re. Iwa ti ma gbadua pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon. Te ba fe darapo mo wa. E send message sori WhatsApp number yi 09025202724. Wa si alabapin ba se gbadua ti testimony sin tele loruko Jesu.
1: Je kuku so fun oba yi. Be ta ba jo fi mo sokan ta le jo gbadua o mazova li adaya ke dalia badana dada ni ko ri owo mi o a fe gbadua kan bayi na ma de so awon kan ti o sele ti oluwa ti so fun mi ninu ire ajo ago mefa ni aro yi ani ni ipade lori oke lori Facebook nitori pe ogun logbo ero pejo ni Abekuta fun adua so gbogbo eyin te ba le darapo e darapo mo won so gbogbo awon ojo ta ba ni ipade yen la ma yo ipade ago mefa ko fun won tori wi pe ki a le fi ori ofe le ki awon eniyan le gbadua papo nibe so ago kan osan ni igba kokko te ni ori ofe lati ri mi lati boya bi 100 days ago or 200 days ago ti mi o ti lori ofe lati wo ri Facebook sugbon ni oni ago kan osan so ipade ye a pe ni face to face so won na to ba ni ori ofe wa darapo wa wo nti oluwa yo se to ba di ale ni ago besan lori WhatsApp bawo ti oluwa yo se gbogbo eyin ti won o ti fi si group akoko je so ile fun o ti aba ti da olohun tori pe opo ero ni won fun wa ni atejise ni ati wa yin awon eniyan soto lati le je ki gbogbo eyin toku ki e le wonu ipade yen won ma da olohun ma wa ma wonu message ko ma wo won ma send message si o ada bi a flyer program sori lara flyer yen ni wa kan nko te bi igba de yen click nkan a si gbe owo nu group yen direct o ti wa nbe niyan so inu group to gbe olo yen ni ko pada lo mo yewo ni gbogbo akoko ti won mo se olorun ipe yi koni fi otile ti o ba yi o number ti mo fe pe nigba ti ba se tan number yen lo pe won a de dari re won a so fun o bo ti ma se abi won ti e le bo se gan kan ko send number yen won a de bo se sugbon gbogbo eyin te fe send message laaro ipe kan fi si group won kan send message yen si WhatsApp e add mi si group o le se voice note abi ko kan te pe add me to the group eh so bo ba se le te sha send message yen so won a fi o si group awon eyan ti wa nbe ti won se keti keti se won na darapo ko wo ti oluwa yo se ibi ta tin jo gbadua ni e o ni ojojumo lati oni bere so ipade ta ma nse ni alale lori WhatsApp o ti bere pada ni e ni ale oni sugbon ago mesan ni o si ago mokanla eyin to ba wa je pe boye lo bise e tete de ko si wahala igba to je pe audio ni akoko to de yen pe ago mokanla lo se de wa wa lo mo play re wa mo play re wa mo gbadua pelu won wa mo gbadua pelu mi gbogbo tin ba nso ni won na yo mo sami si ko wa wo nti ada ni waye le se emi mo pe anu lo ma pari nti abere won na ma wo gbogbo eyi te darapo ni church wa ni aro yi gbogbo eyin te ma darapo ninu ipade olohun kankan e ma bo ni oke jeun town hall gbogbo eyin te ti ma nwa si abe bridge sapotele wo bi ibi be yen na ni ke se bomi ko ma ro pe ah won ti ku o nbe yen no ibe yen na ni ifa to ba de bi abe bridge yen to ba bere won kan na we si elokan pe awon niyan lokan yen be ni egbe sapon na ni oke jeun yen wa so gbogbo eyin te fe darapo gbogbo eyin te wa la fe wa gbogbo eyin te wa ni oke lewo ya na mo swari gbogbo eyin ti e wa ni randa gbogbo eyin te wa kaakiri ibara kaakiri abekuta e darapo laaro e lati ago mefa ni ipade yo ti bere o de ma ku fun agbara ma so fun o pe owo olodun si wa sibe koju be lo e mu number woli e fi mi sinu group abi e juwe bi mo ti le debi ipade laaro emi na gbe file mi bo ni abekuta 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi loni ojo jimo ojo agbara the last day in the month of July bi awada bi ere July 2026 odigbo se o wa bo si ojo jimo oloyin ikan ninu awon ojo teyan gbodo fi si awewa olufe wo bo se gbera emi eni o iwo ni o awon mere o wo fe lomi se yi sa asiko lati dupe wole mi ni se nkan kan lawe ope nikan ni so nitori idi eyi mo kiyin to logun to logun mo kiyin te leso mo kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde Pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gbagi titun ani so lale enikan ni lale oni be ni kin to bo sinu ope loni rabaji gan suya night passover night ale ila vere koja sinu osu elekejo osu onje osu ibere otun osu togba august visitor enikan ni woli e mo ni amagbon le be ni bo ti ni ki gbogbo eyan ra gbon iyen tumo si wi pe eso wa yo to igba mejo ninu osu titun ati ni pari osu gbogbo se nje ti olohun e mura o a pade oni iso enikan ni se church lati se no gbogbo church wa patapata ni o connect ni aro yi ati ni ale lori facebook ati tiktok e to wa daju oluwa ni ko to di ago mesan ale si mewa mo gbodo ti gbe 50 testimony and awon eyan 5000 kakakiri agbaye won to ti gba testimony ko to da leto je gba nko bi ohun olohun ni o gbogbo ile te ba tin bo mi to ba ti di ago meje 7 lale yo si pari titi wo 9:30 enikan ni 2.5 hours testimony be po aro ini sin lori facebook tiktok ati youtube mo le kokko gbe boya bi 20 testimony to ba wa di ale emi oluwa so fun mi pe ko send to ba wa fe ti gbo ti o ni je ajeyo onje ti mo wa so yi ki se bread ati rice ijin le ni dede omi te le bu mu tan le bu laaro yi ko sa we loni ola la si di awe is our passover night stroke suya night enikan ni suya night igba ta won mo israeli be jade ku ni ile egypt won je suya ni ati ewe be to koro enikan ni sa tun wa yen na bo ba le wuro nle bibeli lo so be e ba wo fi gbadua ni e ma bo nbi pepe a kan mo jo engineer e ba yin orin soke

gbogbo igba ti oba ni anfani lati ri opin nkan mo yo bibeli ni opin nkan o san ju ibere lo injo je mo ko su lo pari emi yin o pari kin la fe fi dupe mi ni se nkan meji loni gbogbo igba to ba ti ngbo ti won yin olohun olufe ta nbi orin ope soke mo jo o tun wa mo fowu ope ganti ore ti emi oluwa ni agba laaro yi olufe ore ope ni gbogbo eyin ti odun ba balaye gbogbo eyin to ba ri opin osu mo dupe awon kan la jo beri osu ti o si nbe mo and ni agbara eni to laye atorun emi mo so pe ni ojo sunday in ti mo mu bo ni canada woni ni won igba to je pe team wa ni osu elekejo overtaking by food si saaju yiya won le nipa unje oni team nkan kan be ti mo mu bo ti mo fe fi le gbogbo eyan lowo ni ojo sunday lati ilu canada iyen gan ko ni show o wa bo si anointing service emi oluwa ni iko mi atomode o ati agba o e gbe owo re le gbogbo won ni ibere osu iyan john the 2 ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eyan omo olohun e gbara di fun isoru ta le isimeji na la se ni ojo sunday awon odo jesu lati 13 si wo 30 ago meje si ago mesan leyin igba tin ba anoint won tan a bere second service fun gbogbo awon adult gbogbo awon agbalagba lati ago mesan titi wago mokan labo si mejila igbowo le ni inu awe la wa ola la si sidi o te je pe ma wa church lo la saturday fun gbogbo awon bible school ola ni wa a jo wa nu awe ni ola la we wa bere ah kutuwo wu pepe yo pomosa oda olufe e ba n to yin orin soke ope ni se mi la we enikan ni woli account wo ni ka mo sanwo ope si owo to ba won san laye niyan in the name of Jesus Christ account number church na ni 2017 42 90 47 nta fi se tola ni e ani fun ani ngba pe ba se dale mi o se ko wa radio station 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank mo nbo

0: mo wa lori e Yoruba bo won ni ore ko gbele tan
1: Olorun awon oyin ga
0: Sugbo se gbogbo eyan ni ori won yan ore gan Se dandan lore Ore ni pa ni ore ni nla ni Ju gbogbo e lo ori ofe
2: inu
0: atanfani la nipa ti e wa nibe
2: irin gbe mi jade won tun fe pa mi
0: opolopo eyan ni ore ti doju e dele
2: baba ni o fe mimi fun
0: aye ta wa yi ore n dale ore
2: won po pupo
0: ore n gboko ore
2: won si tuka
0: awon ore tin gba so lowo oni so lopo
2: gbogbo won lo fe jewe ni kokan Tori mo ni baba kan ti o gba bere
0: Egbo ki lanfani ore
2: e o
0: ti nwale ore re dede to wa bere ore re nile nijo kan
2: baba
0: ti de pare o sin

0: ara ni mo nda ani kila anfani ore tin pa ni ore to tan ore egbe mba di lo elija kin tun de tan ani mo para di da orin re mi lekun e mo si yo tele aye ta bi esi pa mi olorun oro dire tori pe won mo ah baba to bi re mi lekun e mo si ore lo tan lo ko si pada wa le doni ore ore n pa ni ore nla ni ore n gba se mo ore egbe lowo
1: aworan olorun fi aworan mi o
0: kilo de
1: aworan olorun fi aworan mi
0: ti o oju lowo ore gidi o si ma aye deru ore lo po
1: aworan mi aworan
0: egbo kilo de kile lore fun gan gbogbo egbe te kojo ta wa wu yi gbogbo yin le si nle oko se gbogbo egbe to bi nse wa legbe re bo lo club o ba won ba bi anbe awon na nse party won sojo bi amade le pe wa pe wa

0: wẹ eyan bi o kon joseph mi
1: o ti pẹ to
0: ogbeni ande mi omo kure awon na nkiwa
1: mi wa ni ya o baba kaye mi se sure
0: oluwa se iya ande mi owo gbe mi
2: hello anita
0: e ko legbe radio yin ah ajo be ba tin pe wa e ma ko legbe radio yin
1: o ti tan ni eyin wulo fenu o
0: alaji kabiru yaro kabigan eyin ati gasta boba mobi baba barika baba e ni ri wa la o e ku pale mo august 23 ojo adi osun eyin na leni

0: Moki, yes, sir. Thank God it's Friday. It's only Baba.
1: Owo ni o ko wa kini o lanta lanta lanta
0: you are laughing
1: Olorun ni Josu yin ko ni re yin
0: Amin ba mi
1: eh ore buru tori eyan meni ti o da ni iru ore wo ni wo je iru ore wo ni wo se tore to nfe ni dokan abore to nfa ore je ni yera iwo ore mi ure dada ore o ina kan lo ina kan bo o se re ayawi o so awon eyan orisirisi wa olorun la wa nbe ni
0: olorun wo le like ju
1: ah le mi aluko ni
0: e je lo kon ni da kon
1: eh igbe o ma de la

0: dade de ori yangi o seju mi le ki je kan so fun mi won de ma ko royin ni mi
1: ma se bi esin o
0: mo ba koja iya na baba nla die ni bi ile epo yen lekan kan ko to giriwo yen fun waju le Spencer Spencer agbofinro I want to come here, Shagun will go on, bet me join you. Moki won o. Eh, ko ran gun se se o.

0: ago mẹrin lati wa lori Thank God is Friday. Olaniya agbabi aka latapadi layegun abete ti yin bo le tin se bo le tin lo semi yin si mo iwa maka e falowon ladejo baba albarika
1: ori dada yen ba lenu ti wa ko le fa
0: mo lo yin abete ti yin gangan bo le se se si
1: abi soro bowo e tun pin ta
0: eyin abete
1: ori lana ti mo ba goke
0: ti muslim mo ki yin obo ni ori yin wa nbe enjo ara yin dada
1: ti mo yan mo je mo pe
0: gbo awon azibu na lai azibu na lai oku pale mo o
1: mi gba won ton ton bi
0: oku baba re
1: se kori oni
0: tu mi ni dari eto alaji rashida yin de mere nge ni

0: leleruku ni osun bus stop mo ki ehun
1: ti mo ri la won fans ni mami on ti wo
0: iya yo bo ni
1: orin asa esin bojo ni alajo
0: eyin temi mi o foju di yin ye ye o ge ni gbogbo academy leyin so ori yin wa nbe god power ibale o God's power kan elewa na npe be gbogbo koronu awon better yo se foju di eyan ti kapola la
1: o ba lo mi fomo leyin mi
0: eyan ti ya martin
1: mi o gboro boya kon je ni
0: eyan to ni ke kike la nke keke ke nke eyan ti finest sule omo laji re nu gbogbo yen ma nke alaji kabiru yaro kabigan eyan ti gasab oba mobe e ki won o won se dada bo ni alaji soma ni gbogbo ide arere black and gold e ni ri wahala ori yin wa nbe mm ni lu peju eyin ti lu peju ori yin wa nbe o bo ni gbogbo eyin ti le tuntun eyin boys ni le tuntun mi foju di yin abeda yin o se foju di junction le wa eyin ti bere nu koto iba yin ibo olohun eyin teleyele

0: eyin tagba afa mania gbogbo apete de sango
1: ni
0: le la bete be yen
1: wa la un lo
0: la nbe ni gbogbo foko
1: aba le ranso eye
0: eyan talaji kan ide ajasa
1: eyan
0: ta bi odun an yo maya
1: to fi se eye o
0: la nbe olon la nbe en tin be lon ki be yan eyan ti taye currency gangan
1: o se
0: lori ta foko
1: ma pa de o se si olohun ni e
0: o o ni eyin ti challenge mo ki yo ida atakile laarin challenge ati malete ni eyin ti dugbe mo ki yin mi foju din yo ni ti junction gangan
1: o se da
0: ori ta night post
1: tabi anla teleke
0: eyin ta yegun olomi ori yin wa nbe
1: olohun fe ke
0: eyin ta laja fatima apeke
1: toni lo
0: ai masikonu
1: sagba ogbo ori
0: ai masiko gangan junction rogonu ori won wa nbe e ba n ki maga jojo ti ja nipa ku palemo o august 23
1: fire usa ni ti e
0: ojo kayo di ade osun de
1: owe ni ni ma jojo la
0: maga jojo bare ibo olohun
1: aye
0: eyin da ro je kam o ki yin ori yin wa nbe
1: kaka ti won fi se we
0: eyin ta jota iba yin o e ba n kabule nbe eyin to ni labo ni eyin ta si so eyin ta medi lo ni la eyin ti e me eyin ti baba agbo
1: olo
0: n be pe baba alagbo ni
1: ni boni won
0: are won

Oya kama kira wagude de we gbogbo bi te tin lanfa ni lati ma gba ikani yo ikani lagelu ni lagelu 96.7 FM oke gajo gele fala felele ni lebada oya je kama letu iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle oyo ati ni esegukun ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layu ati alaafia lana a kede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni igangan lojo kokan le logbon o iyan ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sere gbogbo agbopota la ma ra nu olohun gba o ni lo bibo wa o ni bi araye nu a o de ni baraye fun won ti ije imu wa olohun o ni fi si bi to nira baka na gbogbo awon to wa ni dubule se papata o le jenu le o tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese ayin ba ile evi dide mi ni gogo mo wa lori eto laro teni o Aziz Ademola AK Granny Zeka o gani mi vida wa ti o ma je ke la fatima gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo olojo eto ale swagosi niye o olole amzad loruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa n gbe si la bi omo igbalagba bi e ma beti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo bo ma ba yin lara mu gege bi omo ibadan ni egoke kajo goke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo God bless Nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to n gbe ikani bo gada se ma je niyan o tori ki se eyan olohun oba ni oya papapa lati be yan asidego eh je abere lati nu idije wafu wafu zombi e bari ba tambari bobo lana ego fly eagles won ti yan yo si ipele eleyi to kan bayi o ipele to kan gun si ase kagba iyan semi finals ego super eagles won ti abi ego fly eagles jare won ti yan yo leyin gba won fi yaje olede togo lana ninu idije wafu zombi under 20 championship ele ti nlo ni olede Cote d'Ivoire ilu Yamoussoukro nibe gege ni fi gagbaga yi ti waye o nibi ti Naija fly eagles ti an ti pa togo le bi eran go meta sodo ni an fi gbo se won wo pelu bunkaseri won ti yan yo si ipele semi finals sugbon ifi gagbaga won ku eyo kan ele ti o waye baba ti n di lojo sunday awon ati olede burkina faso to na n ta lenu gege bi kilisi awon ati burkina faso won ma wo ta ni ose ipo akoko jade ni isori tora ni o ba se ipo akoko yen yo le avoid orilede to gbalejo iyen olede Cote d'Ivoire ni ipele to kagun si ase kagba iyen semi finals meji toba lava ni ati di ase kagba oni oyan so yo fun so nbi o ba fun so nbi ninu idije afcon ti awon oje tojo ri won be labi ogun odun to lede Ghana o mo gba lejo re bo ba tin di inu odun tin bo ewo lana yen iko fly eagles won jo de mo wi pe awon oni foju pa won ti yan yo awon oni fi wo fi gagbaga ojo sunday tori wi pe ipo kini yen gangan lo wu awon lati ba jade oya lati be yen o dinu dije wafcon awon agbe oje lobirin ile tin lo lowo lo lede moroko ola ni ko super falcons ni won ma bi ti ori n barun re o boya won ma remain ninu idije ni o

0: tori olede Zambia ti won ma wa ko pelu won lola Zambia n binu o subaju gbogbo e lo ngba ba di lago meji la losan ka wo nkan ka bi meji laarin Super Falcons ati Zambia sugbon la ni o ale ola lo ma waye laarin awon mejeji alova ni ati gbe nkan kan yewo bo ba di losan lati be o di ni idije Commonwealth Games ele to je pe nte sowo waju ton lana to bi amuson ninu idije 100 meter hurdles titi awon obirin e bariba ipo keta lo se o eko a oya yin lenu e ma je oya yin lenu seri to bi amuson eleyi to sai gan tori bo ni ife olede Nigeria ni eni kilode be la bi ni o ni ifarapa ni buba igbarade nigbati won wa nilu Aberdeen won ni igbati won gbarade leni ti won se ngba yen ibe lo ti subu to ti fi orun ku se lese kan ti e tin wo igbe ah pelu nton sele yi se yo le kopa mo bayi sugbon won ni to bi amusan ni e ma fo ohun o gbiyanju ohun o try ju pe ko won wa withdraw lo pe ibi to ba ti a pada yori si mo won o gbiyanju sugbon ohun o fit tori orun ku to ti fi sole iyen ni training guys ma wo ni semi final ipo akoko lo gbe wa se kagba sugbon ngba to di ase kagba lasale ana igbiyanju re pelu ifarapa to ni o sa pari si ipo keta o gba bronze medal wale o atola to na yin bade abi bo ni asiso half bread is better than no ma we bo lenu asiso awon ele ebonu emi iwe melo la waka iwe melo la ka iti en ba so fun ana la wa ntun wi asiso abi ki lo gbe half bread is better than no abi ki lo gbe e ti ri ba o ini gbe ni awon eyan ti o ma to sona legbe o omo re sise ti ma je won o ti o lati pa won ti en ba nse dada o ni foju enikan gbe yin enikan yin ma jija agba kaaki ode mo wa wa nu egbe re ko oni o ma so ntin se fun mi o wa bi omo se temi lere emi a ma gba maran lowo won won ma ko mi ni nkan ti mo si wa gbo iwo ma la gidi yakaki gbo mi dada agbara sport gbogbo ilu Oyo ogo amanu o ni saseti iru ose to koja bayi ni isin agbabalu kan be ti ko chesira la croix abi ki loko re oloko dana lo so fun oga la croix ni won pe o la croix mo ni oseun oloko dana lo so fun mi o text mi ni pe la croix o ni o kese la croix o la croix le mi si pe nbo si ti so fun mi ba mo ni oseun la croix ma gba maran ma so pe nikan oju lo ma so pe ma se re ni ma so pe kini kan to ba se mi ni wa ya wa ma ko mi ni nkan I'm the boss all wise boyo ogbo pe nikan gbon tan le aye mo se jenu lagba be yen asiso ko mi le bo mo so only half bread is better than none se ati ri bayi e ma gbo gẹẹsi lẹnu ọmọ oke o wala oke bo se jenu yen lagba be yen kase we go again Eni gangan ni o. Ma pon ogba o. 1 million naira ana ro re ve nikan ti o duro tan. Bakan na, ta ba to de losan. 500,000 tun be ve nikan yo tun duro tan. Asiso ma wo won re o. E bari bazam bari bobo. *347*1004*2#. On gangan ni o gbe ode be ma pon ogba o. Ka ma gbọ. Ken tun gbe ode be leni yi. O ngege ni ayajo odun keji. Second anniversary ti cash e ni o. Ya tin polongo lati bere osu ta wa yi. Je nja o. Sori gbogbo ticket re lati bere osu yi. gbo ticket re lati ibere osu yi o ma wa eligible leni se yan leni elekeji ni gbe olanfani bonus ticket leni o ti ticket re o fi garatan nu koto play 3 ticket get 30 ticket tactics ni tactics ni owo yapa kale leni bayi ni se wo na ba okowo ni system teyan ma lo ba play meta meta ona mewa ebi 15k nu abi lonu okay lo si wa at least all ni 300 ticket men to ti ni nbe tele all ni 300 ticket ma en to ti ni nbe tele lati bere osu bo ba ro po yo ni yo je 15k wa ma gbo o baba ti a ri beyen to ba ti a ri beyen wo kan activate e o kere ju o ti a je rara 100,000 so kere wa ko lo wa debi gbe 1 million naira yen ko se to fori ti e na run mu o bo le je star 347 star 1004 star 2 as bo se a se re gbo mi dada to ba ti send the code yen star 347 star 1004 star 2 ash won da message pada fo pe ticket melo lo fe iwo 33 oni beta ni o tele ni ma wo re ran ma dagun la wo ti mo ni mo nya o te oni beta o ba ti a te oni beta yen yo gbe pada fun o wi pe okay se transfer lo fe se abi ussd code iwo te one yen ni transfer ya wa gbe bank wa fun o igbe bank yi yo ibe lo ti ra ticket e o o wa ku sori igbe bo ba lowo nu account re bank app e o le ra direct so ba je igbe cash lo bra mo lapo ko so lori account e ka ra move na bank details yen mo lo do awon ni pos bank e ba san ye bayi sibe ye ticket to ba ti book po fe okan fran fun an igbe 500 in ticket e yo kan igbe fun advice play 3 ticket get 30 ticket yen o man si se fa awon eyan daada iyanju ti e na loni okan wa na loni nu ma dagun la ma relent o oju ese ti an ba ti bo sanwo yen ni message o ti dan lori phone e pe number ti wa eligible iwo to ti nta lati jo monday abi lati bere osu to ti simi tele try lati activate e ma gora re 1 million la na ro fe nikan o 500,000 gbenule 250,000 kon lo si 200k bo sori 150 bo sori 100k a fi 50 na si bi melo kan ko le carry dada gbo mi dada millions ami ati gbogbo Minnesota lo lede America o tun ti darun maju every day by day eyan gali ni o gba America Edinburgh gbogbo Scotland Mr. Olukunle gbogbo Scotland Adex omo ba gbogbo Dublin lo lede Ireland awon ti a loke okun ti won se dada se eku aduro ti bi ti ka se se jenu wa ma gbo gbogbo alaye ti mo se kale yen o to ba wa lanfa ni ati gbo dada abi ti o yo iwo ke pe number won salaye fun o 08020 13306194 02013306194 tabi kon contact won lori WhatsApp number o de le pe won WhatsApp call na 09026026314 09026026314 bo se jenu e ja roju oja ka lo pa akade ka loju oja ka lo pa akade e n wa so ti mo wo e fe ma tailor to ran e ma fo n o gbe yin debe ni se ja loju oja kade e ku kale
1: ara so oya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
2: lagilu fm
3: mo ti bere fun o le sele mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la mo lebi mi o ti eda ohun ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi starter ase latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
5: So good together. 20 hours.

0: atete sun latete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokoto alidaya haji and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se fi lele ni pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo sison fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki o fo ko le ki won si pari gbogbo owo sison won ko to di ojo 15 osu keso odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti alidaya wi pe ide ko alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ile gbe irorun ti o jina se haram o ji aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya haji and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite bufas filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya haji and umrah services sori 0806 244 3572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya haji and umrah services aji irorun ni ti wa bismillah taala
1: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: Golden Chance Lotto Vogue. Masun piye. Biranle magora e. Mu number. Tala ola to la. O di mi muse. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Game aro kutu. Ta kuruko re ni Vogue. Golden Chance Lotto Vogue. Ni bubu aro ojo. Anfani wa fun. Lati je owo tabua. Wo sati ta Golden Chance Lotto Vogue. Ta ta je. Ken ope ke. Anfani be ni pe. To ba je ninu eyi owo awon game wa. O le gba winnings. Ni eyikeyi Golden Chance Lotto Payment Center wa. Kilo tun duro de. Lo si eyikeyi Golden Chance Lotto Kiosk. To wa ladugbo re. Golden Chance Lotto Vogue. Owo aro kutu fully high. Ale morning ale cash. Ta lago mesan koja seju meedogun owuro. Ago mesa abo aro lo gbesi. O si mango mango. Ta Golden Chance Lotto Vogue. Ko darapo. Mawo ebi olori re. Golden Chance Lotto.
1: Golden Chance Lotto Vogue la gbe dode.
2: Bere fun o le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tun so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: Eka bo pada latoju oja Ikani lagelu ni lagelu 96.7 FM oke gajo gele vola velele ni lebada je kama le toro nyere daraya ele to du ti gbagba nkan so ba gba yin san da po mo wa elewu 1100 big big agira gba na ye lokan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 FM lori je kama fan family wa nbe lori TikTok at top striker 100 iyan lori TikTok on lo fa gan o lale wo wu bi la lapa be yen oye egbe like ko lo fa odolu die iro de po lori ago oya gba papa lati be ajo yeba tu pada confirm pe o le de 15 to wa lodo ta won 55 nations to leyin pade ta won se o awon ti yonda fifa ko ma se nto ba wo gbogbo nto ni se pelu igbese fifa yala onda age ni o tawon obirin ni o tawon okunrin ni o awon o se to lati kopa mo o ayafi tajo fifa ba gbe igbe tan ba gbe igbese ti en gbe lowo ti en ba gbe kale ti o mu lo ma loku o nipa bi Gianni Infantino ba se n gbe igbese lati ta ipin idoko ninu ajo inu ajo ti fifa papa julo idije fi eya agbaye won so ti won o ti so tan ajo CONCACAF awon na gbon soke brother o orilede 31 41 countries to wa labi akoso ta won na awon na fowo si awon ofese si awon ofi gbogbo ara si o fun di eye awon na yowo yo si awon ninu igbese e awon faramo oje continent meji oku meta to le eyan ninu ta nreti bayi o meta to ku ko mi bo asia ati ile adulawo caf ehe seri oceania yen oceania yen awon yen o fi be baba ni amenu ba ti won o lo fa rara o ya lati be papapa efe o lede spain won ti bere iwadi o o iseze ki ajo ki ko ti barcelona ki won ori yaye tori pe won ti re fejo won sun iko atletico madrid ti lo fejo barcelona so won ni barcelona won trespass won koja aye won bi o se rin ba gba bolu awon soro leyin lai je ka won mo npa re fun di eyi won ni ki ajo fi olede so won ba won gbe igbese ki ya to lowura o le je atagba bolu ati ko barcelona a mejeji won ni ijiya labe ofin o bi aje wa baje ibare si mo won lori kini ijiya won se ri tagba bolu to ba je pe lo to ni nba iko barcelona se pade po lai je pe awon to ni gege won fowo si ijiya ti e ni pe o seze ki won fi iya to lowura je yo se wo otaran o le face suspension lati osu kan di odun meji o le je ifigagbaga bi merin won suspended o ni se bi igbese e ba se laki bo ba se laki ti lati keto ṣugbọn o Atletico Madrid awon o ti e ki e iya ti o ba wu won o fi je ni kaluku ni ti Barcelona ijiya ti le face re o o se se ki won ni ki ero omo wole si gbagba sere won boya fun ifigagbaga meji abi meta iyan akoko elekeje won le deduct 3 points ninu total points won o di meji eleketa won le ni won gbodo register player fun saa kan abi bi saa meji won ti gbodo won ni lanfani ati register player taje wa abaja iba simo won lori ni o baba Barcelona na ti ko gbogbo awon ti ko gbogbo awon file jagbe kini awa o lebo leru o ebere wadi o te de se wadi yin dada igori amadeed oro ti wo papo laarin awon ati road verbal agreement ti set sugba o o dabi eni pe owo ti o ma lo bi 60 million euro o na ni won pada so fi commercialy bo ti je pe mansire won si nje ko di mo pe awon ni gbagbo pe road o si tesi waju won fi contract toto lo road no commercialy oyinmu ogbanri o mo oyinri san san pe iro owo won fe se awon loju sugba oro ta ngba ni pe o sese ki Madrid o so 60 million euro lati gbe Rodri ku o ninu iko ti Manchester City okay papapa lati be yen ko to di pe a mo lo iko Manchester United ati ko Tottenham Hotspur won ti ve o ti ve di ajaku akata bayi o an mejeji ti fi fan si omo bibi olede wa Nigeria agbowo waju lati nu to iko ti Galatasaray Victor Sibe Tottenham ti renew interest bayi oju ese Man U na renew interest pe oya anilo re bo ti aja pe lenu jo melo ila ngbo pe iko Galatasaray won fi captain band ati jersey number 9 won fi de Osimhen mole sugba wahala kan be to seze ko fa lobo lobo laarin Galatasaray ati Osimhen dinu pe bi osu meta seyin bayi won si nje Osimhen lowo osu bi osu meta seyin bayi according to report oro yen lo labele lo to won ni Osimhen na nfa pa janu labele ko fe so te mo pe iso nu eku arun mara ni eni eyan ti pariwo gbo nlo daju a si ato abo ta pe o tun ku die ka to won ni sugbe o dabi eni pe labele o nfa pa janu pe a kilo de mo je mi salary now abi tori pe sa o ti bere ni o fa gbo eleyi won loro yen lo labele ju gbogbo e lo iko Man U ati ko Tottenham Hotspur won ti fi fe han bayi o lati gbe Victor Osimhen yo wa loko lo iyen la mo bayi o laaro e laarin iseju melo kan aku ojumo o ogbeni tijani oloko dana ti won ni won jo adan
5: aku ojumo to pin aku ojumo gbeyin ara le
4: biyan ba si radan iyan ma fo be se bo won ni e devil abi adan enikan lo so be
5: ni e ri de ya adan mo mi de refill alo
4: lori re
5: eh abi ko o ri adan ta de wo yen o jo bi gba to yi
4: to le gba fila eh ri o gba fila so devil yen yen
5: ni han lu gobu
4: abi ko mo man tin se
6: gogo ko lo lo gobu gobu
4: ogbeni ajo de olateju
6: akojumo atoko akojumo ogbarale
4: bakan na eh comrade eh
5: no si katika
4: eh wasiu katika kamarale
6: oko temi abi wa si mama ni isu fa ko ni wa gla ko mo kete o kan kan gola yin fun fun la jini ko mo ko yin asin o kete o ko mo se ni albaraka to ko mo se ko o yin na jala ni ba mo ro de yin kan ni je ta mo ma ba o ki alaji de kro lai o mo ni mo se bread is bite Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.
6: Okay.
7: Okay.

0: awon eyan bere nipa eyin vigilante te se njo kini ana sugbon mo ni tejo mi ni itanjo mi ni nigba ti agba se vigilante ki lo sele e gbo lojo kan ti a mo mo mu wa bi eto an ogbe ni wa si worio ta ba wo ki lo sele a mi si la koko la ro yi ta ba wo Victor Osimhen Tottenham Hotspur Man U won ri ni interest iko Galatasaray won ti fun ni captain band at jersey number 9 to ba je yin ni advisor e kile so
1: e ba ja advisor re mi ro pe ko mo lo legen si le mi fun mo na papa julo iko man u ni ko lo to je pe mi ba fe fun mo na la kon na man u na UEFA champions league to ti amu lo so nti mi fi le gbe man u soke to ti amu so la podo temi o bo ibi to wa ta ba de wo iko man u lo lo bayi na de re and to just strike out to jata mata si mo ro pe Benjamin Sesko ni kan na lo
0: ro
1: pe Sesko
0: ba ni omo Brazil
1: Joshua Saxi
2: ti fe lo
1: Emmanuel Mateus Kwa
0: Kwa
1: so ta ba n soro npa pe jata mata si eyin o le ni ro si me ke so pe ba Benjamin Sesko ni o ma da lan so o jura won lo papa julo te ba soro npa EPL en to joma player to le play EPL
0: style
1: gangan Victor Osimhen so lapodo temi o temi ba ma fun mo ma yin ma ni ko lo
3: eh lapodo temi mi le so pe boya ko lo sinu ko igba gbagba lo Tottenham
0: Tottenham Hotspur
3: because ta ba wo awon kokon wa to pe
0: nbe mo ki se natural striker win dia ni nbe mo
3: ti o ba wa ninu ko igba gbagba Tottenham emi believe pe okan abale nbe ju ko igba gbagba lo Manchester United lo
0: ibali okan si ni ko wa lo
3: eh no latare pe
0: o ma lo fun competition
3: oni playing time nbe so I don't know at least I don't know gba ninu awon idije APL FA Cup ma gba yen so ninu bi to ba ni be yen o se ma ni eh e fokan bale ju inu man yin lo so a de tu je pe
0: gege bi agba ball ti nle to nle oruko
3: fokan bale lo iko igba agba ball Tottenham na no oruko to le fun yes tori pe ta ba so ni pe ni ile adulawo to ba wa ni be so as a goal pusher to ba ni goals to po to de ni contribution to po nbe daada o se se
0: ko le ni go to po nu ko man yu
3: ninu ko egbe gba ball man yu la po do ti temi o emi o to ba ni pe ko mu kan emi a fun ni pe ko lo si Tottenham
0: opinion ni
2: eh la po do temi bi eh Victor Osimhen to ba wa nu ko egbe gba ball ti o se competitor o ma ko ni dagba ko ni se ni pasi age o pe ko ni fi kun to nse tele
0: to ni lowo
2: ṣugbọn teyan ba nwo ru Benjamin Sesko ba yin so pe iwonba na ni
0: o le fun
2: o ma yato si pe ko lo sinu kegi agbabolu Tottenham Hotspur ka yo history ti ma yu ti niku ta ba so nipa afojusun afojusun ju ra won lo iko man yu bo se wa yen o se dream pe awon se ife to score to tun le gba Champions League iko Tottenham Hotspur afojusun ti won ton ba tin de bi
0: round of 16 quarter final be ni league
2: kan wa le le o yato si ra won yen ni bo se so pe afojusun Victor Osimhen o ba ti ko man yu dogba ju ko lo sinu ke bi agbawolu Tottenham Hotspur lo
0: ada ko boro ojo ti lo laaro yi sugbon to ba de losan lagbara lowo olo mo so fi pe ifigagbaga laarin olede Zambia ati olede wa Nigeria ni ti awon obirin ibi ti won mo boya ibi ori n borun re boya won le te waju abi won ni le te siwaju must win ni match yen je fun olede Nigeria must win toro ge o se se ga ko jo pe awon meta won ule ko si 6 points gan jade ni sori yen o possible ko je pe 6 points meta o wa idi niyan to fi je pe must win ile ze kan be nwaju mi lapa bi 13 expect e pelu best 18 ma every friday ni oruko yin ati le se ten suju
4: oruko mi ni olododo Kenny Christiana mo soju fun sidike ni ipinle Oyo ele bi oruko mi o mo daruko mi
0: eni kikun awon eyan so pe ni kikun
4: oloko dana
0: e ma ma je ka ma sese ma bere kini e ti set so ko ni di ke yan sese tun ma awi tun wi asan oruko yin le kan si ni kikun
4: olododo Kenny Christiana oloko dana

0: if you're an iron, if you're a solar freezer, inverter, generator, ke ma somewhere die like see ile kokan lori e abi if you change phone yin, if you're a laptop yin, if you're a washing machine, afani one lati ma son die like see ile kokan te de ma gba oja yin ke to pari owo yin e to de tun ta lo jana lati ma ta fun na ni CDK. So be se wa tun wa ra won kan yi e to le ra back to school fa won mo yin, if you're a food flask ni water flask, or if you gift omo yin ni via laptop kit stab awon kan yi e to le ra ni CDK, if you're a mattress, if you're a marua keke moto anta ni CDK. Tin ko ke download app CDK ni Play Store or App Store. Te ba te CDCARE e ma download CDK app. Awon ko ma ni pe mu fe ra phone se ki yan ko 100,000 se ma fun ni phone. Te ba ti download app CDK ore le ti ma ri ko te fe ra gogogogon. Ati iye ati ete ma kokko so na. So e la fun la so yin ni osose ati ni osoosu. Bi eyin wo pe ki mu fe change phone ti mo nlo yin e fe fi osu merin sanwo. Te ba ti osu akoko tẹsan osu ekeji e lanfan lati gba phone yin. So emi go moye ti phone yin je because eyin go moye te fe ra phone te ba ti download app CDK le ma ri price ko te fe ra beni e le ra phone ke ra TV ke ra keke ke ma sanwo e lo le kan at the same time. So ipe mi ti sanwo e kan ton ko mi pe e je gba ekeji e le gba e fe ra freezer ni o solar freezer bi ko se sinu ke de ma power freezer yin ke ma ta oja yin lo anfani e wa ni CDK to ma ba panel wa inverter ati freezer o wa ni ori app CDK.
1: E gbo se wardrobe wa nbe.
0: Bẹni sir.
1: Wardrobe na wa nbe.
0: Mo buy wardrobe wa nbe bẹni sir. Ah ta bata wa ta show. But o wa nbe sure ak na de wa nbe. So aso pe e te ba ti san ilaji installment plan ni le ma gba oja. Awon kan ni pe won ta ba ta won ba ti san half ni. Bẹni te ba ti san half te de ti Sunday ilaji installment plan. Ya to wa ni pe mu ke mu odun kan lati fi san owo bayi ni sin. Mo wa mo wo shimefa mo san le kan na. Ilaji owo yin niyan. E ti de ilaji installment plan ni.
1: O di gba to e ba de ilaji
0: installment plan ke to ni gba oja yin ani office ni apata ni iwaju Finrail supermarket gangangan o le pe ko ton se ko sibe so inu le pe yen la wa ni iwaju Finrail supermarket e le pe wa si 0707460 3911 0707460 3911 city apata office itele to wa ni Mokola ni junction veterinary e le pe wa si 0707 54 3005 7454 3005 kede ma lo e pe ke ma sanwo fun anybody yato si ori app e fe ra oja ni e fe ni account number yin ni ori app CDK ni gbe wa
1: oruko yin ni kikun le kan si ko to ri pe ma lo tori ya oko ore na ti wa nbi
0: oruko mi ni kikun le kan si Olodude Kende Christiana olokodanu
1: o fe ki ya oko ore ogbon ni ko tin se normal
2: Àwọn èèyàn rẹ tambala
3: kojú ọrọ
2: tọ sẹka
3: kojú ọrọ kó pé egun wọlé
2: àti tó lè sọ mo tutu dáadáa ní à bóòlẹ̀tí wá ṣe nígbà mo dídí odò mo ní à odò rọ̀ ní àdúgbò wa ni ṣùgbọ́n bọ́lá bá ṣe sọ̀rọ̀ ìyàwó àbí díẹ̀díẹ̀ náà.
3: Èèyà èèyà kojú òdúpọ̀ délé
1: ni wọ́n ní sàdé ló túrò báyìí
3: ló fi rò bú ọ lánà
2: sẹmi ati sade rira awon ni ma gbero yen leje kaaki fun mo ma su eni to soro yen
1: ah
2: yes
1: se won a paro ni
3: ele na ti ni lawyer o se won na ti ni lawyer
1: e da ma laro
2: e mo ye lawyer ti mo ni lawyer
1: ise yan ma se ise yan ma se ranko
3: ah
2: be wa gba mi na wo ni se
3: se ele na ni iwo na ni lawyer
2: ke se lawyer yo ko team of lawyers
3: e lo lo wa ngba lo su to fu lawyer lowo
1: abi
2: mo gbo won fe ran olodun lara mi
3: ah o te to mo so fun o se won jadan bail ni
2: se jadan bail o awon lawyer kiri tan december december ni
3: iri mo se ba won wa
2: obisi won si se sale oke ni awon story building ni ti won gba kini kini kan ko
3: melo ni melo wa no je melo ni won ba
2: ire
3: won
2: ni eh a te o to bi merin o
3: ah bo a je pe agbajo mo nwo na pe irin ajo elenu do meta o fe su mi o mo n toro laaro ni pe kasare fun 200 ase loya
2: pe ase ki
3: lo to ba ti gbo kada de ne mo pe ajo sare fun mi lo
1: loka star yen de o ti cancel awon eyan ti ka
3: wa ni fun e lowo mo so ni mo pe owo loya lo nowo si
2: mo gbo ki le
1: one thing ni pe n to fa oro ti e ni pe eyin ko si beyin o se je odaran
3: ti o ni loya o to de tun
1: si o fe ro nton
3: so many about it
2: daughter say odara ni kan ni mo ni lawyer ah e ko eyan ni beyan si ni doctor mo le bi lo eyan ni awon lawyer
1: awon lawyer merin
2: merin team of lawyers
1: team eh a le je pe se owo re
3: eh ani mori lawyer kan ni social media lo ba do ba ni pe what god has joined together let's no map oni ki so ni lawyer
1: be ni
3: oni lawyer le tu won
2: ka awon tu nisin
3: adajo le tu won ka o ni la o laaro o ni mo n lo si court o
1: eyin ni e ma gbejo o
2: be lo re tu opo
3: ti awo awo ko ka o ngbo tu de pa re pe ati tu won ka o ara agbo goda le tu
2: e ti ba si owo oloyi
1: wa an ni are ba won
3: ah daja won ni won joko na se lo yo wa mo bo le ni se won ta ru ni
2: so se
3: pe won ta ru
2: olohun ni je aro
3: re se pe loya n togi
2: loya o ni service ah ba ni olohun ni je aro gun ejo loya o ni sami si
1: emi na
2: be ba ro gun ejo ki le fe je
3: eh loyin to se ka na ni loya sugbon ko to merin
1: loya
3: barrister
1: barrister
3: eh eh
1: sina
3: sina
1: olaniyan
3: eh eh ni loya
1: kere o
3: iwa so loruko loya ti e to ba bi eda to ba bi eda
1: ba pe
3: baba re lo bi o iwa so loruko loya re
1: sina olaniyan
3: o wa ri fi
2: wa barrister tobi esquire
3: nibo
2: ah kilo mi sere
3: nibo ni
2: e ba de esquire esq rara o ke esprit ko awon
1: esprit ko abi kilo
2: bi esquire
1: loya
2: esquire
3: ya tobi lakini fo so ne mu tobi tobi kini won je
1: kini tobi kini won je
4: no worry
2: o sa pa mi lori
3: nkan ti se nkan ti soro agba
2: o sa pa mi lori
1: loya esquire
3: eh nkan ti
1: eno esquire ibi de nkan to ya ka ti esquire
3: abi loya choir master ni
2: ara tori to pe imejeji ba lo school dada te lo school te gbe
3: ani o gbenu re gbenu re lo gbenu re lo gbenu re lo gbenu re lo oni loya
1: loya to bi warrior mi to bi danger
2: ma si wa wo eyin mo ko re sa pa mi lori
3: eyin ba ko mi loya ah ko la oni loya oni loya
1: oya je won
3: so mo je won fu aja so mo loya oni
1: oya je won oya je won
3: je won lero
2: o mo gbo o mo pe o mo
3: je won lero je won agbo agbo agbo oni loya
2: won ma
3: alo ni loya
2: sori mo agbo
3: alo ni loya
2: titi
3: e o le so
2: mo agbo mo ni loya
3: e ngba
2: o mo sori
3: o le so
2: sori
3: titi jo alo ni so
1: ya gbo ti
2: o ni o lowo lowo o logun eh oju ri opan o tun wa lenu ni yo jo nton pa so gba mi mo wa ti eyan o ni lo lati fi enu gba re le to wa pe nte fe gbonu
3: eh enu lo fi gba ra re le
1: eni kan ti ko won ni lawyer to bi choir master chamber
2: ba mi so fun pe won law school eni o law school
3: je ka won RCCG ba won mu won la wo fe to be
1: chamber te ba ko fun no eyin RCCG o le ni tumo to po
2: ṣùgbọ́n ta wa mọ
1: te wo mọ
3: emi o mo kankan gba
1: emi o mo kankan
3: iwo lo mo bi to ti ri
1: emi o mo fun name kankan
3: emi o iwo lo mo bi o ti ri
1: RCCG
3: gidi emi o si ti
1: o le je revival coming
3: eh iwo mo wa fa tumo re
2: o le je mo gbo
3: tumo re fun wa
2: o ya gbo na mo so mo
3: ti ti
2: tumo o le ani gbogbo to ba wu le je
1: emi
2: o si ti o le je
3: ina
2: mo so
3: awo o si mo
2: ti
3: mo fe so awo o mo pa
2: o
1: le je return coming coming
3: to the school
2: top striker ina mo so pe abbreviation ni
1: e to ba mi coming
3: coming
2: top striker ina mo so fun pe e to ba gbenu dani
3: ni
2: lo mo tin fi omele so bi e
1: yala intentional foul no box 18 penalty ni
2: ani na mo so wi pe
3: o ko
1: ka fun red card
2: ani ani bo so so pe bo so
3: so ito so ni brazil do ni lana kan ni won pe eni to ko lese o
1: o ni gba ba to
3: gba o ara re ba to ja
2: ina mo so
3: re se
2: ina mo so ko ro yi
3: pe o ni gba o ba to yanju oro re ati loya lo to pada bi
2: se
3: eyin mi o mo
2: ko ngba
3: o ra disaster kankan
2: ni to ba wo le kan to ba wo kan ku lo le tun si
3: ewo e mu akofu wa
2: awo
3: ona
2: ma pe awon loya mi si e
3: ona fe to be
1: ona ta loya mi o ma da ki
3: ma da na ki
2: era ko e ba titi
1: je ma lo sugba ka to ma lo
2: bandis
1: mo fe ki alajis alajis yak adekunle Alaji Isaac
3: Isaac Adekunle
1: of Chelsea
3: of Chelsea
1: of shooting
3: man how shooting
1: one
3: ni Chelsea won Alaji Isaac Adetunji Adekunle Isaac Adekunle of Chelsea
2: akin won ti lawon arugbo na te nko jonu team won ni
3: so wala le ko ra yin si am te ba wa ka ko ra wa si ewo e je ki Alaji Isaac
2: Adekunle
3: of Chelsea Chelsea for la shooting for la
1: Awọn
3: gbọn kankan mo agba kankan
1: o si nbe ago mewa mewa gerege laaro yi ayi koto cashe 1 million naira ta na ru e titi igba yen e ku kale
4: Lajiliwa FM 96.7

0: 107.7 Edoki Iroyin.
1: Edoki Iroyin wa gbera to bayi
2: esin white
1: ko sele moscow
2: pin
1: ta ba ti bere ati bere na nu to ba ti si o ti si ni eyan lo re gboju wo wa ikani ba dore facebook ti la gelu etesi pe ba ti tesoju e pin bo se lo nu kulu be na ni e mo lanfa lati ma ri ari adia ati chief mamu adugbo mo e ja lo ni papapa se won mo adugbo re ba won yo
3: jomo ni mi adugbo mi mo gbo ko mo ni o fe le
1: o ti ya iroyin bere lojobo tozi ana ni aro orilede wa nigeria re bola me tirunbu gbalejo awon loba loba lati ipinle oyo sile ijoba olulu lawa ilu abuja o nibe na ni are ti gbe nsalaye idi re ti ijoba se ko lati sowo itusile fun awon ajinigbe e ti won ji awon akeko ati awon oluko lo nijoba ibile orire ninu osu karun odun 2026 ta wa ninu re yi o are salaye oro bi pe awon eyan ti won ji awon eyan ohun gbe iyan awon ajinigbe na ni won so fujoba to nfowo soya fujoba pe olohun ewo o awa nbere fun owo eni e fu wa lowo ijoba ka to le kawon eyan ile kekere tu wa lowo sari awon eyan wa tin be ni akata yin ninu ogba tuse tun ni ro e te ti fi won be lotojo to ti pe e tu won le o be ba ti tu won le te si fun wa lowo a je bi pe ko be wude aro yi lo wa nle fun odidi ojo merindi ni ogota e ti awon eyan ohun lo lakata awon ajinigbe ti joba si fa keko ri pe rara a ni sanwo won be si ni fori kori fikun lukun tawon ti awon osise letun abo ti nbe ni tibuto ro ilede wa nigeria o se lalaye yan are ilede wa nigeria pe ha onu abayo wa ba ba se bayi fun won awon na lanfani lati se bayi fun wa pada won ni bi won si lo re ko gbogbo awon mo le bi awon ajinigbe onu ona ba ko won sodo pe lagbaja ti wa eh ewo phone yi ewo jube so e ti ri se e mo ri e mo sadia re olohun mo sadia iyawo mi ni nbe nbi ibi ti o si mo gbere so mo yin baba mi ni nbe lakata wa ibi ti baba re mo gbere
2: lo lenu
1: baba ni ko se mo pe so tun re lene mama mi ni ibi ni mama mi ni o ma gbe lai eh wa tu wole be gbo temi ni ibi ta gbo temi o mo gbere lai be bo wa fe ki egbo temi mama temi ni baba temi ni ko pada si odo temi e ko gbogbo awon te ko hun e ko won le bi dabe te se gbe omo le awon to lowo nu ni won ba modo ti won fe da orun lasimo lo fi di bi pe ijoba apapo ile de nigeria o kede awon ona abayo ti won fe lo lati ko awon eyan ohun pada ko lowo awon ajinigbe o dabe ni po lojai ona abayo ni won wa ki la le se lati gba awon akeko iya ti awon oluko won pada kuro ni akata awon ajinigbe won ni ise ti won se nu awon ise leto abo to fi nda bi eni pe won se nkankan leti awon ara ilu to ba so ba pe wo ko si meji ta fe o e se gbe awon akeko e pada n ta fe gbonu e ko awon oluko won pada n ta fe gbonu gbogbo story te so ko kan wa won ni awon ise leto abo le wa nigeria awon na o si so nkankan mo won ran sise won lo ni abele won ni nigbati won lanfani ati ku awon akeko ati awon oluko awon jade ijoba apapo lede wa nigeria labe dari are bola tinubu wa salaye fun awon loba loba ohun wi pe ewo tele ekun mejo ni ile ise omo ologun le wa nigeria sugbon ni bayi won ti so di ekun meji la ototo loju ona ti ri pe eto abo to fe di fiagan o pada ri ese wale ni gbogbo awon ekun ti nbe ni tibuto ro lede wa nigeria ohun ti awon si ni lokan ni pe awon ti ko awon agbesumomi subu yakata ni to je pe se ri gbogbo we inu gbo e ti won wa lati ma fi se buba un eyin fokan bale gbogbo ona abayo nbe ni owo ijoba apapo lede wa nigeria are lanfani lati soro ijade lasikan ti olubadan ti ile ibadan oba rashid ladoja to lewaju gbogbo awon kabiyesi ati awon oloye ni ilu Ibadan to di odo are olede wa Nigeria lati lo re ki are dupa pupo lowo are olede wa Nigeria wi pe are se adupa lowo yin amoriri yin ise takutaku te se awa dupa o lowo yin o tori pe ari ise takutaku te se o to si nke si gbogbo awon teyan won o ti won je obalaye ati awon oloye bi pe egbo o ah kabiyesi se bayi na ti je gomina ri lolede wa Nigeria owo te si ngbangba na ki se rufe owo ti won gba ta won gomina ngba lasiko yi e lo re mo ba won gomina yin ni tibutoro orilede wa Nigeria wi pe owo ti joba apapo orilede Nigeria fun won kini won fi nse tori bi ida marun ototo ni owo ti won gba ni yato si owo ta won gba lasiko ti ohun fi je gomina nipinle eko se boju yin na ni bayi na je gomina ri gbogbo to si ye ki awon se la won se won ni e wo nisin ko si ipinle to le so fun joba apapo wi pe won je owo osu fa won osise are lo so baun ko si ipinle kankan to le salaye fun awon wi pe awon je awon osise fe nti lowo won ni joba apapo are ni joba apapo obitibiti owo ni joba apapo fun awon ipinle ti e sowo kekere oni e tun wa wo oro owo eto abo ti awon ipinle kankan gba are ni ah ke mo se keke e wa so fun awon gomina yin eleyi ti won lo re mo se bridge iyan afara eleyi ti oni tumo te mo gbe flower kiri awon afara to ti wa le te tun dawo te tun tun mi nibi ti o ye ki afara wa are lo so ba mu o ke se mi o nibi ti o ye ka afara wa te mo gomina to lo mo dawo ti o mo tun gbogbo nbe mi se ko ye ko ri be awon ti o jo mo owo ti ijoba apapo orilede Nigeria fun won lo ye ki o mo fi gbo bukata lori ipinle kankan ke se pe pe ijoba apapo se gba ijoba apapo e lo pe e pada lo le lo re be lowo won bi joba apapo lede wa Nigeria ti o ba lanfani ati se ntoto to ye fun awon gomina yin e lo re be lowo won tori joba apapo lede Nigeria gbiyanju lati je ki o derun ki derun deba gbogbo omo orilede wa Nigeria o are ni nja mi lenu ni bi gbogbo omo orilede Nigeria to se npariwo pe inta won o nro awon tori pe ko ma ba ta won ko ma ba ro won la won se gbe agbara le awon ijoba ipinle lowo ha are soro gan o si nbe lana are soro wi pe gbogbo awon agbara pelu owo ti awon fun ijoba apapo ti ijoba apapo lede Nigeria fun ipinle o to lati le fi gba awon eyan ti nbe ni orire un kale lowo awon aje gbe sumo mi sugbon ka sa file baun are lo so baun wi pe ki asi mo pe nigbati won gbe awon akeko un lati ojo kedogun osu kanu odun 2026 to je pe awon akeko awon lo bi mokandini ogoji ti awon oluko ti won lo bi meje ti awon agbesumo mi ti won tun wa mu awon meji nu won to tun don tun da won de mi won legbodo ni fona fosu se bi awon eyan won leje lorun awon eyan na si ni won ti ti ara won jade are soro ile ku gama ni ta ba wa ni pe gbogbo bi are se so na la tun se fe wa so ton laaro yi oro agba iwo ko yi o se se mo ri nkan kankan ko je pe mi ta gba gbogbo re si re e wa lo re gba seji ninu awon awe royin ojojumo le wa Nigeria to jade leni ha iwo ko yi iwo ko yi oro agba are mo soro lana
3: eh are soro ah pele ku se se won gbe won
1: ha be
2: hello iwe royin daily post ni ayin e je ma lo ipinle osun ipinle omoluabi ni ayin lo tin sala yoro wi pe ehin ai wo bo ba fi le wo nkan le se eni ti se alaga fun ajo lominira ti seto dibo nile ya INEC ojogbon jo asamu pitan n lo ti ni eni ba se manamana lori eto dibo ile to fe waye yi ijoba na ba mu nkan le o ni ipinle osun won ni amu pitan eni ti se alaga fun ajo lominira eleto dibo nile yi ina lo mo ti fi adunu okan re han lori bi ese eyan o ti wa dapo mo teran papa julo lagbon bi eto abo bi o si wa fese mule ni ipinle osun saaju eto odibo si ipo gomina ele to fe waye bo ba di ojo kedogun osu kejo odun ta wa yi eni ti se alaga fun ajo ohun in lo fi oro ikilo ohun lede o fun awon ti en je adari ninu egbe oselu ton ti awon alati leyin won nigbati ajo ohun se agbekale imo buwolu iwe adehun pelu ajo kan ti won pe ni National Peace Committee NPC temo awon osise eleto abo nile yi temo awon lade ton ti loye loye ati awon egbe oselu merin la ototo ele ti won ni won ko pa o nibi mi ma ko wo bo iwe adehun ni ipinle osun saju eto dibo ele to fe waye sipo gomina won ni ele ta fe ko bo yo e ma je ki ofan kankan ko firu na gba o ofan to ba fe da wa la le fun ni ogun eku je ni o eni ti se alaga fun ajo ele to dibo inec ohun ninu eto na ele to waye nilu osogbo ti solu ipinle osun yen amukitan ina lo wa fi otele igbese ri igbese mokanla eleto e ki ajo ohun gbe ninu batani ti an yakale nu ato ate eto abo ate eto dibo oni gbogbo re la won ti gbe ni igbese o ton si ti yanju e leyo kokan ejeji oni to si je pe ipolongo si ipo gomina ti o waye ohun oni ipolongo yo pin ni asale ojo ketala osu kejo odun ta wa yi ki eto dibo to wa waye won ba di ni ojo kedogun osu kejo o wa fi ile oro re oni gbogbo awon eyan won atawon ta won o nilo lati bi se eto dibo ohun ina la won mo ti firanse si awon eyin ijoba bile to tu ogbon niye ati office awon tin be ni moda keke area office won ni esiwa mo wo ibudu eto dibo ele tin be ni agban ben polling unit won ni loto meta le ni ogota o o le ni edegberin ati egberun meta 3763 polling unit o ni esiwa mo wo awon eyan ti ni kaadi eto dibo ah million meja tabo o de die ni o e si wa ma wo awon bivasi opolopo nkan lo ti wa nle lati je kan mura sile fun eto dibo ohun o wa nsala yoro wi pe eto dibo ohun ti o se waye ohun eyin te ti se eyin ifo kole te fe wa gba kaadi eto dibo alalope eyin eyin permanent voters card o ni anfani si nbe o fun yin lasiko ta wa titi di ojo kokan le ni ogbon osu keje odun ta wa ojo e ti friday nu lati je ke lo gba kaadi dibo yin o
0: Wadilu FM 96.7

0: bo pada oro agba o fe rope most iwa ni
1: spider ni
0: spider ni awa no there o
1: I say it wasn't there
0: awa no there ebi ti mo ti lo si pe si pe
1: to ti e wa gan
0: in wa bi se gan to e je lo iro ita pe ledo ki o nte si owo awaju ah oro agba wa kai awon eyan te atejise
1: kilo bi si mo ni sa
0: mo eni gan ni ki so ra fun puga ifupa giga
1: eh ka mo ri ni paul mi
0: they play. To one year it is a kwa joba. Ne pilo su tesim igbalaye. Wani lodo botoze la no. Oni le sho lok pa ekati pilo shun. Ni wanti fila kwa ni akata won. La ye ti ro yi dade kwe. Wanti gbe o. Agbe nu son fu igun. Ele e to wa. Fu ikpo longo ibo. Fu gomi no ademola adeleke. Imole campaign kasu. Pelu mi ola jeng besi. Lo yodu oro sita o. Lo du okpo ti. Ibara eni soro. Nye ibani dore Facebooku. Lo jabo fonze yu lana. Ni bi to ti ngbe soro. Ton te ate jisho on dade. To te koniro yu lo wata onan lanfa. Ni ati gboju ayo lore ewo. Ni wan she lana ye. Pelu idupe. Lo we ni ti she. O gagba funle shon lokpa lewa Nigeria. Ati ala moju to funle shon lokpa ekati ikmile osun. Wi pe won mo tete bele je gbo oro awon gan mani gbogbo oro ti awon so ni won lanfani lati gbo wi pe boro seri re o saju ko to di pe won mu akowe ijobo ohun ti won si file leyin to tete bele je gbo gbogbo nti awon wi o pelu owo ofin e ti won fi gbe gbogbo oro ohun to si to won ni won dupe dowo olorun wi pe oloye igbalaye tesimu o pada si akata re yen pelu awon oro ele to ti jade ati ijire be lodo ile ise olopa ile wa Nigeria ti won si gbo ti awon eyan ipinle osun lenu won ni nigba to hun na nsoro agbenuso ile ise olopa fun ipinle awon abiodun ojelabi o salaye oro nigba ti won lanfani ati pe eyan ko niroyin awon magba bayi bi pe won ti fi tesimu igbalaye sile won ni abiodun ojelabi ni looto ni o won ti fi le o nigba ti awon iko niroyin ti won lanfani ati ma ba soro yen lori ero ibara ni soro ni osogbo olulu ipinle osun o salaye pe awon eyan marun ototo o na ni owo te pelu igbalaye o ti won si da fi di won gunle pelu ile ise olopa ni ipinle ohun yen ni osogbo lojo rugbanese lati le je ki won mo to kodu oro gan ni pato ati oto ti nbe ninu oro n to mu won lati lo re gbe akowe ijobo ohun won ni won ri enikan to je pe ile ise olopa ti nwo ntohun latojo to ti pe lori wo danan eleyi ti won fi okun re ti won so mo olorun pe o wa ninu awon to se bayi to se bayi to se bayi won ni akata akowe ijoba ipinle osun ni won ti wa ro ni tohun ni won se ko gbogbo won papo pe ani enikan ko gbogbo yi ni ejo lo nba ma ti kode po won do ile ise olopa won wa bere si ni yo kada kuro ninu re si pe eyin o si nu oro to wa le eyin o si nu oro to wa le lo mu ki ile ise olopa ko fi akowe ijoba fun ipinle osun ko fi sile o
2: oda omi re inu iwe royin the punch laaro tuni won ni ile ise omo ologun orilede Nigeria iyen Nigerian army niyan mo ti bere ise iwadi alagba o lati mo ki lo fa wule wule ki lo fa because lori eyin afin toni kan ile ti an fi ranse si won eleyi ti ajo otele muye dss to taari si won won ni kini ohun si lu photo robota e ti je ta lo gbe kini ohun si tata ni gbeyin ti nbe bo je o won ni ikilo hun ina si ni ajo tele muye dss won fi ranse si ile ise omologun wi pe inru gbobo o awon ke fi wi pe awon agbesumo mi boko haram won fe se ati awon baditi won fe se ikolu o si awon agbon bi kan ni ipele adamowa ati ipele borono won ni akojopo wadi eleti iwe royin the punch to se ina lo si so loju oro wi pe koda awon loga loga ninu ile ise omologun torilede Nigeria ti mo bere fun sugbon teje ko ti oyo teni owo kejileni ogbon o le ni igba iyen 232 battalion ele tin be nilu yola ni ipinle adamawa won ni ina ni won mo ti bere sini se ise iwadi ohun pe awon fe mo eyin eni tin fi iru afin toni ohun sita gangan e won ni oro to je pe oye ka won samulo re labenu lodu awon ni ti ajo dss o si bi ranse san kilode se e fe gbe eyin gberu awon ni lagbon beun won ni enikan ele to na je osele to abo toni esa mo foko mi sinu royin won ni gba aso lorun yin o won ni lo sala yoro pe kini awon ile ise omologun ti 232 battalion ti won be ni duyo lohun won ti gba abo wa di ohun tan koda won ti lu bi ti mo lu pe kini ohun ti dakata won ko to fon si ori aye mi jada lamoka bo ni kini se jade bota won ni lasiko ta wa yo ise iwadi alagbara tin lo lowo esi a ma wo won ni opolopo awon eyan gan ti nbe ni agbegbe bi ti won ti lo se se kikolo won waye won ninu hila hilo ini ko wa won gbe ba pe a gba wa o won ti ni ikolu fe waye o lo awon agbesumo mi boko haram ati awon banditi o ama sa ile ise omologun ti soro wi pe eni ti won fi seran eleyi ti nfi oro hun lede boyo fe ja awon agbesumo mi mo ni o aba omo nigeria lo fe oro hun lede fun awon osise iwadi e bo won ba si fi le mu awon osin toto ati nto ye ni
0: to eni ti se obirin akoko lori lede wa nigeria mama olurami tinubu number ti kesi gbogbo awon eyan lo lede nigeria o wi pe ojumo le alakan ma fi sori e ma je ka wararo mo wara peti o won ni lori ero aye lu jara itaku agbaye o na ni opolopo ti nko sowa o lori irin ajo lo si bi ti o je ni tibuto ro nilede wa nigeria to si nse akoba nlala fun igbe aye omo niyan papa julo eti won ti ki gbo baba ti gba he bayi won fo phone won ni yani ti se aya ro lede wa nigeria so oro yi di mimo fun ti ayajo ififi opin si iwa ifomo niyan so weru fun odun 2026 e to ko ni gbogbo agbaye won ni ojo ohun ogbon ojo osu keje odun odun na ni si mo nwaye won ni gba ti momo o soro lori a lori apero ohun ni momo so pe e wo o awon eyan kan be lori ero aye lu jara atakun agbaye ti won pero soko ti won ba si ti pe awon eyan soko won si won lona ni lori pe e wo ibi te gba ire to si je pe pupo re lo je pe iro ni pe ko so oto olokan be bi ti wu ko mo to ba ti fe pero soko papa julo awon odo ti won sese jade ile eko ti won wa ise to wa wo bi pe orilede nigeria yi wahala re po e je ka won na po oke lo re raja ka won gbe rapa lo sile okere lati lo re waje ise ajese baba ti wa ri enikan lori ara aye lu dara ataka gbaye to gbe be wi pe ise nbe nile okere bo ba ti le se iye to san re lo opo ba pada sinu ile molebi won lo re gbe ta ngbo ba gbe ta yo lo re ko le won lowo tabi ko wo pe dukia momo ohun ati baba ohun re won ba gbe ta ni o ba won ba di awati ni won ni rinu ile mo o ti lo re gbe fun awon alagbeda ti won so pe ise nbe nile okere wi pe ki o wa lo re se mo nigba won ba de oju ona tan ni oro oji fi agan won ni ni ti pase be won di odaran ka orilede ti opolopo lo nigba to je pe oto ni ti won wa lo oto ni ti won de ba won ni ti o mu opolopo to fi di eru re o si awon ilu kan ni tibutoro gbogbo agbaye lati orilede nigeria ta won orilede nigeria wa po ninu agba to se tun ni ro won to tari pe won wa se aje lo awon to si wa lori ara aye lo jara atako agbaye no fa won sirin lati lo re wa se ebu le won lowo o nilu ti e se ilu yin lorilede ti e se orilede yin layi na ni mama remi tinubu ni won wa ke si awon obi ati alagbato pelu ayajo eleyi to gbode yi o ni fifi fo pin si ifomo niyan so weru ni gbogbo agbaye wi pe e fa awon omo yin leti o eyin na e fara yin leti o mo ro pe lagbaja ti nbe waju ta wa omo won ti lo ilu ebo e mo bi o lo layin ma ba were be bebe si ni sawojo yi pe to mu lagbaja lo o di dandan awon na o lo ni awon na o lo ni le ba gbe rapa le lo re bo si owo awon alagbeda ti won wa se ebu fun awon eyan nile okere to si je pe ko sise kankan be bi ti wu ko mo ifomo eyan se ifomo eyan so weru ni ti won wa lo re mo so mo odo tabi won mo fi won so wo na bi eyin obi atalagbato aya aro lede wa nigeria won ti kede re o e so ra yin o e mo ko so wo awon eyan ti won di alagbeda to je pe ariwo e ka lo ilu okere ni won pariwo
2: oda iwe royin di guardian ni ahin o guide ile ibode o nibi ti eni ti se alakoso fun eka eto nawo nile yi iyun eyin taiwo oyedele to ti fi ogbagba oro gbalẹ nibi ti o tin sala yoro wipe awon owo eleti arigerege ni orilede Nigeria leyin ta ti yo owo ran wo gboga ko ni ori epo nile yi ati ti ati ni ki owo le okiri ati owo orilede Nigeria naira wa ki won jo ma se bo ba ti to laarin ara won iyen forex foreign exchange oni awon ta fi owo ohun se ke se wi pe a mo lu owo ni ponpo oni opolopo awon owo ti a ko pamo ohun ta ri yo lati bi igbesi alagbara ti joba gbe ohun oni na lati lo lati ma fi mojuto awon gbese eleyi ti o ti di ajaga si orun orilede Nigeria lara re ni ekunwo eleyi ti awon fun awon osise

0: lori pe iwon ba awon dokito onisegun yibo tin be agbara ati opolo won o fe le ma gbe mo o pelu awon eyan tin be nle ko si ye kan je ko pala peju keyan ma lo ma re fi ogun ori fifo wo inu runrun o tori gba teyan ba se nu kondo toju waju dokita to je pe awon bi egberun marun won ti ri dokita ohun lojumo to ba jo to ohun ni yo wa keyin jo so pe ha ikun mi lo wuyi na pe ha e lo lero paracetamol si ni ha oran ti denu won ni gbogbo nti awon se bata ti awon se npariwo re won ni bo ti le je pe eni ti se gomina fun ipinle ogun o ngbiyanju ni adapo abiodun leka eto ilera sugbon awon tu gbodo salaye sita ni biti nkan gbede duro lagbon ti awon dokito onisegun oyinbo nipinle ogun tori pe iye awon dokito ohun kere jojo si awon alaisan ti won wa gba iwosan ni awon ile iwosan tin be nipinle ohun o idi ere ti awon fi bo sita yo si bombo pelu alaye lori biti nkan gbede duro ni eka ti awon dokito onisegun oyinbo pelu awon ipenija eyin ti won koju o won dudupe lawo gomina pe awon ajemonu kan wa e to to si awon dokita to je pe ni gbogbo igba ni go ijoba ipinle ogun lo nlanfani lati ma fun awon dokito ohun o won ni sugba awon nkankan wa to je awon ipenija e to ye ki awon eto isakoso ki won mojuto laarin awon ti won je dokito onisegun oyinbo o leka eto ilera nipinle ogun leyin na lo dupe o lawo awon dokita ti won si wa nle ti won ijapa lo sile okere pe ibe la won ti lo re mo sise won ni on dupe lawo awon o fun akitiyan won lati duro gbangban fun ati mo toju awon alaisan ti nbe ni tubutoro ipinle ohun be ba tun wa fe ka sawo waju si e lo nu iwe royin Nigerian Tribune to jade fun toni egba musikun e ka sowo waju si nbe
1: oda iwe royin the guardian ni ahin won ni awon egbe kan ti je akoroyin le ti nja fun eto omo niyan uriwa ni e ma ti fi esun kan eyin igbimo te koto ele ti won gbe kale ninu ile igbimo asoju sofin nile yi ninu iwadi ti won se lori oro ile ise kan ele ti won ni won gbe kale wi pe ofege ni ti won si gbe kale lona ti oto lorilede Nigeria egbe ohun lo salaye oro wipe a bi igba ti e mo fe mo geran mawo fun okunrin eleyi ti e faranmo yi Adeyemi Moni to si je pe oro re I mo nbe ni waju lejo egbe ohun ri wa n lo ti wa se kilo kilo wipe a I mo gboru oro be ti o si je wipe nbe ni lejo ilana te fi gbagbe oro ohun kale o ni ojo wipe awon orilede Nigeria won ni ni igbagba ati reti to kun mo ninu yin o o ni kilo sele gan to ye pe nigba te fe mo gbe oro re yewu irufe eyan to rokan Adeyemi to ye ko wa ninu igbimo hun ki igbimo te ko to na ki won fi oro wa lenu wo oni rara o won ti e fun lanfani ati dabe rara bi ti wuli omo eni ti se eyin oga agba fun ajo ohun iyen Emmanuel Onwubiko in lo fi esun kan igbimo te ko to ohun wi pe lana te lo lati ma sese iwadi ohun ojo n wi pe kan to gbe igbimo ohun kale ni awule ti mo ntian be so kan kan mo dabi gba te wi pe won so wi pe awon gbe igbimo kale fun omo Nigeria ni nkan ti o nse o o te waji ninu oro wi pe gege bi omo niyan to si jo orilede Nigeria o ye won fun lanfani ko na wi tenu re koda won tun lu eyin won kan ile ise olopa ni ku oro wi pe ki lede tan na kuna lati gbe Adeyemi yoju si igbimo ohun ti won si bere wi pe kan gbe wa si waju awon o ko le wa wi tenu e won ni bo ti le je pe gbogbo awi so eleyi ti ile ise olopa nse lalaye gbogbo awon awijare won ni ko wona rara awon ogba wole bi ti wuli omo o
0: to won ni nise ni kaya soke lo tun ti bere si ni waye bayo laarin awon oloselu papa julo awon ti won fe dide dupo lo si le igbimo asofin agba lo le de wa Nigeria o ati awon oloselu ta won na yo si bombo ninu egbe oselu won pa won fe dide dupo are lo le de wa Nigeria pelu bi ajo olomire leto idibo le wa Nigeria se kede re o wi pe ni ola ojo kini osu kejo odun 2026 o na ni won gbe gbogbo bi kaluku se je sita fun awon eyan lati ri o loju opo ti ikani ti ajo olomire leto idibo le wa Nigeria lati je ka awon eyan mo awon ti won dibo fun nibo ti won ti wa nibi to ti

0: bo ni bo ni won lo ohun to ni nse pelu enikan ko to je oludije won ni iroyin je ko di bimo bi pe kini ohun o ti be si ni dagburuguru laarin awon oludije labi ase egbe oselu Progressive Congress ati egbe oselu Africa Democratic Congress ADC lori awon egbe oselu bejeji yi o bi won ti se fe mu awon eyan won pelu awon ti won gbe jade ninu oruko eleyi ti won ti fi sowo si ajo olomire leto idibo lewa Nigeria won ni won wo wi pe oruko wo to fe oruko to jade o kini yo gba legbe pelu awon nti awon to ti won je gangan fun awon ara ilu lati ri se gbagbe wi pe awon form kan wa eti ajo olomire leto idibo lewa Nigeria ti won ti fi le kaluku won lowo wi pe leyin to oruko ti jade e lo re towo bo e lo re towo bo e lo re towo bo oruko yin ipo te fe du awon kan ti nbe ni waju yin gege bi idanimo fun enikokan yin o won si ni o ni gbedeke igba ti kaluku won lanfani lati da form ohun pada si odo ajo olomire leto idibo lewa Nigeria won ni se gbagbe na saju ni oruko awon oludidi ohun lo ti kokko jade ti awon eyan ti lanfani lati yewo se oruko mi nbe nbe soruko mi o si nbe oruko lagbaja lo jade oruko tamejuko lo jabe de anigba oruko ti lagbaja lo ye ko wa nbe oto loruko ti awon eyan ri laarin awon egbe oselu gbogbo ti nbe ni tibutoro orilede wa Nigeria yo won ni gbogbo re leyin ti oruko ti jade to si ni gbedeke leyin eto idibo abenu eti ajo olomire eto idibo lawa Nigeria ti won ti gbe kale to si ti ye gbogbo awon egbe oselu ohun pe leyin ijoba yi ti a ti eto idibo abenu ti waye ninu egbe oselu yin ijoba ile mu oruko ijade ijoba ile oruko igboro wole ijoba ni ajo olomire leto dibo Nigeria yo tutu oruko jade won ni gbogbo kini na ni ajo gbogbo awon egbe oselu ni won tele ase re ko to wa di pe won tun so pe iwe ti won fun yin o e lo re buwalu lori ipo ti kaluku wa ati nte je won ni gbogbo wa di ojo kini ti ajo olomire leto dibo lawa Nigeria ti gbe jade won wa gbe gbogbo oruko gbogbo awon oludije lo si ipo omo legbimo asofin ninu egbe oselu kokan won gbe sita ohun ti kaluku jeun won wa te oruko n siwaju re to fi mo gbogbo awon oludije to fe jade labi ase egbe oselu kokan dupo are lorilede wa Nigeria gbogbo awon to ba ti mu oruko lo sodo ajo olomire leto idibo lewa Nigeria wi pe eni ti o je oludije wa re ta si fowo si ti egbe si ti mu gbogbo won papo ohun ti kaluku won jere ti won fi oruko won sita tele eleyi ti kaluku la nfani lati ri gbogbo re kini sa lati olalo
1: eyin titi won ni oro ko se ki mo pe omo ni
0: ah wo yo en ti ba pe mi nisin yo mo fi nkan si
1: o
0: won
1: ni oro ko so
0: o le mo pe mi lasan ati eni ti pe eyin baba ohun o ngba ti baba mi ti ku o ohun lo re baba mi o baba mi si ti so fo ohun pe ko mo toju mi ko mo moju to mi
1: eh se ko wa mo
0: se
1: owo ni kankan na mo toju eyin
0: ke se lasese
1: fun o ni moran
0: ke se na ke se toju lasese bi o ko losu beji ni
1: isanse ogan ya kini kan iyan lo bi ti e se o le mo bi lady eyin je mu yi fere fe oje won ni oro mo ko so ni eyin ipinle taraba o labe eto kan ti are Bola Ahmed Tinubu gbe kale wi pe e je ka ma fun awon ipinle ni ajile yun fertilizer lati je ka ma pese onje ni yanturu ko si sun wa bo dada won ni ninu awon ajile ohun eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu ti an fun data won ni egberun lona gba ni lona ogun niye 20,000 ina ni sakasaka ele ti won fi ranse o si ipinle taraba losu keje odun 2026 jesi ni bi kini ba ti kan yin la e ko fawon agbe ni o kan fi ma da ko ki onje le sun wa bo won ni ni ba kede pe are ti kede njo ni wi pe in to to bi egberun lona mokandini adota o le ni irinwo 449,000 metric tons ina ni a ti pese ti won si fi ogun egberun lona ogun ranse si ipinle taraba won ni egberun mejila won si fi ranse se agbarijo pe gbe awon agbe won ni se egberun mejo to ku eyin ile ise to ri si oro eto agbe ni ipinle taraba ni o mojuto ti o si mo fun awon eyan to ba to si won ni afi bi se ni awon eyan ma ni lo fertilizer yan ajile na ba ni egberun mejo yukuda na ba wole pe ya to ba nwa be tabili won ni won to
0: won ma wo rudra
1: won pe won lori aja pe ya eyin egberun mejo mo ni ibo ni awon saka saka won ma wa kaki won ni di asiko ta bi nsoro yi won ni kaluku so pe o da wi pe oga kini kan won ni kaluku san so ti eni o
0: won ti ni koko
1: agile fertilizer
0: apo
1: isimisi
0: apo la se pe si bi don fi bu
1: emi o
0: ta lo fori se lo
1: ah mo
0: o si nbe ni
1: boya cctv o si gbe amo won lo be
0: ora agba o si dadu re le ti won fi gbo apo fertilizer lo
1: sin le ni
0: e wo ko je bi ta ri mo boya ngba ti o ba fi do so awon to ji a ti ri won
1: Nigeria
0: lori gurugbe royin te si lanfani ati gbo aki gbo abarika jimo fun toni o opolopo re la lanfani lati se loke pe titi layo akinsola o na loruko ti mi
1: e seun gan ni te ba fi fe je laaro toni titi ola te to mo pade awon akakegbe wa la go meje laaro ni saturday ati sunday abi de mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se lo ro baba ko ti a mo se lojo ile seun oni yo san wa si dada
0: ba mi e po

0: kudo ta gba koja
1: e boko ile basuto
0: akoko ti ma re la kai ti ma rokun ara atun botan esi danwo akoko ere
1: amade to buroko eyin ye so fun
0: atun botan

0: Olakure. Jibola lati lo yo alaf. Olongbon wa sinu. Asi Sadiq. Kidani, awon Osun Opeyemi.
1: O fo

0: ku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikan yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi ohun to mu ki igbe aye wa rorun wa ni moke moke o na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo eleyi ki se sogun dogoji rara o
1: baba ansa ma koli o mama je ke ni boli ni de mi ko ma ri te mi so
0: can somebody say success is possible sip fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atose mu ki oro aje re o gbero si ona bayo re ete atejise sip si ero bani soro yi
2: 07069986212
0: lekan si
2: 07069986212
0: ile ise Fictionary Eagles Global won kon yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowolo gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wipe ona irorun lawon fi n pa owo sapo asuwon won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin sip ni ete sori
2: 07069986212
0: se yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele ka ma ba wa sonu ka to sonu nile ise Fictionary Eagles Global fi si wa ni gbere ipako ka wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi ma sun lori e te atejise sip sori
2: 07069986212 07069986212
0: be se n gbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ma fi akoko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole ma gbo lagbo danu gbiyanju te sip sori
2: 07069986212
1: baba don't leave me hanging oluwa answer my call you
0: bi asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbiyanju ti o je ki oriire yin o tete sumo to si so na ni o mo yoju siyan ni gbogbo akoko ohun idi ni ti mo fi n pe legbelegbe logba logba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logba logba gege mi so lekan wipe atejise sip ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asuwon yin atejise sip sori
2: 07069986212
0: gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma je o peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan ogbon 30 people akoko to ba te atejise sip ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara kin to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriire financial empowerment classes success is possible sip te sori
2: 07069986212
0: ese pupo titi akoko mi temi ati yun tijomo pade batunde adewole loko

0: fi lose something, yo.
1: Ata jawe olubori. Ibe je lo gbe. Odun ki chocolate. Igbiyanju owo ni ni. Ninu irori lo wa. Oba lowo. Iwo na se bi oloba. Kase. Kase. Kase. Ah, kukun si. Owo irorun. Owo la fi lose something, yo.
2: Kajawe olubori ninu eje lo nbe igbiyanju owo nini ninu irori lo wa oba lowo iwo na se bi oloba
3: kaase kaase kaase
4: e fun mi ni kaase
2: ha kusi owo irorun.

All right. Yes. Ibiawi ladei. Oti wa set bayi. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani. Ikani Plus 105.5 FM. Osan niyan. Mo fi yin si suspense ni lagelu lawa. A jo ma fi ra wa si suspense. Gbogbo eyin ti alagba be lagelu ran pe bi o. Lagelu 96.7 FM. Oke gajo ke ile valavelele ni le Ibadan. Second anniversary. Kashe. Opodun meji bayi an fi awo eyinbo jeun. A tun mu ti awo Yoruba na a tun fi njeun. Ju gbogbo e lo. Ikankan o fomo wa lowo.

gaka o fama wa lowo o awa ko eyin na le nbe nbe fun a. All right, la ro yi a yi koto kase gege ba se npariwo lati bi ojo bi melo kan wi pe ninu koto yi awon eyan won gba ebun owo a si na ro 1 million naira fe nikan se woni iwo ni abi. Hey, laarin iseju bi melo kan sasiko a mo bi so nsele

0: Mon gaga lo ma gbe yin de be ma po gbo o. Eh eh. So ti ye. Oni beta yen ni ba advise ye as ni akoko o. Plenty ticket get out the ticket yen all over again o. Oya je n gbe ode be. Oya gbe mi de be lowo kan. Ye n gbe ede be lowo kan. Star 347 star 1004 star 2 as. Eyin omo yi da. Eja bere latori 50,000 naira mi oro jo musoloku. DJ Spider to ba bo ta nbe over replay. Spider o gbodo lobby kankan. Kazere ele ode mu o. Oni mama. Okay. DJ Spider o gbodo lobby kankan joko bayi oro e ti leku mo. Lo lo nlo. Very plain ta ofe gbeyin bawo je ofe gbeyin be bo je ofe di agbeyin be bo je. Okay, emule star 347 star 1004 star 2 as oye je lo ka be lori 50,000 naira ka boko bere baun je ti bi pele be mo le je ba le ju oba wa ni o. Lejo ba nbo to re ti bi pelebe to mu oleje ibi sugudu be la lejo obun ti e nibi ti eyin ateja wa o divai o ma wo kebekebe bi eni ti moto jale lojugbo nitosi ibi ti an so pe awon bandit ti ko awon kan jeta ti moto wa baje nbe wala fu eyan ma fi Jesu pe anabi. Eni kan ba wa se da. Ko lo ri awon kan lagba sale yen je n lo ti an ni bi owo to 7 lale. Ni ri na nkan ga. Ya be lori 50,000 naira. 090 lo bere eleyi. 0331 lo pari re. N o fe miss call. N o si fe not available. N o si fe not reachable. Egbe call yin. Okay.
1: Hello.
0: E kaaro. Obirin labise wo oruko yin atagbo te wa yin.
1: Oluwa to si latodo oba.
0: Oluwa to si latodo oba igba wo le tin play cash e.
1: O ti play lati start.
0: Ma?
1: Ati gba ka ti bere na mo tin.
0: Se esa ti je te mi lo.
1: E tun
0: ti je 50 mi laaro e congratulations. Won pe yin laipe yi lati je bo owo yin o se wole ti mo won ti pe yin ri. Okay. E ja lo ku o lori e. Another 50,000 naira. Ameye bo lapo. Won so pe eye green ni. Ta ba ti e pada decide pa ameye kankan ge ku lapo mo nko kilosi. Another 50,000 naira 081 lo bere re 2251 lo pari e 2251 ta lo leleyi eh o je million o si wo ra re ran. Hello.
1: E karo
0: e pa radio ni. Eh, ni gbọ papọ.
1: E ka rosa.
0: Akojumo oruko yin atadugbo te wa yi.
1: Patai Adibola ni. Akigbile.
0: Akigbile le wa yi.
1: Beni.
0: Lona maniya.
1: Beni.
0: Igba o le tin play cash.
1: O ti pe o.
0: Se sa ti jeri.
1: Cross striker.
0: Se ti jeri sa.
1: Mi o te kankan.
0: Congratulations. And you won't pay you like pay.

0: ọgbẹ́ o DJ Slider ọgbọdọ bọta ọfẹ lọmi lójú bọta ọfẹ re play o to bẹ ẹ tilẹkun ẹ fi kọkọrọ ọbẹ pamọ DJ Slider ọgbọdọ bọta ko sibi ton lo oba ara re oba abu ma so ju be lo 091 lele 150000 naira ni 091 o pari pelu 706167064 ni kini kini kini wi kini wi kini wi busy oda awa man se nkankan number to ba busy a man fun lanfani ti o fi ni je igbe yo da bi iyanje to ra le so igbe ni o fe pe omo pe a wa fun lanfani a ni suru a wa se draw mi se ri draw ta be se 200000 naira ni ta ba ti a pari draw ile ibayi a wa pada sori 150 to busy yen a wa tu pe to ba je pe busy na lo tun wi a tun tu pe lekeji to ba je pe the same thing ni a delete e ri pa ti try be yen tori ro po to mu phone lowo ti an play tawon o si busy lowo bayi ba ti fun olanfa ni pe ko fi soro tan o so tan eyin ko nbe won delete e o e ja lo sori 200000 naira o n debito lapere lo bo o n debito lapere lo bo 080 leleyi 8531 lo pari e ta lo ni ta lo ni gbe call e o ma sowo lo fo ma babo okay all right
1: the customer you're calling is not answering
0: o de ni e kini ke be keji be ke be ni lodo on lowo an bi e ko se keta ke be bo ba ti gbe lele keji e mo po le ring ke se po busy e karo o
2: e karo
0: akojumo sa o
2: boss striker
0: ah baba nla e da emu
2: boss striker
0: awa ti ro pe binu gbe ni gbe call ni
2: binu ke
0: a pe lakoko e gbe
2: e mi mo pe o ring
0: ah e lo fi phone si silent laaro te fe gbo pe
2: mi mo pe mo ti gbo pe
0: ah e wa lo fi si silent ma wo baba yi ma wo baba yi eh e ma pe pada n bo pada go mejila mo ri miss call ni nibo emi na gugu gbo ngugu ni so ipo je la fi gbo mo ya iya ni won se mistake pe number yin ni oruko yan ta dugo je wa eni eni Mr. Gbenga Fadipe lati Jobele nilu Oyo igbo le tin play kase
2: boya beji mo kan la meji na
0: e kejire ijo le bere
2: ase yin na
0: ijo la go play
2: boya monday
0: monday leyin monday leyin monday yen e play mo daro yi se e play leni
2: no wednesday
0: le play leyin wednesday yen e play daro yi se e play leni bele le play wezi
2: meta
0: le play wezi monday nko mere le play
2: so last week le play the friday
0: e play friday last week melo
2: meta
0: nkan to sele ni pe e mo pa ma so aso pe jackpot gbogbo ticket lati ibere osu yi patapata gbogbo e la ma ko sinu draw Agba ni bo ma so pe to ba play ticket cash ma so junu po titan o ma so junu po titan o le play ni pere ose bi ojo monday tuesday wednesday ko je pe friday yo pada wulo fun o ibi oro cash wa niyan eyin gaga bi enikan sin leyin last week friday they play meta e to play meta mi ni wednesday abi e de tin gbo cash ti pe kilo ade david
2: mo ti
0: n gbọ́ top cycle ní ti pẹ́. Ok. Ẹ gila ẹni tó já ìgbà ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí play cash ẹ̀ nígbà tẹ ti n gbọ́ ti pẹ́.
2: Wọ́n ẹ̀ mẹ́kàn wò pé kí n fi ṣeré
0: ni. Ẹ̀yin fi ṣeré ti yín ni ní ìjọ lọ́sẹ̀ tó kọjá yẹn. Pé báyà rọ̀ wọ́n ti ẹ̀ ń pa. Bossy to the west, they had to try me, Pedian to be made meta me, Siri. Sadiari Beko, Siri, Nigeria, bye. Congratulations, Mr. Fadik Pesemuba. To 200,000 naira leje. Congratulations. Congratulations. Wama pe yin laipe. Wa bere details yin. Ebo se je niyan. Congrats. Yeah, you're welcome. Bank pada sori 150 yen. Kawa to ma lo sori 1 million. 1 million naira. DJ Spider Okpodo in pan security si o kilo ta ra re obale bayi gena o ti wole ma babo okay.
1: The customer you're calling is not answering.
0: But okay kan ma npe le kan se ma po o busy le kan ni a pe le meji mo afan fani nle late kan atun atun pe bayi o tun ti ring ko gbe okay ma babo all right
3: hello
0: okay hello e karo
3: e karo
0: o jare
3: hello
0: hello e karo oruko yin o
3: ah mo ti ka si e
0: ma mura re ngan
3: Oh, Adobe,
0: no. Emelo, I let it, Jerry. So what da, I'm not all, Jerry. So what da, I'm not all, Jerry. So what da, I can't be a call, Magbe.
3: I'm not all,
0: Evin kan ranse le ni. Evin kan kan ranse le.
3: Ah, Olorun se.
0: Ma fi kan ranse le tori ojo mi o. Die lo ku o.
3: Ah.
0: Ati koko pe bi e meji o gbe. Won lo busy. Awa fara bale a se draw mi atun wa pada wa. Atun wa pe ona o tun gbe.
3: Ah, to data.
0: To data. Mai. Ki do ti gbogbo amuloko. Igbo lo tin play kase.
3: Ah, o di pe.
0: Emelo wa lo Jerry.
3: Eh, Jerry igbenu si ri o. Igbenu si ri o.
0: Ijo lo play last.
3: Ah, jeta mo play last.
0: Melo lo play jeta.
3: Ayo kan pe den but to bi sim meji mo fi play.
0: Okay, sim meji, sim ototo.
3: Ben.
0: Mm, oda. O si wahala. Congratulations. Fun igba koko abi. Oda. Every fee 150 new fee work 150,000 naira.
3: Wow.
0: 150,000 naira.
3: Wow. 150,000.
0: Oda. So won ma pe laipe o, won a pe yin laipe, won a be account details yin. Se gbo.
3: Eh.
0: O si jenu. O ti lo beyen. Ka ma card eto nle, ka ma lo loku bayi. Ese o gbogbo eyin ti alataro. Te tin gbo wa. A pade ni Ganis Plus 105.5 FM losan. Lori eto ta lota ibi ta tun ti lafa ni ati yiko to mi owo to tun gara ni play 3 ticket 30 ticket won fun ni code mi ba ti lori eto nbe yen titi osan yen eni gbe ah e kin te yin te wa nle agbara te nbu mi la so kini ti e ah omo yi ti play omo yi ti play asiri ti tu o ase gbogbo e ti mo ko rora ase nga ayo kini ti yin nu pe ki mo pari eto ki lokan yin eyin je bi ara ale kini e wa gba mi lo DJ Spider ni aso ti fi phone ran mo sita a lo tun pe yawo re nle elo di awon ti bere won ti bere bere kini mo wa ni apari eto yoku da go meji la oni ni lo kini ti e ini lo ke ale wa gba mi lo spider ni e se mi sa jo seto ni ebi studio manager oni ni lo o ku kini o ku 1 million e kini ti e asiri ti tu ase gbogbo omo ti mo ko ara na asowo won omo eyan bi meje nu studio kaluku ni an so yi boku 1 million kini ti yin le ba se pe lebo leru sari won ska luku won sa nwoju phone ada eyin eyan gba soku 1 million se mo sade 1 million fun yin igbawo mo so be igbo mo sade 1 million fun yin eni pe ah emi ma vi ceremony emi ma n ceremony ere le mi se ah e ma ma sodo emi ma n sere ni 1 million bo ora ko si wala baba je be je ayi ko to 1 million gba na gba ti so pe mo so pe mo ni pe e gba 1 million e je ayi ko to 1 million gba ye ma wo wo re o ti yi o wole e ma gbe oro number re first 3 digit ni en ti o je o ti mo pe ohun o je first 3 digit len ti o je o ti mo pe ohun o je first 3 digit len ti o wa under suspense o ti wa under suspense ti ma so yi pe 080 ti ma so yi pe 090 awon kan ti mo pe ko sori awon nbe baun tori number e 090 bi n ba ni 091 yo po se yo ku ndi radio ni bi n ba ni 070 yo wo se ni gbe gbe eto 080 nti e ti bere bi n ba ni 081 yo mo mi loju gbe o kini eto ti lo leni ada na ki lo bere number 1 million 080 spider boju je nkan se 080 lo bere re 080 nkan se spider gbogbo number re meta da 091090070 ni nkan se spider so tan o 080 lo bere re meji nu amo to tele mi na boju je aye le o okay 2798 lo pari e 2798 ta lo ni oko neti oju tiyin oko neti aye o mo jasa si o mu o edire e ma wo ran suspense kini ti e amina amina kin ti e to n loso to n kuru to n ga e tun pe kini ti e pe loro oselu ma babo ye 1 million hello e delete e Spider-Man jubilate ye wa gba mi ni ile agbara yi awon ti mo ko ara nbi asiri ti tu o oye to mi se SME iyen ti lo SME kilo kan pelu oro oselu won dibo losun o se kan wo ara abada ore ya giun ti okan okay ati delete e o ati semi 070 Friday ara rin muse 070 hey 070 lo bere re 7105 lo pari e 7105 Friday boju je nkan se o connect ma babo hey, Uri owo ile.
1: The customer you call.
0: Yeah, yeah. Okuka. Okuka, okuka, okuka. Bantukbe, bantukbe. Hey. Roro Ronaldo ati Messi lori yagi usi. Kini ti e wo ko bo ti pari ti pe. Hello.
2: Hello.
0: E karo.
2: Hello.
0: Hello e karo o.
2: Yes, e karo.
0: Ako ojumo sir.
2: Yes sir.
0: Plumber ko yen ni.
2: Plumber ko.
0: Mechanic abi.
2: Ah. Olawale Ansas.
0: Loko yin.
2: Ah. With the double is even wa. Almost all right, huh?
0: Say you need plumber.
2: Say you need plumber.
0: Ah. Olorun si ti pari eto.
2: Olorun pari eto.
0: O ko yin gba na.
2: Oruko temi ni Moses ba wa light eh.
0: Latadugbo wo.
2: Lati na airport.
0: Say yin na ma play cash e ni.
2: Ah, koda. Lati bi e month CC ni mo ti put lati mi. Ti o ti jora won. E da ko de wa si ko ba kan lo ra re mi ge. Pe ma sa pe ma ri pe ma ri tenti.
0: So could you have
2: a
0: number? I don't know that's what your
2: number
0: is. It took my life.
2: Say play.
0: I'm going to go to the shop. I'm going to go to the hospital. Eyin na si wa lara awon to ti jeri la ni akin yen se ga o oda o
2: e ma lo mo ti ka se
0: ki ma lo bo seyin le le toni abi agba mi lo ma yin ni ah
2: de de pe yen
0: ada ko burun gba na o ele la ro ba je yen
2: ah e yo ma ti e ti e bi e ko aziribo ni
0: aziribo ni yo ba ti e yo je e ti e re yawo le de ko to di pe ti e owo gba e ko yan ba le pe e fi san gbese to e ba gba owo yin e bo ja mi onje leyan gba re le ni eyan sa ti e ti mo pe ngba ti o ba idotun la bi jo mo tuesday owo sa wole
2: be le
0: oda ki la gbogo yin le kan si
2: Musa
0: Olaitan Mr. Musa Olaitan congratulations 1 million naira le je
4: yo bi da ru wu ti ru wu ti ru wu ti ru wu
5: to my destiny I have waited patiently I have vision, I believe.
0: Hello?
2: I'm

Friday ti gberaga mo ngbe eyan gun jida ko je po ti gba salary ni abi gbogbo awon tan promise eni awon ti gba salary tan ti pisa pisa e aba awon tan mo po ma gba salary awaiting ni to ma refresh account balance e mo ma refresh application e mobile app e yo ma refresh e ni gbe ni pe owo ti fe wole lagbaja jo so ti ri salary mi ma ti ri temi o ma wole e ko ni pe di o ti de challenge ko ni pe dodo mi e ti wa ma pick e ma pick e ka kiri ah to wo yen ba wole tan ibo mo fe lo na elomi ati ma pe eyan le elomi ati promise eyan le ma worry mo ma fun emi o gbagbe e o Friday to ba bo lo we eyan voice eyan ma change oh ni ma rush hello calm down na be mi mo pe to de to rush na ma ti cut hello spider bulo ma wa to ba di boya bi owo 6 or 7 olorun lo loro olorun lo leke o ga o baby o de wa pe mi lati enjoy kini sele o de ara lati on 57 ko pe 15 ko pe o wa ri powo ti nbe lowe abi owo ti de ni abun bo o ti ngborun e pe o ma to se baby o de wa pe mi eyin le tun lo nkan lekun e lo nkan lekun ibi te ti lo nawo wa nbi kan lekun ibi ta tin dada yeye ni jo friday to koja yi won yan ba npari wo what a man can do a woman can do it better oni awon gangan be to je pe what a man can do ko si ni woman o le do e better kankan abi to ba ye pe 100 loku won ni bo ni kin je kawo mo ni eje nbere lowo yin eyin obirin so possible okunrin ti e riri laye eyin ati e ti rira yin ri e kan pade lori internet ni boye lori lori app ni o si lo nbo lodo yin fun ra yin le si send owo si pe ko mo bo seyin le send owo come over si eyan obi mi lo le se ru e en te riri te le take risk yen aye wa loyin ladun aye wa dada aye ele le se be en to ba je pe le se be what a man can do

0: ti baba. Hello, e kaaro. E kaaro baba mi. E soro soke baba. Se e fe je ki fun yin lowo AI ni.
1: O mi la yo ni o so baba.
0: Lati bo.
1: Ah,
0: o adugbo yin ni fi fun yin lowo, adugbo bole tin pe mi. Joyce B, elo ni kin fuda. O ya kin ba fun yin ni boya bi 40,000 naira pe lo se faaji lo ni Friday. Bo le se na.
1: Ah.
0: Ewo ni ha. Eh? Ah, network yin go le je kin fun yin lowo. Eyin te n gbo mi. Te ro yin te n gbo yin.
2: Ogbini mi mo yato si e lo.
0: DNA la ko le e.
2: Mi mo yato si e lo.
0: Adewale Akanji Bari Shoki.
2: Bami o ko mi, o ko mi lomo.
0: DNA la ko le e, mo ti yora yin lenu e ti le ri.
2: Erola o ko mi o, o ko mi.
0: Lagelu nikan le ti le gbo.
2: Bene kan lohun fe ko bi o.
0: O dojo Wednesday to n bo ike to le mo ri download lori gbogbo bi te ti ri. Ba n ja yin si ke le wa updated ni.
2: Eni kan se DNA yin.
0: Se n gbo.
2: Ikan le

ẹyin ara ile jẹ ki mo gbiyanju bayi 50,000 ti jo tan bayi o eje abuye ni o si ti je cash eri bayi o dabo ati gbiyanju lele keji eja tu welomi ti o gbowo

eja we nton na be le oye le yo gbe nti e hello owo yin lo bo si eyi radio yin lo le eyi lo le ah hello eyi radio yin lo le ibo le wa ton pariwo bayi eh ibo le wa wa te play ka se e eh igba o le play re o ti da ba a dupe lowo olohun 50000 naira wo se ti jeri o ti da ba owo yin lo tu bo si ba ni mo ki ku orire e seun yun ti lonu igbeyawo pella ati javis olamoni awon to faye won sile to demele ito ko oro ba ri soke na awon eyan wa so ka kiri pe awon mo ni pe bi okunrin ba ni nkankan o ba ti le o bo edi bayi gbogbo property to ba ni awon ati yawo jo share e ni won ni se igbise to gbese gbese gidi ni be ni e ri pe class nbe nbe ni gbogbo property to ba ni lati igba ti won ti marry ni ele to ti ni before kan to marry asiri yowo e won lo si niyan ni lati igba tan ti marry gbogbo property tan ba ni e won ni ti e o ma work ife to je pe olowo daada ko to marry gbo opopolopo awon eyan gbigba teyan ba marry tan e se tu gbogbo nkan te ni jo ni o ni property yen fi ma nki leyin pe ah iwo olohun o eru ipo gbe to ba ti lowo daada ko to marry to di so ti se account e daada gba to ba wa marry tan eh eh te ba fe pin gari nkan to ni ngba yen esimi robo pe a jo struggle ni gba ta marry tan se struggle a se nko ya se ra moto se gbogbo e so definitely e bu ti po nle eyan ara ile eje mo lo se bi le lawo emi ati yan pade to ba di lojo Tuesday ṣugbọn ni gboro ni role yin mo bi to ye ka ti pade mo to ni lo bi kemi o bingo live wala loruko timi beni ko ba fowo kan mi pere beni ko ba woju DJ Spider lajo se to papo lati keke mo ya fe na bembe mo bi dagba de se yi wale e je mo lo gudugbe royin in bo e mo ti ku nbe

0: yanju won ah
1: o kawe ori nkan kan ni
0: ah
1: bo ba di kawe
0: no level
1: eh
0: uno en bisi ah you know me very well
1: omo ni mo wo kini
0: these people you won wo me you now carry me from there
1: that don't go to work oya mo carry
0: ni lo o ro pe emi ni mo be di mo ko mo pe bi
1: gangan iroyin ti fo ori ori re o ya ma sise lo abi
0: kilo sade odun yen e pe
1: lo de si abi ko karo yin lo mo ko ni joko ti mi
0: abi mo se ka ni ja lo de
1: o ya jari
0: ko re bukata sade bukata ni de o we mi ran ki joko si ki ka in de
1: o gbe ni mani so
0: se bi leni nigba ti ko se sa kon kon le do
1: bi o le so fun ati mo ru yin o ya ni so
0: ah dennis o tu de so so
1: mi o fe mi
0: o fe in so do re fe ta ba lo si
1: o ya ni so na o ba sa nu omo pe
0: sadi olorun ma ngbo mo ti ya nkan ti pe ti pe
1: ti pe gan lati mo yin wa ni
0: ile ise olopa eka ti ipinle rivers lowo siku won ti te enikan to de eni adoto odun godwin ni won ko ruko re won lo se mu awon omo kekeke meji ni ogele ijoba ibile eleme nipinle ohun o ba won ni ajosepo ni ti pati kuku bawo lo se je won ni ile ise olopa to wa ni eleme oni won lo re fi esun kan won nbe no fi le fi esun won godwin nbe iyen awon obi awon omo obirin mejeji yo won lo mo kan je omodun metala ikan je omodun mokanla baba awon omo mejeji clestus lo gbera lo sile ise olopa to salaye fun won pe ojo ti pe ti awon ti ma nwo nti o nsele laarin awon omo awon pelu okunrin hun koni yawo le won ya pe ki awon omo nwa ton ba ti wa yo aran won nse bi pe lo re ba ra buredi wa won nigba ti ke si ran awon mejeji papo ikokan to ba ti fe lo ni mo ran lo re ba ra buredi wa won nigba ti awon omo ba ra buredi de yo ni ko mu wo yara won sa ri pe o ye ka awon mo jade nu yara awon mo jade yo wa ti so fa awon pe ti e ba ti so e wo ni fun ni nti mo ma fun yin mo ni fun nti ma fun yin mo ngba to wa kan eyi omo odun mokan laun ni yun wa so fun baba re pe nti mo nse ti mo nse ni won wa ni awon ogbodo mu nbi tan ba mu ni igunwo yo jabo sugbon tan ba mu lorun owo ko ni jabo mo awon lowo won ni won ba lo ba ran omo odun mokan layun aburo lo ba ran nse won ni bo se ran nse lo ba ni mu wole to ba si ti mu wole won ni mo nto radio ninu yara ni ti yun mo pariwo ninu yara won ni ba mo se wole to gba le ko pati lawon ti won wa nta won ti fun ni bi iseju bi marun o won ni wa ba si ni kan ilekun won ba si ni kan lekun won ni ilekun ti won kan lowo lo ba sare dide wururu pe ah e ba won ri pe omo wole nisin to ran to ran nse omo to wole nisin ko gbe jade be si nti mo pe o ti ta musiki musiki ninu ile ti musiki n pariwo kawon ara ta mo ba gbo ariwo omo won ni ibi to ti kolekun ti o ti jade ni won mo ti ri pe omo nke sugbon musiki to tan oni o je ki won je ki omo ko won omo jade won ni bi won se gba amure o no ma bere lowo omo pe kini to sele lo ma ba salaye pe bo se mu un ti won to ni to n lo ra wa to se mu wole bayi oni won ba bo ara won ti ihoho omo lu abi ni dadi ba so wi pe ka n koko ma sere na abi o ye pe ki wo to yi yo mo ba won fi to yi sere o ah bo mo n se so fa won obi re nu won ni bi ti omo ti fi to yi sere lowo ni won ti kolekun lo ba sare se kini pada bi owo sase kenu ibe ni omo odun meta laun na ti so pe bi baba ise ma nse fun ohun na no ba ko won odile ise olopa won ni gba won de ile ise olopa agbenu so fun ile ise olopa nipinle ohun blessing agabi o salaye pe looto ati lododo ohun na ni won sise iwadi lori okunrin ohun won lawon omo mejeje won o si so meji loro won ni nkan iyo kan to wa lenu won na ni won so lo satenu mo wipe ba n ba ti wole ni ti mo n kọkọ se ti mo n kọkọ se nu ko to do wa di wipe yoo sọ wipe ki awon sun ona ba beere lọwọ rẹ looto pẹlu se iwadi alagbara se mo wipe iru ẹda be tete jẹwọ fun ile ise ọlọpàá wọn ni wọn ba ṣàmú lagidi pe afi ko sọ ohun to ṣẹlẹ gan tori pe awọn ọmọ yii wọn sọ meji lọrọ nkan ẹyọkọ ẹ naa ni wọn sọ wọn si si ri pe o ṣe bẹẹ nijọ ti ọmọ ọdun mọkànlá to ran iṣẹ won bo sa se je wonu mo pe dooto ati lojodo sugbon ki won pa awon sile kon ma pa awon ti ita na ba ku awon mo yi odile wosan won lo re se ayewo ara fun won sugbon titi di asiko yi won ni ayewo ayewo ti won se nile ile wosan bi pe won ti gbe esi ayewo un jade lori esun ye gangan ki won le ri nkan gbe lo si waju ile ejo pe n to se fun awon olomo re o
2: to iroye yi to wa ni waju temi ti won kokan fi side gaga bi iroyin gudugbe lo shalaye oro lati nu we royin daily post pe awon ti won je ajinigbe eleyi ti won je awon eyan kan gbe ni ipele Kwara oni won ti wi pe awon ofe owo eyi ti awon molebi ati ara ati ore ti an kojo lori dido la awon eyan ti nbe ni akata awon awon molebi gan toro kan ti won ni awon eyan ti nbe ni ahamo ni won shalaye oro be fun joba gbogbo awon molebi yi ninu eni so da wi pe awon eyan won be lakata awon ti won je ajinigbe oni won ti pariwo soke ti won si ti bere si ni soro wi pe awon si ni lo ran lowo gbogbo awon eyan toro kan o bere latori ijoba gbogbo awon elegbejegbe ati awon eyan ti won je eleyin ju anu ti won le saanu awon o nitori wi pe awon eyan won eleyi ti nbe ni akata awon ajinigbe o na ni awon ajinigbe ko lati jọ won lọwọ le o pe ki won si mo lo si ile won iroyin je kodi mimo wi pe awon nito won soro lemo lemo ti won si ni isele ohun to ti sele bayi o ti le ni ose ni osu osu ni o osu mef osu marun eleyi te pe won ti ji awon nito ohun gbe won ni nigba na ojo keta ninu osu keji odun 2026 eleyi ta wa yi o ni won wi pe awon kan ti won je olori agbegbe eleyi ti won po dada won pe ni won dojuko awon eyan kan eleyi ti won pe won di amara ti won si wa si awon agbegbe ohun ni inu eleyi to ti je wipe ijoba bile kayama ibe gan ni isele ohun lo ti sele o won ni awon eyan to le dada ni igba niye koda gan iroyin je kodi mimo pe won tun ti fe ma lo si odunrun won ni awon eyan ohun o ni won se ku pa iyen lasiko ti awon ti won je agbebon awon ti won yabo agbegbe ile ta ndaruko yi won salaye oro wi pe awon ile eyi ti won dana sun nigba na won lo le ni ogbon niye nigba to si tun je pe awon eyan eyi ti won wa jigbe lo won ni awon eyan ohun ti won o ku die ki won to igba niye iyen awon ti awon ajinigbe ti an gbe lo nigba ti won ni enikan lara awon eyan toro kan ti nba won soro iyen ni ile ise ti igbon safefe ti BBC Hausa won ni Alhaji Abdul Ibrahim o na lo soju awon molebi ti awon eyan won be ninu igbekun ohun won lo salaye oro wi pe lowo lowo bayi awon molebi eleyi to nti padanu gan ti won ti e ti dagbere faye pe o digba o se won ni awon eyan won ni won le ni mewa niye o ni sibe sibe na awon molebi eleyi ti o je ara atore awon ti won tun be ni ahamo yi won tun lo bi marun le ni ogbon niye eleyi to je pe awon ti won je agbebon ti won si je ajinigbe ti an ko won ni papa mara pe kini awon oni fi won le nigba to nte si waju ninu oro re o ni awon kuku ti wa owo awon ti wa owo gidi won ni owo eleyi ta won si wa yi o na ni lo bi 155 million naira won ni nigba yi ti awon ko gbogbo ejo ta won gbale ta won gbona jo ta won wa ko kini ohun sowo ti awon ti won je ajinigbe ki an sadakun pe ki an gba owo yi ki an si fi gbogbo awon eyan ti nbe ni akata won le won ni awon eyan so pe nibo e daku epo nbi kolorun ba ku daku ko jo ko saanu eni o
0: to e je tun lo tarata ninu royin ohun o di ipinle oyo ti a nilu ibadan won ni obirin kan lo padanu emi re o lasiko ijamba oko kan to waye ni agbegbe monotan olodo iwo road nilu ibadan ibi ti oko toyota camry kan to ti lo re gba lojo ketala osu keje odun 2026 ta wa yi o won na nikan ti oruko re je feran mi alayande o ni awako ohun o won lo lo re kolu opo na loju opopona lo rolu obirin yi to se be dagbere fun aye ipo odigbo se won ni koda awon ti won wa ninu oko ohun awon na ni ifarapa won ni won farapa koja ala won ni sugbon lasiko ti ile ise olopa debe ti won gbe oku obirin yi ti gbadigba lati gbe lo si ile igboku pamo si won ni ero ibara eni soro ti nbe ni owo re won ni won gogogo number ti nbe nbe lati pe awon eyan to ni to je molebi re won ni won ri eni kokko pe to gunmoyan lori ti won le so pe eni ti won le pere pelu ero ibara eni soro tin be lowo onitohun o won ni sugbon ninu awon ero ibara eni soro to wa nbe won ni won ri awon ero ibara eni soro kan to je pe nkan kan to je mo ilorin ni won fi save number tin be lori ero ibara eni soro hun ise olopa tin be ni agbegbe monatan no ti wa se lalaye wi pe enikeni ti o ba ti n wa eyan re lati bi ose meji si meta seyin ti won la nfani lati ri onitohun wi pe boya ki won yoju si le ise olopa tin be ni agbegbe monatan ni lu ibadan pe won le re mu won lo sibi ti won gbe oku obirin ohun si lati le mo boya eni won ni tabi ise ni ti won wa o
2: o da iroye yi to tun wa niwaju temi na lo salaye oro wi pe ile ejo kan le to je ile ejo giga ti njo ko si ipinle eko o na lo ma ti gbe idajo kakale olori enikan ti won poruko re ni sumonu olasukan mita oba won ni onito ni pe ko lo wo wa o iyen ni oje pogba eleyi to nbe fun awon arufin won ni odun merin eniyan fi pe ko lo wo wa nitori pe oro gbogbo to ni se pelu mimo lo owo mara lona ito won pe o ni ejo gan gbogi eleyi ti

ni won fi kan omokunrin ohun lara awon esun na o ni won wi pe nise ni lo owo mora be si re ilomora owo re tin lo mora yi lona ile ti o ba ofin mu

0: ṣiṣẹ owo owo ti le okere sowo ti le wa nigeria ti a fi kan
1: so won ni se ni awon ti won wa oko loju opopona to lo si bini ore ijebu ye ijebu ode opopona

0: Etu jaba kila waku dedi ya sikoi ni bikibi choja kone iban tade la gelu na 86.7 FM ukega juke lebado. Eku jambe je, eku jambe taika abo suri etu takwe ni yo wambe. Pati tibere lakpa bi. Oni gaga la jo jimo. Jimo loni.
1: Oju orun teye fo.
0: Lei to tumo si pe ati sise latojo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Weekend ti bere lapa bi o.
1: Oju orun teye fo.
0: Lawa ta fe lo party a bere si ni lo party.
1: Mo gbe.
0: Lawa ta fe lo gbadun ara wa a bere si ni lo gbadun ara wa. Lawon o wa nbe loloko ojo kan.
1: Mo gbe de se.
0: Eyin o jeun gbadi na. Ti awon tun de adegbe nru amo OTP awon ki fun oni na wo ni owo bo won wa party yin wa ba yin se o ma fine o te wori o wa nbe la pa bi o so wa nbe la po do ti na
1: eni to ju kore kuri kale party de sere mo dogo loko ma le roko.
0: Oko lan oba mi oke na la fi siwaju oba to so fun orun lojo si o pe o ma gboju se oso o so fun supa pe ko ma gboju se oruse koni le baba koni titi ya e mo tori e lo ko lan oba mi fi soro ki fa won ti o mo lolohun suba ta mo na la so pe ka biesi o
1: eni to duro
2: eku iduro
0: loko lo to eto yi kenete go ejeke bugi Loco DJ Spider
1: Edumare
0: Loco Shike Oki Itola Tudi Adegbe Ramo TP MCTP Tuta Lenu Boda Akpoda Loco Elizabeth JJ Omo ya fe na nbe nbi to duro kakaraka to ki loru ori agbadu ara lori eto ki sere ki saware ti mo pe ba se ma nsere party yin re lori radio
1: if I say make a day talk if I say make a day
0: kola ole adeni ikola des international uko mi
1: enu o lero yin
0: aya ki forin ya sile ko lo so waju die

0: kaabo pada latodo shike oke tola loju opo Facebook Mustafa Adeyemi Kabir Adisa Daniel Idowu Fear Not olukunle Sera Omolara e seun se ku tete si wa oye hoda je mu pe bi meji baba ti pe hoi e pe hola 0912370875 0912370875 lati le okere +234 814249106 +234 814249106 oi
1: oi
0: ni ticket ati wole o loji lojo kan o nje nbe le nbi
2: ah
0: oi
3: hola
2: o se ya yi
3: e ka san o
0: o ko yi bole tin pe yi
3: oruko mi ajoke lati bembo
0: ati ka bo sori eto
2: ki le fe je
3: mo rice atewa ni mo fe le ni
2: ah rice atewa
3: be
2: iru obe oni ko wa lori e
3: obe ata to bi dada
2: ki le fe fi je
3: obe mo fe fi te ba mi fi erun erun toki ni mo fe toki
2: ki le fe mu le lori bayi se eleru fun ni abelerin do
3: ni mo fe mu le lori soft drink ni mo fe le ni
2: alright soft drink o ma kan yin lara
0: oda eshe aje mu ipe eleyi na la mu bi oi o ko bi la tin pe
1: awo lowo Idowu Ogbo Eketa omo ni lati Adetokun Ogbo Ewule Mbano.
0: Papapa sir. Ki le fe je?
1: Eba n wa wa n ke. Eba n fi black soup. Si se ni black soup.
2: Black soup wa.
1: Eba n to eba n gbale lori.
2: Se ma like awon odi yen.
1: Ah, e so ipa awon tinu eran yen eba n wa le lori.
0: Okay. Oya,
2: elerufu eleri dodo.
1: Ah, eba n wa oni go green.
2: Oya na.
1: Don sag mo don se mu.
2: Omo ya bi to se bo.
0: Eseun seku tete si wa e gbadun e lose e abi e ja pade lose tun bo loko lotu eto ikene ti gweje kebugi loko amoju ero fun sata wa DJ Spider loko dami lola Kelvin to aluju opo Facebook te fi ri wa wo kete kete mo fun ni dola kan lo ba ni ti adegberu amowo tp Shike oke Tola Elizabeth JJ Kola wale Adeniyi Kola Des International Oko mi Beni inte feba miso 08068784932 Ogbon ba batin di dele Tun dun yung bak pelu alaji gwe gala Wa yo moguri ate Elembe unwe ku kale akpa de lo setu mbo Shugbe mbo gwa gwilati kpa de wa lo jo Tuesday lori eto yin eto wa lo yin ladon lori ikani ina ni owe shen shen wa eku tetisi wa

0: Mo tun bere fun o le sala ima pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowe kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: Hello, hello, Ambe.
1: Bala General to Luyo.
0: All right.
1: In Kakoko, si yabari yye, atobe gusi, so da da da, alaye, yye ubaduna re.
0: On down Jenny, yawa.
1: Bonte,
0: be ba da ko anything, on down Jenny, yo kan bubwe.
1: Yye be, ekiji. Se yon ba ri go back da yin e to tutu da da
0: ma lo ori nkan mi tin pin mi tin pin faji zip 30 e danu
2: parugoda o ile mure ogun aro parugoda o
0: ah iwo olodun ori se da ni nbe laye
2: ile mure ogun aro ma ya parugoda o
3: ko duro de
0: nkan mewa tin dun lenu Pewole, pewole, o ti wole, bangbe.
3: Jimi jimi ale. Bo mu ni pe gidi sharo e gidi sharo.
0: Hello, tan wa nbe.
4: Bola ni lati Inetu.
0: E soro soke ori bed le wa ni.
4: Mo bola nle lati Inetu.
0: Ehn, nkan me wa. Oya.
4: Akoko se ba ri onje to teyan lorun wo man dun.
0: O gbogbo je titan, okay ni.
4: Ekeji. Ibaloko na wa ndun.
0: Eh, ina lo music keji. Oh, ri nkan kan mi music keji. Mm.
4: O sisun. O ma ju maya.
0: Mm. O di meta me wa lo lo.
4: Ba ti wa last on. Se e de le la le te yan wa bi. O le ke ri. Se e ba gbo orin to te yan lo ran. Abi yan so si pa ti kan te yan wa ran fu orin to ni yan. Eyin o bo de bi pe won mo ni se yan se ko wo lo de fun la le ni
0: o di merin
4: ele e ka run aba ri awon ti won mo ori ki le ki baba ori ki le
0: abe oro lori eti ni yen e ma fu ko mi lo beje merin le so wa
4: okay merin
0: agbin aju si bola nle
4: okay
0: gbin aju si Bem, a justiça.

0: Elu alaji e ka se.
1: Eyin le pe ka di labalai.
0: Sola.
1: Hmm.
0: Sola lati Sanyo.
1: Sola lati Sanyo.
0: Sanyo amala tewedu.
1: Hmm. E ri nkan maluwo ni o. Amaluwo.
0: Atabodi. Abodi pomo to tunu atamoju.
1: Okay.
0: Stand about to saki.
1: Eh.
0: Wo saki lori.
1: Ah.
0: Odun.
1: Ayayayayaya.
0: Se wa ri five life odun abi Olandia yogurt ti 1 kg e.
1: O sanwo opolowo nle ni nle nle se wa lagilu FM.
0: Abe na odun o.
1: Ma do na ke ta se ma ba ti lo do na se an fi se oni to zo bo ko to an dan o ma so to o do ju gbe giri ati we blo ti ko ti to ju to alaji o to fi ase si ni o da mo pa la se fun o o su mesan o gboro rokun ah e wa la wa o ah e wa lo
0: Obviously,
1: you're no good. Ah, ever
0: so low.
1: Oh,
0: the
1: better. And
0: for Oh, Jenan. Okay. Can you call Joko? For a whole need 100 million. That can't be. Oh, my God. Like
1: what did you do? Anybody back and left. Boy, why ya won't you call anybody? Go sit by ya.
0: Hello.
1: Oh, the Mary.
0: Oh, the Mary. Ori, cool music.
1: Okay.
0: Nibolot. Oh, she's from Gogo Productive System.
1: Nibolot Indo.
0: She's from Brain Functioning.
1: Nibolot Indo.
0: You'll be looking younger. Oh, Bala no Wulo. At a tree, at the brain. Oh, she's from Gogo Function.
1: Oh, the man. Mubo. So?
0: Then? Kini Joe.
1: Eh, now?
0: Apple not do learn what I like you.
1: Eh, won't.
0: Apu.
1: Seru eti ebe. Se eti mbe lara yin e.
0: Lara.
1: Ewo.
0: Ola lara re nan ni.
1: Ewo na apu te mbe kaki ya. Jije nan ni. Jije ni apu enyon. Jije ewo da tun wi. Ah. Me o mo kini.
0: Apu be je eji nan ni ati green ya ne.
1: Ewo ni green ati bi brownish ni e.
0: Ve ni.
1: Ehen. O di mefa.
0: Grape nan dun le nu ala.
1: Kwe gbe jo. Ma kwe gbe jo. Eso ni. Eso ni ye man so. Eso ti oso lara gi nko eso ti oso lara gi
0: ya si clearly
1: eso ti eso lara gi
0: eso wo
1: ti ki so lara gi laye
0: ah on to dun o
1: eh
0: dandiro na dun alaye
1: eh ma pe ale eso ti eso lara gi
0: ti eso lara gi
1: eh
0: eso ti eso lara gi
1: to ba tun pe leketa ma ja yin sorun
0: oyin na dun alaye
1: se be eso yen be lara re ma lo malo
0: sa
1: eso yen wa lara yin
0: eso ti eso lara gi
1: eh se be yen ni o so le eso ngba ya ni
0: ah o wa wa awon
1: ti da ko re malo ada odi meje eh odi meje
0: e ba nja ni a je police station lo so
1: yin kalade odi meje
0: odi meje alaji
1: meje ni
0: na odun alaji
1: mi bo
0: sugarcane.
1: Nkan jide ni yen gbagbe
0: sugarcane ti ara awon men ni mo nso
1: aha eh igiti ah eso ti o so lara gi
0: sugarcane agbanu
1: agba mo gbadura fun o fun odidi odun kan sugarcane agba yen o ni ri mu
0: ewo
1: ayayayaya oya na number 9
0: ah number 9 kini kim number 9 yo
1: be ba ti si o si gbogbo eni o o ti
0: be dunu na ara re ni
1: ah ah
0: dunu happiness
1: eh
0: then fulfillment ke o wa fulfill iwe part of it
1: nka wo iwe re ti be poju te be lo ni o je nja o
0: alaji
1: oya ki pa number yin kin finish le meji pere
0: okay sir
1: oya
0: fidelity bank then sir
1: 6363
0: 2897
1: 9191
0: 04
2: fidelity ma. Thank you ma.
1: Ese ba nda se to mi o. Elomi se ti ore ni ba da se lo ngla ina ele ri tri bu o. Ya ti lo.

0: Eja ma gun akaba eto nlo wore wore. Edun, edun. Edun, edun, edun. Ori nkan. Edun, edun, edun. Edun, edun.
1: Mommy Tola. Mommy Tola.
2: Sa.
1: Eh, where's my camera? Long no ni ye. Lo ma nse yin lo.
2: E ma bin.
1: Nkan to wa nle bayi o lagbara gan.
2: Bi ti bo.
1: O lagbara gan o.
2: Ki lo tun lagbara be jojumo ni nkan ma lagbara lodo si.
1: O lagbara gan o. E me lo mu ku lagbara gan yen.
2: Emi o wa ka.
1: Mi o fe gbe wahala de ni o. Tori tin ba gbe wahala de ni sin leni pe baba Tola tutu de o.
2: Daddy Tola. Kilo de to ye pe gbogbo gba loro titi yin mi fe gbe wahala de mi fe gbe wahala
1: mi fe gbe wahala de ni tori ni sin wa ni pe mo tutu gbe wahala mi de
2: gbogbo wahala te se nigba kekere yin lo e fi le be se dagba
1: ko si wahala gbogbo eru to wa nle yi gbogbo awon nkan to wa nle yi eh oruko ti mo kan ri nbe my mommy ko wa si ti daddy kankan gbogbo to wa nle yi bayi nisin
2: daddy Tola. Daddy Tola. Daddy Tola.
1: Mommy Tola.
2: Sherry, gbogbo awon wa te ma wu yin. O kan ma du mi fun yin ni.
1: Nbere, da ma so, ma so nkan mi o.
2: Okay, but she for my mommy si yen. Se mi ati yin ko la jo gbele. Se bi omo yi pe nkan to ba je nkan mommy. Daddy no ma ma lo nbe. Aba omo to send nkan se wo mo nkan to nse.
1: Oko to gbe de njo ni. Letter to ko be my mommy na ni. Ko ma si my daddy nbe. Abo ti fi nkan mi lo tu awon omo yi loju.
2: Sherry daddy eje ki so ko fun yin ke je ko ye yin Sherry ta won mo ba send nkan to ba call my mommy si abi eje ko ye yin pe mommy ati daddy na lo jo ni o da si mo to te so pe won send won call my mommy si se yo eyin o e wo jade lati gba ye abi e mu kokoro e gbe jade
1: o nboro to ma mu mi binu bo ojo ta omo yi send letter wa lati lu oyinbo ta lo send letter si Tony Oma and Bolon. Talo send letter si down.
2: Daddy.
1: Down. Koko down yen no.
2: Daddy.
1: Down yen ye no.
2: Sherry lo she. Olojo jomo li.
1: Se olojo jomo ni. Se. Emi ati o jolo a le jolo. Wa so kwe baba o kin so olojo jomo.
2: Papa si le de for money abi na pi. Eko so. Kote fe lo she la. Eko so. Ni Sherry daddy.
1: So kule oro ifu mi.
2: Daddy. Sherry eje nsha
1: la ye. Mi mba kpe won won gbe. Ti wo ba pe won ba e kan na ni won gbe
2: ah daddy awon mo ba pe yi
1: won pe mi ri
2: awon mo ba pe yi
1: won pe mi ri
2: ah daddy awon mo ma pe yi won ma fi kan ro se si o da iru jo ton send ton ma fa fe send owo si wa inu account yin sha na send e si abi inu account yin kan lo send owo si se on send owo si mi ni koro ni
1: ton ba send owo sinu account mi ta na ma pe fa won ti send owo
2: se ba account yin lo won ma de si se
1: ta lo ma pe ni suru ta lo ma pe
2: eh bo ma rogo
1: okay die mo nsoro die die ni mi pariwo awon ara lekeji ogbo so mo ko awon so mo ko awon ara keji ogbo bayi so mo ko won ogbo iwo lo npariwo ta ni si o
2: daddy Tola ta lo pe ti ma send owo si
1: ta lo ma pe
2: no dem ma so fun mi pe ah mommy o ati bayi ati send allowance yin atoko yin
1: won so ko si won foko si ri won so mommy o mo ti send allowance yin o ti eni ki se temi
2: to ba je ti temi se mi o la ka ti wo ye ko se ye se ba ka ti no se do
1: kankan sele tete so bayi ibi to ti lo de won ka le lo tun won be
2: ibo ni mo ti lo
1: de oh mo mi mo
2: bo ni bo ni bo ki le mo
1: lati gba ti awon mo ye tin send kan bayi ni mo tin to tin se funenge ka akiri
2: Sherry daddy e je nso kankan fun yin e je nso kankan fun yin Sherry te mo po ju
1: mo je toju awon

0: gbogbo e le olo owo re lo ye ki gbogbo e wa ni
1: daddy agbo pe kowo le te ba kowo sori table te kowo da sori table table yen lo ma mowo lo soja lo ra nkan ta won mo need wa table yen lo ma tele won lo school table yen lo ma tele won lo PTA meeting table yen lo ma fashion school won table yen lo ma lo show school won table yen lo ma mura school fun won abi sowo yin le da nkan kan se ti mi ba sin be ni to le pariwo mo kowo le mo nawo la awon mi lori mo nawo la awon mi lori
0: sori fulenge to nso o mo gbe ngba ta omo yen wa kekere o le se fulenge ba si mi
2: fulenge
0: to mo gbe ngba ta omo yen wa ma ti da won si e laya danu won wa dagba ton so lohun wa se won wa dagba ton sin ti won de ni nla won wa gbogbo e o mo pe le to wa ko to konjo ni mo pe to fi ko ton so kankan fun mi to fi ko le hun ton
2: se mi wa mo
0: so mo ko won so fun mi to fi ko tan
1: se mi mo tan fi
0: so mo pe won nikan lo so fun o de debe iwo lo mu kokoro le wa le
1: won so fe mi no gba tan pare eto lo ni ti lo ba won yoju sa won to nko won ti pare eto kan to so fe mi na se ri daddy e kan jija e
0: alabo si ni e
1: oh
0: o kin se yan o kin se ya dada
1: oh
0: ta ah o ma se
1: o se ri eje nso kokoro fun yin daddy ije bi le nja wa laitala ija ibi le nja se ri mo de fe ke farabalẹ ke listing si mi dada ke gboro enu mi dada
0: awon lan pe yo kile le to se pe mi to pe mi bayi sori agun bayi pe daddy o a fe ba mommy soro network wo phone ko re nbi network ko lo full lori phone mi un lan pe o ya gbe call yen won le bere mi bo ba gbe bayi won ni bere mi
1: won se ni bere yen
0: o ya gbe bayi awon se ba lan pe yi
1: mi gbe e je ka yan joro to wa
0: la mi je kin bo gbe
1: mi gbe ko ma ba
0: mi gbe e ma gbe fofun mo mi an gbe fofun mo mi
1: eh

0: ten jars gamba mo fe mo
1: ah e se baba
0: di mo bro lejo
2: mo soro ada fun yin sir agba yin akuba
0: mo sa dua kankan lo labos ni o
2: ni se n bai sir
0: e ba ti re nti e ba toro ko to wa bi wo lo nkan in olodun ba mi to la yo je ka yin o da se wa gbo to nbe oru yin o ni daru gbo mo ma yin le jere se lana kinje to lo be ah awon mo wa yi mo so ri re o abusin be no lo straight to the point
2: okay mi gbadu amo ba ni se
0: gba wa pe o ma gba short point
2: esa se ri awon mo yi
0: omo wo
2: awon mo ti mo bi
0: okay
2: mo ton won mo kowo le
0: alright
2: gbo nkan ni mo se lori awon mo yi won wa dagba ton emi na mo kowo le o to fi kun owo ilu ibo ton lo yi sa won wa de be ton won de ni nla won da
0: oko ni oni abiyawo
2: oko ni mi o
0: won na lo ko le
2: won be ni sir won wa da tan baba wa send kan wa my mommy my mommy
0: so my mommy je ko kan ola
2: ki fi be kan mi
0: abosi ti kun
2: ki fi be kan mi sir
0: fi be kan
2: ki fi die ni e to ku ode ni o wa si to ke to ba je pe awa mejeje
0: ni o mo yen send ni
2: owo mi lo wo ma to ba ti send owo account mi bayi o lo ma pe yo si fa gugu e yo fia
0: o ti e dede ni to be
2: so do ti
0: owo la kan ti wa
2: owo mi ni won send e si
0: won owo ran
2: awon omo ti so pe iya awon lo ni won ti pe o na wa ni a emi mo lowo o emi mo lowo o mi de le ba ja si
0: won oko pe nle mo nbe hun ele ya wa o
1: e se baba wa oju oni tiyin e ni dam
0: e jo to le gbadun abudanu
1: seri
0: ah ah
1: alabo si ni daddy
0: e kankan ajo le mejeji to ri pa awon tun to kon fado asiwaju idam bere elete elete ni
1: sherry daddy emi oni paro mi de ni so iporo ori bo se so
0: sugbon
1: sherry bi daddy se rojo yen alabosi ni daddy
2: alabosi ni mommy
1: sherry daddy
0: e je kun ma lo ke ma yan ju oro yin
1: e ma binu sir sherry daddy sherry daddy wa ten wo yi alabosi ni won sir reason ti mo se pe won alabosi ni pe inu account won lowo ma de si
0: oko re ni abi
1: be ni sir
0: won kin saburo re
1: won saburo mi
0: won se
1: oko mi ni won awon na so wo ori mi awon na fe mi ni su lo ka won na so mi do birin
0: won so re le babe
1: yes sir e ma binu sir
0: alabosi ni daddy doko e lo ma loju awon alejo
1: e ma binu sir
0: soro
1: yes sir sherry daddy be se nwo mo yi inu account won lowo ma de si
0: nda
1: ta won mo yen ba ma send owo
0: yo ti wa yo nu e fun won ni
1: awon ma de pe mi pe ah hello mami o ati send owo allowance yen ati daddy o ati send e sinu account daddy o
0: won so yi teni kokan mu nbe
1: won te ti ma won te ti salaye ba se ma mu owo yen
0: te n poju tan lo
1: ti won na lo ma n poju daddy
2: ah o ti fi rokun
1: daddy e je n salaye e kin so obirin e je n salaye
2: fun to n dun mi mu so yi o n dun mi
1: daddy e je n salaye daddy ti won lo ma n poju boss ninu ti won yen lati mara gbo nkan ta ba ni di ninu le
0: eh ngbe bala ilu tera da tera gba tera wo ele lo wa kun le
1: e se mo nkan to sele daddy sherry change sherry
0: e to wa lowo teyin kile yin o ma se
1: e se sir sherry awon owo to ba wa lowo ti temi e to send se
0: mama pe ti aya olohun
1: awon yen ni awon maintenance kekeke ti mama ma need
0: ninu le
1: ninu le
0: to se compulsory
1: to de compulsory to ye pe at least eh lo shoshu a man fi se won wa rojo yi pe awon mo yen send moto daddy to ton awon mo yen send moto
0: kana fo kwesi
1: to ton na so yi pe emi ni mo ni eh ki loruko moto ti
0: san de send kan siwaju tele
2: rara o
1: daddy e ni suru
0: e ma worry anti n gbo wa ise dindinrin
1: sherry moto ti daddy n lo tele se gbo sa moto ti daddy n lo tele daddy so fun won pe moto yen ni problem won de send owo pe kan fi se
0: se be ni
1: what about daddy what about daddy to moto ti mo se
0: hun le dani
2: be ni sir won send owo
0: elo le send na
2: won se owo to gbogun to fi tu se ntimo fi tu se ngba na nigba na bi abi 700,000 ni mo fi tu se ngba
1: awon mo ye de send bi 1 million naira si won se sin gbo sir
2: be ni sir
1: ngba ta awon mo ye wa tu moto ti won se tan awon mo ye wa wo pe okay ka won ra moto tutun fe mi
2: se won le ra moto tutun fun emi
0: oto ayin to wa nle isaju me do me wa na le bi da si eh number it head da si oni le emi oni ba le won je so mayin ara le egbon jo ata wa nbe lo 091 ni 2370
1: adi lo waye ya
0: 8676 and 75
2: o to aloku
0: 2370
2: 1 2 se
0: 8675
2: o to tunde
0: ah aro yin po ju baba ah ku man te se mo mo na bo ye toju won da da nmo wa te wa lodo yin gan
2: ah mo gbiyanju sa
0: ni bo
2: ogbiyanju
0: plus 234 8142491006. Hello.
1: Hello, sir. Hello, Ekaso. Hello, sir.
3: Hello, hello.
1: Ekaso, sir.
3: Wait, hey, you are ready. That's the answer. Sherry, I'm not with a coin. Na lo to wa di pe o di o ni o ma fi owo to moto si o wa ra moto to fo ya o o ki ya wo mo lo
0: hello sir
3: o send owo to send e sinu account
0: hello sir
3: o ni ki account ko mo ni o
0: eyin na ja si odo tokun ni
3: mo ni ja so tokun ni ko mo mo pe tokun ya ni
0: amen
3: e gbo te yan se o je ki o jo mo je ojo na o mo ni
0: e gbagbo pa won obirin tira kasa
1: abi
0: lambio
3: o ti wule o ti rakato se o ti rakato ko ni gbo jo e ti bi yaji ati o lo ti o sise ti o se gbo ti o se tele alon lo komo su lo ran gbo e lo se everything e ja foro ra owo iwo ko ni wole olorun o ja si olorun
0: e ma dole lori o
3: e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole lori o ama e ma dole l

0: Kele wi.
1: Ko si fe nbe ni.
0: Mo fe gbo dada.
1: Ti fe ba wa nbe.
0: Mhm.
1: Ati oko ba ni iyawo lo ni. Ati iyawo ba ni oko lo ni.
0: Mhm.
1: Oni ore kan te pe oni moto. Ma pe jade won ti e ba pe jade e lo ban drive well.
0: Mhm.
1: To ti en ba ta ku to ba wa nbe. O tun won ti pe meji. O jo ma ye change e so la won ni. Ko ti pe mi mu ni ele ko ti pe iyawo mi lo ni ele. Ti fe ba wa nbe a meji o jo ma lo ni.
0: Se ke se pon. Hello sir.
1: Okay
0: sir. Se gbe se pon o ma n fe dijale laarin baba ti ya won.
1: Eh awon mo dijale, fe te fe dijale. Oko ati awon o baba ati omo no fi opolo se. To ti yeyin sa tori ko si be mo kile tai to lori omo. Iya won no ma like ju. Yen ti di ase lati le.
0: Hmm.
1: Mo ti fe ba wa oko de oko ati iyawo. Awon lo fi opolo ma se. Ta won mo ka ba ri won gan pe won fi fe se. Ori awon mo go ma wu.
0: Hmm.
1: Ta te mi ri se ni ya.
0: Hmm.
1: Alors, je vais vous dire.
0: Amen.
1: Je vais vous dire.

0: Hello.
1: Yes, hello, ma.
0: Hello.
1: Yes, ma.
0: Ori ye ni ra je mama so bi le pa ko le de da so la ni latago.
1: Yes, ma.
0: Eh lo fe la ni ara yin o. Wallahi, eh lo fe. En to mu amo ti abi ko to ko baba se. Wo to ro ko fun ya. O bi yan ju. Amo na wa go ku si e lo. Mi abara nkan o fun yin, ko ni di won ma ko ko si. Wo gbe fun yin direct, ewo my mommy, se be baba ro nu ku ni.
2: Oh, sorry, I'm not going to be able to do it.

to e ka bo si abale mo rarin weyin fun toni arun fayo bi o ba sope o adupe lowo olohun adupe lowo alawurabi to ton so gbogbo wa ta ton ri jimo to kan yin ninu osu keje ninu odun 2026 ita wa yi ope ni iyin ni ogo ni amo lori olohun arin weyin toni eyin eyan wa gege be se mo pe abala re na ni akanlu bayi eyin iya wa eyin baba wa ti egbe esin muslimi tabi ti kristeni te gbe leri to si je pe ewo mo wo kankan kan ni e je ka rarin weyin lori e olohun pe meji okan soso lolohun elesin bile ni oni o kristen ni oni o muslim ni oni o olohun pe meji okan soso na ni lori omo wa ini ma tun toka si loni ini mo fe ke ja rarin weyin si omo wa eyin te je muslimi to je pe kristeni lokan yiyan e padi en le we ni o e padi en bi ise ni o e padi en bi kan ni o te mu lo sile fun awon obi yin wi pe eni ti mo fe fe re te lomi ba ti mu okunrin abobinrin wi pe afesona mi re o in ti awon obi mi kokko mo nbere ni pe esin wo lo nse to ba ti wa je pe esin to yato si ti eyi ti won se ninu dile yen opolopo ni mama nta ko to si je pe o ti ku opolopo omo si yoyo nitori pe eni to ba fe tokan re yan in lo le ba farada ya lo le ba farada egbin ti ti o fi mu yes ti o fi da agaga won ti won e wa ni dile olowo to je pe atere fo dide ni won opolopo won na ti si lona na ti dopo won ru e je kin fun wa ni akawe kekere kan arabirin kan lo mu orakunrin kan lo sile ipe on fe fe ke wa sesin si won sin ninu ile yen ini arakunrin sin won ba sataku won gbogun ti won se gbogbo e arabirin sunkun si won lorun o se gbogbo e won ogba won sa ni eni ti oba je lesin ta won gangan ni ko fe leyin bi odun meta merin marun arabirin bare lomi to je lesin won ibi won ti e ti ma nlo josin na na ti wa fun ngba tojo ti nlo o ba sa fe ngba to fe won o lo osu mefa ti gbogbo e fi yidande bo ti le je pe won lowo lo sugbon ko si adun kankan ko si gbadun kankan won o gbora won ye ti oyan ba de ti understand ara won ninu marriage baba wahala ni won ba sa tokora won le leyin bi odun meji won bi omo eyo kan funra won in to wa sele si arakunrin yi to fi koyawo ele ina lo to sele sarabirin na nibi to na to ti lo felomi o wa ti to bi odun meje si mejo won ba tun pade won meje ti single mother single father won ba sa ton pade won ba ton salaye aro ara won funra won won ton so gbogbo rin ajo ara won funra won won ba wa pada fera won igba won pada fera won ijeje mo ipe bi omo merin marun tan bi funra won won mo gbadun ara won baba wa bi arakunrin wi pe kini tori si pe keyan mo fe lesin re yo ni ohun to ti se un ri ni in to ba si ti se yan re ile yan mo fi nsoro to mo mu ko mu okun jade eyin eyan wa eyin baba wa eyin iya wa nle eni to mo yin ba ti mu wa pohun fe fe ebi lere so ni fe olohun o ben falbarika si koni juba nlo loni eje ka mo se awon omo wa lona o eja mo to mo sona ka si mo fadu aran won lowo ni koni juba nlo adewale bangbola yin na ni omo ba to si odi oya bi ode ni salaso tonton baba labun sogoye lo nso yi pe eto si n tesi waju e ma ba wa bo.

enikan ni agbado eyo mefa awon pe awon marun mi kokun eyo mefa kokun eyan mefa ko di mefa won fun ni agbado mefa mefa ojo kan na ni won fun ni agbado mefa mefa iya kan na lo so awon agbado ti won yin to je mefa mefa ori ile kan na ni won gbin agbado mefa mefa si akoko kan na ni won gbin agbado mefa mefa akoko kan na ni won bomirin akoko kan na ni won se ko nbe orun kan na lo ran si ojo kan na lo ran si nigbati agbado mefa mefa ti won gbin owu won owu bakan na

0: ma je nsise onise o gbogbo ama mi ma je won osise onise ban lana ku won ma je ye emi ati ya won jiya lowo won baba calendar mo tun gbede o e kile bo le o
1: e ka san gbogbo ara le o e ku kale se dada la ba yin o atun ti de lo so yin e ma ba wa bo ni o ba wa lo e ba lo lo ba ku e ku eto
2: o wa ba yo mo jija gadi o ti we ni to dale lo se u fo yin si
0: ati e mo gba ti yan bi kaluku ni nle kaluku ki tin ji ati oye ko je kaaki
2: ati re to sele la la
0: ase baba mo a mo to e ka se nise baba calendar ti wa nkale won ma gbe awon oro jade on ta nilo lodo re re o
2: eniyan ma yora elenu
0: odun ti won bi o ati osu ti won bi o
2: abi lojo kan
0: otan awon ni won wa so ojo ti won bi onu ose
2: oni se ikanso
0: won si so irufe en to ye ko ma se kasa olorun ma to bi o gẹgẹ bi apẹrẹ
2: bo ti woluwa lo soro ko se ni
0: 1940 ni won bi mi apẹrẹ la bise o February 1940 abọ won ti o na kon ai
1: February ojo woni ni February 1940
0: February 1940 15 that we know February 15 1940 in to ba je ti e lo wa so awon wa so jo gangan gan ti an bi o ninu ojo boya Monday boya Wednesday boya Thursday to ba wa ri be won ma da won lo nle n to to so lati se nse won so fun
1: February 15 1940
0: en ti pe da si baba baba enu soro

0: Hello, talo ambe. Hello. Esoro.
1: Hello.
0: Hello.
1: Come AG, that's the other side.
0: All right.
1: July 21.
0: Esoro.
1: Thursday.
0: Esoro, soro. So, okay, Baba, July, kini?
1: Just 21. Ojo Thursday, no boss.
0: Emma, no, I get to her. Ah, Nika, I saw Jotan being. Baba o sojo tan bin fun yin e ti so fun ra yin e ma yanju e lodo ara yin ati bi ati re to sele e gbo mi ye. Hello
1: Tarid last challenge.
0: Okay.
1: September 27, 1985.
2: September 27, 1985. That was the last Friday of the month in that year.
1: Yes.
0: Any abisa?
1: Ben.
0: Ekeni Iriajo.
2: Iriajo mo. Libra star. The feast. Cardinal. Here, Cardinal here, Zodiac Sun Sign Star. Omota fi agbara asiwaju bi na ni ninu afefe agbara asiwaju ninu afefe
0: mo so ro kolu ninu binu
2: the musician entertainer
0: na ni ro nti o ma pa n lerin ninu aye
2: ti o ma pa yen lerin
0: hello sir is that olense sir
1: is a company
2: pe ba si se company na
0: bi
2: oga na ni oga na le mo se ise bi ipo oga na won mo fi se the same bank e the same company so iru le set up wa gan e le sise nbe awon glow office e le sise
0: o ni ma je iro eyin laye nu te ba da wole
2: nu te ba da wole bayi ipo asi waju ni because you are born to lead you know
0: e seun ori e o jade o fe joba o koja wada jijagade ewo bu eke diwo to dale lo se un fo yin keru obo adison den so yi ati bi ati re we baba pale to dan re ba bi emi nti won ma so yato se le o hello
3: ole e peto sa
0: e ma nle
3: yes sir
0: yes
2: May 29, 2002. Then May 2002. Ojo Wednesday ni yeh mama. Ojo
3: Anu.
0: Ojo Anu na ni abi.
3: Benita.
2: The last Wednesday of the month.
3: Beni.
0: Eba wa soro.
2: Eh. Daddy wa mo ti bu here ni ti mo
0: emi ko an ni ke mo ti bere temi mo ma bi mo won e ti an ni
2: mo ti bu here ni ta won irawa tegun na la fi bi won but ninu agbara ati bi kan si bo si bi kan ni
0: mo ma kokoloko ni
2: a link ka pe eni bi ni awon lo wa laarin e ati bi kini e nfe ani olomu fun kini bi nfe ani olomu fun latodo e iti e nfe latodo bi ani olomu fun e
0: e ba ni tube yen
2: e da npe ni mutebu zodiac sun sign star and what is the mutebu communicating ability so
0: won le ambassador
2: won le ambassador e get
0: e ninu egbe
2: ambassador ti won a se ambassador kemo torio ti loke because he's always on the here me se jobirin yen ti ma fe sowo oko wa lajapa
0: ni magdana kan won duro nu won nikan hello
2: emi esun li ana lo ro won
0: eh mo ro pa n gbo
2: emi esun
3: ni ilo mi le le yo
0: eh je won ba ni e soro ton hello obirin to pe taun bi o wo nkankan
2: ogo alajapa
0: alajapa n lo ti baun
4: iye mi ko du bi oye eni ko mi
0: na ta lo wa nbe
4: imo koro bi
0: olorun ka ma ja se wa alaju ka to je yan
1: aru won alaji seyin
0: e soro
2: September 1, 2008 ojo monday niyan ojo aje
0: se be ni
1: ben emi je ti gbagbe na sugbon omo mi ni emi ti gbagbe ojo
2: ojo monday ni
1: okay
2: ojo aje
0: e ba so
2: Faigo star niye ise niye na relate mo en ti mo soro eton ni nsin n to fi n ti n ka fi yato ni wi pe oni yeru pelu ohun n ta fi irawo yeru pe bi ni so to ba fe se business
0: n to dan wole
2: mo ni sub sub ti won ori irin ni business on the road so kekan lo ku oja ni oye ilubo lo lo ku ni bi saki ko kan di bodija ko si jale ko si gbowo re
0: ko wo ma dele na ni oni se wahala ju bo se e lo
2: ko si gbowo re ko si lo sunu ile to ba si tun di role
0: o mi be lo mi ba fara we ya o wa so
2: an bo le le se ri se
0: e gbe age mo wa ni asante
2: gugu won de mo yi pe tori ko ni ko ja yen dede e ni mo ibi o ti lo koja ni o ti koja awon ti o si koja fun o ti gbowo lowo won yo kan ra koja fun ni yo si lo sun
0: hello hello mi ni yen hello
1: eh seri mo be test by si oro ti baba nso ni ododo loro yen
0: ta ni eyin o
1: hello aru wa neni soro lati sey seri ododo loro baba o mo ba mo mi o to ba ti school bi o ma ba mo mi re ta oja nto lohun wala e to ba ti so amutiri woli ni
0: ayo ni
1: baba yi confirm
0: aye koni se lori amen
1: tabi to

ninu ile na la to do the executive assistant to the governor of your state Bason Gbe Galawa Ogun ni foruko re o adupe lowo awon alasiku adupe lowo awo ni sun seni lola dani lola seni logo loko odijo mejo loruko DJ Spider Odu ti mi dada Abiola Melody Rafiat Oya gba folorun lo so komo Ajimato kan abi lojo kan Fola yemi Ajimato kan mo baba woli ni scout camp ni felele nbada ise ikan sorire onise baba woli abiru mo yen oke yen oke awa nbo lorun le re bo bangbola mo wa ni bo ti woluwa lo ide anere ko se ni to le da mo ko be wa mo lo mo dare kan ni ni sogoye ni bada emi dide mo nlo le e le be bere nkan kan lo mi ko ma je ti baba calendar le bi mi o ba me polowo oja le mi mo nle bi za wa a ba se ti odun 08 0802325161 0802325161 mo dide e je ki a mo gboro mo murin olohun iyo onda

e ku role o asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kan ni lagili 96.7 fm le fun bala o felele ni le ibadan abi demi akande lo ni royin yin saju e gbo woko to wa ni royin na ijoba apapo ile yi ti siso loju eto lati mo pese awon akosemose dokita onisegun yebo to ntinosi ile ti se tile ise omo olo

lakotan ninu iroyin ere idaraya eni ti se ojini agbabolu lowo waju fun iko agbabolu agboje lokunrin le yi Super Eagles Josh Maja ona lu ti se tan lati lo ri darapo mo iko egbe agbabolu le Avri ni inu ligi agboje ti ile France leyin ti wi adin re to ti kenu bipo pelu iko egbe agbabolu West Bromwich Albion inu idije le Gẹ̀ẹ́sì eni odun meta dini ogbon won ona ni o si je agbabolu ele ti o ni iko egbe agbabolu kankan mo lasiko yi leyin ti won ti pari sa odun 2025-2026 pelu iko egbe agbabolu West Bromwich Albion ni le Gẹ̀ẹ́sì Maja ona lo je pe o ti fi gba kan tabi ile pe ninu idije French Ligue 1 to si kopa fun iko egbe agbabolu Bodo nigba na lohun iroyin agbaye ohun koni ju bayi lo nirole toni amoka to mo le gbo koko to wa ninu re lekan si ijoba apapo le yi ti kede rongba lati mo pese awon akosemose onimo segun yibo dokita ati nurse ile ti se ti le ise omologun ajo tori si ipiniye ntenu nje nile yi NAFDAC lo ti so asotun so re pe odo awon koni san ko boju weyin lori ofin ti awon ti kede pe koni si igbalaye mi mo pese oti sinu ora mambi mambi ijoba orilede Venezuela to nti Chile na ti setan lati mo bere si ni se aibasepo le to gumo so waju lasiko yi nenu iroyin ere idaraya lati ka fun yin wipe agbabolu ojini fun iko egbe agbabolu Super Eagles nile yi Josh Maja lo setan lati darapo mo iko egbe agbabolu le Avri fun awon iroyin yi ati iroyin mi so waju e kan si wa loju opo itakun agbaye wa pelu www.lagilufm.com e ba wa dore loju opo itakun X wa pelu Lagilu FM 967 e tun le tele wa loju opo Facebook pelu Lagilu FM 96.7 tunde olawo lo turo yin yi pelu iranlowo Chinwe Chochi Abidemi Akande loni royin yen sewun te ngbo wa e mo yi kuro nbe eto miliki special pelu Remi ati Remi ni mo bale sori agbagbe aku imora opin ose.

0: ogun omo fi bari yen le ni o
1: lojo ko mu se lo
0: abi eni kin yo kuro ni e ba ti e ni yo mi le yo ah Abdul Kabir jalaruru oni ko ma lu bi
1: akuru ye jo eji un
0: o ba je le tan atun je another one miliki like we now
1: oni mo be
0: miliki special Age Luna npe bi na receives points 7 FM ile fufu bala flele ni lebadon
1: mo wa ni nitori kini oni kekere aro
0: e mo ba se ma nse now bari e la koko mama je back to back a je bi ogbon seju gbere tabi o le die

0: ni wo a ni sonu lagbara olohun oba mi edumare
1: alaji jalaruru oni bari yen wo hun lara
0: gan anu ni awon to lo gbagba aye barista nu awon ti an ba igba ti asiko rorun munu
1: won ti bere na won ti wole
0: awon ti
1: auntie
0: okay sister
1: sister ni
0: ana o ma jo bari lo bayi
1: ojo ni
0: toroko to ni won
1: ojo wo bi
0: oko to ni a
1: o wa ni suru pe boya o ti ti wole won ni pe kan ma lo ko nbo
0: eje ya o fa won wa pada
1: tori won won ni sen traffic congestion traffic
0: o da be
1: o tun le para wole wa ki e na
0: o ma de sin
1: o jo bari yan ni office traffic
0: ti an fi lo gba sisi nu o lo gba sisi gba soki elejo da ke atadara la mun kankan
1: okay
0: o lo gbagba na o ma gba ni buki
1: je buki joseph abi
0: buki aya pastor o ma gba ni
1: buki joseph abi joseph buki
0: rara

0: Jeyari.
1: Jeyari. Bomo je ye o je
0: o da ke ma sadua loru na
1: o o da ba ri ti wori nbo mo sa si re nbo church e to ba dagbada bo le kilo ma tin be la bi agbada
0: DJ Spider se ra se rogo bayi
1: en se ga en sa siri fun o bibeli wi pe ogun alaaru
0: ko gbodo gbe
1: na o tun se kini o ni la o mo sa
0: la o mo sa owo alapon lo so lawo la wo alapon la mo so dare mo da bibeli ru mo da bibeli ru odije ni yo mo da bibeli ru o
1: kini ja alapon
0: alapon le to sise to hustle to struggle
1: ko si lagun
0: o ma lagun na
1: ode
0: didirin e je ye giri wa la owo alapon la o mu sanra o ti ye mi beyin
1: e sori nta lapon ba se teni on lagun ba se bi ile bi oko
0: bi oko
1: bi
0: ile ise
1: bi
0: gbogbo e bi achievement bi ile
1: o ni bi o se mo ile ti alapon ba ko ko le yori laye ase yori ti omo ba se yo si bale ti an ti fe yes ti an ti wu yo ba nbe awon to bi a olon yonda le fun yondo oro fun remi adesina elomi a ma ni ile ogun ti o ni ile ogbon
0: acres
1: ko ni si ile window ni yato omo to ba wa tun je omo to jako ni ni omo pe baba daddy e se kini ani o fe kan ke se pe mo fowo mewe wa je won
0: fe ko mi
1: ke se pe window ni fere se yi ke se pe ngo ni

0: ti en la agun omo mi
1: iye ni oje
0: iye ni oje amo owa la pan
1: la
0: musara ko wa sinu omo omo omo awon yen totosi mo si fi kan gba kan won oja kan gba won olo kan fun kan laye won fi lo gbogbo odun ton kaluku lo so ri gbogbo n to ba ti je mo pe e moro e mo bu
1: e mo bu
0: e mo je ma ni e ma sikoteri to ba di ni fe to ba invite to ni ah e son momento to sugba bayi in gbodo ma sin be ma ye won ma so nkan kan o
1: ma ye won
0: da bo si so
1: o ti bo
0: ani ri ja aye
1: ami o Cashier, *347*1004*2#.
0: Oh, ye biri biri biri biri, oh ye kanye. Asiko ye lode.
1: Elota ah, nipe yi koto le ni yo.
0: Jima, toda yo suke jere. Jima yoni le, jima yoni no ebi, jima yoni.
1: *347*1004*2#.
0: Dabo, koro be, ki wano jere, kosori re.
1: Talero.

0: ti kẹ mi
1: abi ka yo ku nbe ni abe se gbadun e to ni
2: abiola yali yali ma
1: mo mo fi le fun yin ni
2: o ma da gbogbo
1: e bo le ni la wa se wa nbi
2: baba warisi nu ke o ma yo ye mi pe barista eje won ni omi won ni adam so pakunle
1: mi liki special eto eleyin na
2: mo le fi gbogbo enu ki yin pe se eku inawo omo
1: eku dide
2: eku aseyori o jeun omo
1: ami o
2: gbogbo parent ti o ni fi omo te dara ko marin ajo aseyori tori pe ko si nto dabi ere opin odun
1: ose yi
2: ta so ni pa end of your party
1: ose to nbo end of your party ni ka kiri gbogbo agbaye ni
2: ka ki ya bola nle fi tori ake toye abi amo to to ni
1: mama diri ko e
2: iya de ri nu iya lubarika edun la one gbogbo awon mama mama bose bola gbogbo won gbogbo won
1: aku aseyori
2: remi
1: gbogbo abi amo
2: patapata
1: to jiya lori omo lo ma joro mo lagbara omo gbogbo wa ti jiya lori omo ni jiya lowo omo
2: ami o
1: lagbara olohun
2: ami o
0: omo ju o ni bi kaku o
1: be eyan de gbodo tele won seye fun won kan riyan nbe
2: eto won ni
1: kan lodun ni
2: eto won ni
1: so ko wo dani so nawo ngba to lo
2: mi olohun tele de mi toro lo gbowo ta ko lo lo tele de mi o tele de mi
1: mo te se 50 na ta fi sello tape le so sa ri kan ko dani ko fi le ko so na mo ko na mo lori
2: bara ti mo de be adams opakunle baba waris ati ya waris
1: ko ren si mi
2: o pe mi
1: won ren si mi
2: o ni nawo o do ti party lo ni nawo so e ti grand panse nawo ni wo gan lo yo de
1: nkan sa fun e
2: iwo gan lo yo de
1: nkan jo fun wa o ti na
2: o wa ara laga ti ayan gan to je chairman high table olodumare o ni tan fun
1: ami
2: ko ni baje fun
1: ami o
2: abiye eyan lawon eyan even awon eyan wa to ala abroad baba congratulations o congratulations tori pe ibi ati nse ni ati nju soke titin dodo won
1: titin dodo won
2: kaluku ni kiwa jamba wa dupe
1: e je ki a ni so nbe tori a si nje bari yen lowo
2: a nje lowo o
1: e lo ta ka se e tori a ni pe yi ko to ye
2: olohun
1: *347*1004*2#.
2: Bo se wa nu
1: o de pada
2: o de
1: padi mi de
2: eru ba mi
1: de *347*
2: o ba mo le ti ore rin
1: o ti rerin bayi
2: sori se o
1: o si ma pada rerin
2: o ki kilo sele lati ta
1: ko si
2: o ki
1: ayo ni
2: olu ase
1: eyan dada ni bi bola sadik bim bim
2: ya gbogbo won
1: ejo ja rerin erin na e fe mi rerin ejo
2: force lo pa
1: erin erin yan gilele
0: ori o ni fi mi le lo e ba mi sa mi na
1: kaṣe kaṣe *347*1004*2#
2: o yato si gbogbo e ti nte
1: bẹẹni o
2: e dabo e gbowo le
1: be ba se lanfani ati ta sile se ma je si
2: won
1: ba won dasa na nla awon eyan je won gborun si gbori si
2: won e forire loyan o
1: awon eyan sorire ndi
2: won so fun yan pe mo fe sorire o
1: *347*1004*2#
2: teni wa yato lopolopo tori jima to gbe yin so
1: sejere
2: ti yin tun le o tun po si
1: *347*1004*2#
2: olohun
1: elota
2: elota
1: *347*1004*2#
2: afeke ma pe asiko re mi ati re mi
1: elota o
2: loni gaga le yin yiwo bo ba wa lanfani ati dowole to ba po to feju
1: dowole
2: re mi ati re mi awa gangan tun ni nkankan ta to munu edo
1: e ma bo lori Facebook e wa wo re mi ati re mi ke bi comment sibe
2: e ma bo
1: be se ngbadun bari bo se be se nje to bo se nba yin to e je ka mo
2: AY Ayo Dakem okan nu awon ojogban to n gbe to wa to je pe gbogbo igba ta koko lo ma n pe yawo e
1: yes ke
2: dealer ni o si laanu o je ni to ni fi olo I ma gbe speaker la jade bayi ni bi titin ta oko yo ni e ma gbo re mi ati
1: awon isoke la la la
2: ama riri re AY o ni sare
0: bola kadere
1: remi bi ta n lo ye ka so fa mo yan papapa
2: olohun
1: be se n ta kaṣe e be se n gbadun bari e je ka jo fi ogbon ohun oye ka jo fi

0: ẹyin ti pápápá mi na ti gbogbo yin le mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti bi akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni zuri lo lo kose soko yoko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti shop kakiri Nigeria ni iru shiki, jollof, beef, ati classic. Zuri lo shekini. Zuri lo loko. Oh, shay, shay! Make your cooking
1: fun. Lagilu FM 96.7

0: ogun ibile a fun ni niwosan ilera si loro oloyun a bi were eni tara e o ba ya to ba se bo se ye ko se se to lo bo se ni ko se lo are aya e ka le e ka ro e ka san e ku ole ni gbogbo bi kibi ti a ba tin gbo te ba tin gbo eto wa eto kan tolorun oba mi gbe kale Krobi's half hour nibi ta tin da kekeluke nibi ta tin se iwosan nibi ta tin soro Real EEZ Reese Peters ati awon nkan mi ati awon nkan kan imi na iya wa wa nkale nbi adupe lowo olohun pe awa la wa asi dupe lowo eledumare pe eyin la ba nbe ni Dr. Mrs. Tiwa ninu kuluwa nbi obinrin takutaku ti olohun oba mi fi ndara ti olohun oba mi fi sewosan ti olohun oba mi ti ara won gba ope adupe lowo olohun iya wa e ba ki awon ara ni
1: anu ma lo sara baba agbara mi mako
0: eyin
1: ni
0: ma pa ti ma sanwo.

0: orin ki se gbogbo eniyan lori anugba
1: e ku dede wo ibi te tin bo wa
2: e kaabo
1: ah ba ro ni bo so ni ba le ni bi te yin wa e ku dede wo yi e jodu bi Dr. Mrs. Somobolanle Ajibade CEO TSBJ Aduke Risaba Global Services aka inu laye wa ti ni ki je ka ma toju ena lo ki wa pe e ku asiko yi akumoro pe ose yodo fun wa
2: ami iya wa ikabo adupe lowo eledumare pe ape yin e si je wa ni ose yi je kini e mu wa fun wa ni eni lori eto
1: oro mi o po pupo sugbon yo fe ta bara le ta bara oko idi ni wi pe ara wa ki se okuta
2: beyin
1: mo fe mu latori ise iranse ti a pe mi si ise iranse ta pe eyin baba wa iranse olohun ninu jesu si ise iranse ta pe eyin baba wa ninu esin islam ta pe yin si ise iranse ta pe eyin medical doctors medical personnel si eyin iya loja ti ko si saturday ti ko si sunday ti ko si

Oluwa, Oluwa wa oruko re ti ni eto ni gbogbo yin. Big Man presenter, emi yo gboju mi sori oke won ni. Egbon na ni bo ni ranlowo mi yo ti wa. Ranlowo mi yo towo Oluwa wa. Iyen lo ma je kin so wi pe egbe ori yin soke yin enu ona. Ani kajumo gbe yin soke yin lekun ayeraye ki oba ogo ko se be ko wonu ku le gbon safefe yi wa ni asale yi e kale e ka son e kurole e ku idaji e ku iyaleta International Radio Station lele ko ki se pe won sese nso fun yan won ki jiyan si gbogbo agbaye na tin gbo wa emi orun ile to ba wa se dede bi teyin wa lowo lowo lorilede te wa emu dani nbe sugbon lorilede wa Nigeria ni ipinle Oyo nbi owo alale la wa wa nbi ago mejo abo ti koja o koja iseju merin bin tan so fun yin o ti yeyin emi orun wa e ka le ka bo sori eto te tin duro de ile iwo sanyona lori afefe lagelu afefe lagelu yi na lo n felele ka kiri gbogbo agba laye 96.7 FM ile funfun bala o felele ni ile ibadan e ka le kule Se ti setan Se ti wa nbe Boya yin se n gbeto e fun gba akoko Ori eto lati jo ni ibapade pelu Kristi mi ma nso be dada Ori eto lati lanfani ati gbadura tadura de ngba Ori eto lati n gboro Olorun ile eto se be to ye ko oruko Ori eto ila tin gbadura ati gbogbo agbaye de ni testimony. Ton ni eri, ton soro eri e. E ku lele kan si. Ile wo sanyomo yi. Ijo Olorun alaye t'Olorun oba mi gbe sori apata ti o le bi wo lele. Ijo Olorun alaye t'Olorun oba mi damo. Jota tin gbo kuduro oro Olorun Lord City Gospel Grace Ministry Lord City Gospel Grace Ministry Ele to wa ni Meridian bus stop Apata nilu Ibadan ni pile Oyo nbi Eni ta l'Olorun lo Okay, yin se ngbe fun gba kokoko, okay, sorry. Pastor Enoch Folorun so. Awon Olorun lo ninu ijo yi. O didi owo na gbe sile fun eto yi wakati kan ni. Ni ojo mejo mejo, laarin ago mejo abo sa ago mesan abo. Bi kemi ati njo ma lanfani ati jaladun Kristi daada. Ajinre Kayode Oyebode, baba mi oju Oluwa. E olotu eto yi niyan. Abi Mbola Sadik lo nte lapa bi. Emi ati e lajo ma nse lojo mejo mejo on te lapa bi ko de ni shite la shedumare akando ni mu e lowo yen o raye sami oluwa re mi lekun adesina big man presenter loruko mi ile wo san yan won ti de o destiny clinic oye gbe omi emi mi mo re so kale gbe ororo ti gbe te ma n gbe si di radio yin Ise ami ati ise iyanu miran atun sele. Nlasale yi. Iko ati iriju Olodumare won ti wa nbi asuja. Won pe leni won ti pe rara. Olorun seun. Wo ti mo ba se ma nse. E je ka lo soke lohun abi Mbola. Je ka lo je awon ise kan si meji ka gbo awon ikede. Agbo ti Monday na beyan Monday akoko lojo Monday to nbo yi lojo apata
eja je awon ise yen ton lokokan ijeji one after the other bi asa awon leyinbo ta ba wa ti gbo tun a bo sori eto gan lekun rere e lebe ku kale e ma yin kuro nbe o e gbiyanju epo nile keje epo nile keta eyin rido yen soke la la la e je ka joja ladun Christi lekun si lori eto ilasale ko de ni si abamo nbe e le ku kale mu nbo Facebook.

0: láàrin aago méjì òwúrọ̀ sí mẹ́wàá débi tí ọlọ́run yóò ti máa lo ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ tí pásítọ̀ ìnẹ̀fọ̀lọ́ṣà wọ́n ó sì máa sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù nínú ìjọ the Lord City Gospel Grace Ministry tó wà ní MAA Lilẹ̀ of Agere First Street Meridian Bus Stop Àpáta Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ lẹ́tọ́ lè máa rí wa wò lórí àwọn social media handles lórí Facebook àti YouTube the Lord City TV lọ́jọ́ Thursday ọ̀sẹ̀ yìí o Jésù máa ṣàtúnṣe gbogbo àyànmọ́ wa padà sí nílẹ̀ kúnrẹ́ pẹ̀lú ògo.
1: Yes, eje ka ma ki ora kaabo pada leyin ti ati je awon ise yen tan loko kejeje iko ati rejure dumare ti wan bi asoju baba won ki se ajoji fun wa e kale sa shona fele wa sa
2: e kale gbogbo eyin olugbo wa
1: gbogbo le nko sa
2: a dupe lowo olorun gbogbo wa dada amu kini wa lati odo baba wa alakoso agba fun ijo the Lord City Gospel Grace Ministry to one Meridian Bus Stop
1: agbo won na ari won na njejo saseko si aturi won leni
2: gbogbo awon to wa ni omi ni ijejo
1: abi
2: so pe awon ori baba
1: abi oro mi yen na lo ba oro mi ni ojo
2: ba se soro won gbo wa ketekete won wo wa ketekete
1: wow
2: mo pe ti ise yi ba ti de ibi kan
1: to ni apere
2: to
1: ni kan de duro wow
2: ko se fi ara se emi ni bi won de se ma so fun won pe ti ko ba ti si agbara
1: agbari lo ku eba
2: awa o si ni wa si bi lati wa lo agbari agbudo wa pelu itoni ati idari
1: emi mimo
2: tori e ni o se je pe leko kan bayi ti won o ba si lori eto won gbo wa kete kete
1: won si lori eto ni tara pelu wa ni
2: ṣugbọn ninu temi won wa nbe
1: o ti ye mi be
2: won wa nbe
1: oluwa ṣeun ni ijejo la n fọn rere e ma binu kasare ya sibe yen ni oro omi awon adugbo to suna omi bo wo lo se lo sa
2: a fi ogo fun olorun iyalenu lo je fun wa nigbati awa gan ma debe ni ago meje aro lati gbọ pe ati ago mẹrin idaji
1: iro ni o
2: ni awon eniyan ti de si ibi ti ati fe se
1: lawon eyan ti lu ibe pa
2: igba ti emi kan debe
1: yes sir
2: ti mo ri ero
1: eh
2: ati koko wole
1: eh
2: o fe ba mi lero pe ibo ni mo fe gba
1: mo so ni jejo mo ni ta awon eyan ba po repete se ni se ati dadu ni salo
2: o ti e se pe si sa sugbo awon kan ta fe lo awa si se n kode ni ago meje
1: awon de ti tele de
2: yin awon ti de
1: kabisi
2: won lawon kan ti e tun ti lo won tun pada bo a si fe wo all sugbon ogo ni fun olorun pe
1: sha de nikan kan lati outside ibadan
2: nigba ti o de ibi kan
1: yes sir
2: ani awon eto kan ta ma n koruko awon eniyan
1: yes sir
2: lati mo pe o ki se oju ni wo fe lo fun ni
1: abi
2: eyin
1: abi
2: gbogbo ara
1: aborun
2: ibe ni mo ti bo ni mo ti ri awon to wa lati ikire mo ni a ikire ko la pe a ni ibe na so mi pe ikire nikan ko lo wa nbi o
1: ere
2: wa nbi o
1: ah
2: won tun ni awon kan to sugwa lati iwo
1: iro ni
2: wa nbe tori bi a se debe ni ise ti bere
1: jesus
2: sugbon e mo awon epi ati ko wa nipa ti eto ti olorun ati ti eto
1: ibe
2: kale agudo ko oruko ko number lati ki fi kini ranse ati lati bere pe se alaafia ni onikaluku
1: pada de
2: la wa ri pe address tele iko awon to wa lati ikire ti mi o ba si won ato meje
1: kabisi le demore
2: ka to wa so awon to wa lati iwo road awon to wa lati iwo awon to wa lati
1: a de so pe awon to wa ni omi environment
2: iboye olope meta igba ti o wa ti ri be a fi ogo fun olorun pe gbogbo won pata ni olorun da si oro won
1: lemi ati lara
2: won gbadua gbogbo won ri baba loju koroju pe baba e na re
1: awon to
2: gbo awon to tun wa de ni ago merin fe lo lu
1: ni role
2: a wa so fun won pe oke o isi bere ni ibi lola ni ago meje si mesan a wa so won kan wa nigba to tun ma de aro sunday ibe yen tun o tun ni agba
1: sugbon
2: ko ni fun olorun pe awon yen na won tun ri kan gba lo ni ojo sunday
1: hallelujah hallelujah oluwa seun oluwa seun eh lagelu na npe bi adupe lowo olorun
2: e ja fogo fun olorun
1: a de dupe lowo olorun fun ise iranse lost city eh se mo to ba ti to olorun ba ti lowo si to de je oto olorun fun re a je ri are a je wa re adupe lowo olorun fun ise ami ati feedback yi adupe lowo olorun ile ise iranse lost city gospel grace ministry ko ni ba je o ma lo soke si lo ko jesu
2: ami jesu
1: ifa mi royan baba pastor inok folorun so ko ni gbe ragbara olorun
2: ami jesu
1: e je ka wa ni sunbe la sale sa
2: ogo ni fun olorun loki
1: o hallelujah
2: akibo gbo awon olugbo wa lekan si nimi kibi ti e tin wo wa ti e tin gbo wa aki awon alase ati oludari ile ise yi aki baba wa kayode oyibode oju oluwa aki big man presenter
1: e se o
2: igba to de bi kan ni ojo saturday
1: yes sir
2: awon na mo pe mo pe awon pe
1: e pe mi o e pe mi
2: ewa
1: mo de ri awon video kan na
2: mo ti ni ke so pe aro nikan wa eyin le ni ko won lo ma gba number lati oru mo si dupe lowo olorun pe olorun je ri are
1: adupe lowo olorun
2: ah
1: e te tun so pe awon kan bere big man be lo
2: awon bere big man
1: pe mo so pe mo bo pe mi nko
2: mo le mi kanjo big man ni mi kan big man e mi kan big man big man nbo e si ma ri big man a fi ogo fun olorun fun ise ami ati ise iyanu ti olorun se olorun lo se ki se eniyan
1: yes sir
2: bakan na ni ola ode yi ka to bo si adua ola ode yi
1: ola saturday sir
2: ile wo san yan mo akoko fun ijo ti omi yo waye lola destiny clinic for omi branch will be holding tomorrow. Lagboro Olorun ago mejo
1: si mewo ojo mi dada o. Destiny Clinic akoko oru e
2: fun ijo ti omi
1: fun ijo ti omi
2: be ni
1: ni ojo akoko ni osu kejo
2: be ni bi Olorun ti se to e ni ki se eniyan lo gbe kale be Olorun lo se be
1: akoko lojo akoko ni osu kejo
2: wa bo Olorun
1: pade
2: baba ma wa nbe
1: live and direct
2: live and direct
1: wow
2: ngba ta so lose to koja
1: yes sir
2: aso pe baba ma wa nbe o da bi pe baba ti o wa sori eto
1: radio na wa na ma
2: ma ngba ti awon eyan na wa ri won won ni ah eh enikan te wa ba mi eh baba da muni ah baba na le wo wa
1: abi baba fe fe
2: kan
1: to ma ga kan
2: lori won pe won bo sori aga wasu to wa bo se gbo won ba awon
1: niyan
2: awon
1: niyan ta ko radio niyan
2: awon niyan won ma wa nbe lola live and direct
1: lago melo lola
2: lago mejo si ago mewa ile wo san yan mo o ma ni agbara
1: ago mejo si mewa
2: ago mejo si mewa
1: ninu ijo ti omi
2: yen ninu ijo ni mercy fit all yen kan na ni baba ma wa nbe gbo yin ten so pe mo fe ki baba gbo wole mi mo fe kan gbadura fun mi ri po wa nbe laaro ola
1: atawon to fe ri baba won na won
2: atawon to fe ri won won na won to wo pe mi o le raye wa si headquarter ni apata e je fanfani yen ri won won ma wa nbe laaro ola lagbara olorun 8:00 to 10 a.m. ni aro lagbara olorun won badua fun wa won ba wa soro olorun won gbe owo le wa o mu bo ti emi olorun ba ni ku won se ni won se ni ola ni agbara olorun
1: se awon ara adugbo mi na ni kan ma bo laaro la
2: ibi kibi to ba ti fe wa tori ah igba ta so pe kara omi wa ni ta ti rara ikire
1: o tun bo se ta ba so pe omi and environment yen igba ta ba tan ra wa ni
2: igba ti o da pe o da ko koja be
1: a je si pe ibi kibi ti eyin ba wa
2: ti o rorun fun
1: to convenient fun yin te mo pe le wa atayin te wa ladugbo omi apata
2: be ni
1: kan ma bo
2: kan ma bo
1: lago mejo laaro la
2: lago mejo laaro la
1: kini kan ma nbo ta ba ti nbo lola
2: mun igbagbo e dani be bibeli dani wa gbadua wa si yin olorun
1: otan
2: mejeji yen na ni
1: ka ma gbe bi nkan kan
2: awon to wa ni ose to koja le so
1: ogede
2: won gbadua
1: agbon kini kan kan kan
2: emi gba pe awon ara omi gbadua mo ti ri awon to gbadua
1: kan kan ma bo pelu igbagbo won nikan
2: wa pelu igbagbo ore be bibeli e dani wa gbadua wa yin olorun wa de ri olorun loju ise
1: a de so pa yan ma le rafada ti daddy won won
2: gbagbon olorun i si i city bere ni omi lati ose to koja
1: yes sir
2: ni ojo sunday
1: yes, be
2: na ni ojo sunday ago meje si mesan aro ni
1: yes sir
2: ni every sunday ni omi mercy fit all yen na ni back na
1: bawo ni won se le ri daddy laughter program won won se tali ni se won ma ra ticket
2: abi won ra
1: abi won ra form sir
2: a ki lo tali a ki ra ticket won de ki ra form to ba kan ti de to ni lero pe mo fe ki baba ori mi iwo ti baba ta ba ti pari isin awon olusu agutan wa awon to je bi pa wa ti o je pe ta ba ti pari isin wa ti wo gan ti ri won to mo fe ri daddy a ma ni ko won joko sibi kan ki baba le raaye ri won iba miran wa oro ti ele ma di pe o le je pe ase oro kan ni won kan pa si aye ba olorun pade ba olorun pade
1: la gomejo laaro
2: la gomejo laaro la
1: okay all right
2: la gomejo laaro la
1: si wala
2: ogo ni fun olorun loke orun
1: hallelujah
2: e je akoko gbadu anu meji ka wa soro olorun pariwo pe oluwa
1: oluwa
2: awon eyan soro mama yen soro pe oluwa
1: oluwa
2: e fa anu yanju oro mi patapata
1: e fa anu yanju oro mi patapata
2: iye anu to ba wa lori e lo ma so nkan to wo e ma balaye pariwo pe oluwa fi anu yanju oro mi patapata oya aduo oruko jesu baba oluwa
1: fi anu yanju oro mi
2: patapata
1: baba loruko jesu
2: lati iseju yin lo
1: lati iseju
2: oluwa
1: fi anu yanju oro
2: oluwa oluwa oluwa oluwa fi anu yanju oro
1: fi anu yanju
2: oro fi anu yanju oro fi anu yanju oro fi anu yanju oro oluwa oluwa fi anu yanju oro baba fi anu yanju oro patapata patapata patapata patapata patapata patapata oluwa oluwa fi anu yanju oro mi patapata jesus oluwa wo
1: amen
2: gbadua keji ka wa po si oro olorun baba ko bi anu nla si mi
1: ko bi anu
2: ibi anu melo ni won fe to ba ja anu kekere ni awon anu sare fun mi 10k anu na ni awon anu mo ti send 25000 si e anu na ni awon anu kan de wa tun wa kan pe ni ah o da bi pe eyin le tun bi wa nleki yan mi o need e se o need e gba kokore anu na ni o
1: sugbon
2: level anu yato pariwo pe oluwa ko bi anu nla si mi
1: ko bi anu
2: lati iseju yin lo ko bi anu nla si mi oya aduo orugo jesu baba lati asala yin lo e ko bi anu nla si mi oluwa oluwa ko bi anu nla si mi baba baba baba baba baba baba ko bi anu nla si mi oluwa oluwa oluwa ko bi anu nla si mi jesus jesus jesus oluwa ko bi anu nla si mi baba e ko bi anu nla si mi oluwa ko bi anu nla si mi oluwa ko bi anu nla si mi oluwa ko bi anu nla si mi oluwa jesus oluwa wa
1: amen
2: emi mo ni agbadua yen lekan si baba mama boya wo fe gba contract o mo ye eyin te ndu contract yen boya wo fe o fe fi owo bank kankan kan owo o ti ba o mo ye awon to ti ndi olowo adua to ni lore gba lekan si pe oluwa
1: oluwa
2: mo nilo anu nla ko bi anu nla si mi oya duo oruko jesus baba mo nilo anu nla ko bi anu nla si mi oluwa oluwa oluwa oluwa ko bi anu nla si mi baba mo nilo anu nla ko bi anu nla si mi ko bi anu nla si mi ko bi anu nla si mi baba mo nilo anu nla oluwa oluwa oluwa oluwa ko bi anu nla si mi yes yes ko bi anu nla si mi ko bi anu nla si mi ko bi anu nla si mi ko bi anu nla si mi ko bi anu nla si mi yes oluwa wo ami meje ni ko se loruko olorun baba omo ati eme mi mo gbogbo aye ati okan to se ami meje lati iseju yi lo oluwa ko bi anu nla si wa be
1: ami ami ami ami ami ami ami loruko jesu christ
3: anu
4: gbogbo alaja to fe bo lowo gbese Pastor Emil Folan shut it down the last city gospel Christ ministry. The Lord of Savoke, my Lua Lula, oh, my Baba, what I want them all put out within Roger. Wow. ọmọ òwúrọ̀ sí mọ́kànlá 8:30 a.m. to 11 a.m. ìwọ náà darapọ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹ ojúlówó ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó ń gbé aṣẹ́gun padà wálé o bẹ́ẹ̀ la tó máa ń fi ọ̀nà wálé ọlọ́run lọ́wọ́ nínú àdúrà láti palẹ̀ ewu àti ibi tó ń bẹ lọ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan mọ́ ká sì gbáre àti ìbùkún tó ń bẹ nínú ẹ̀ nípasẹ̀ ìjọlọ lórí àwọn ìránṣẹ́ pastor and pastoress enoch folonso lọ́jọ́ sunday látàgọ́ méjì ọ̀bọ̀ sí mọ́kànlá gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ the lord city gospel grace ministry tó wà ní ma àlílé a of akérèfọ street meridian post of àpáta ìbàdàn ẹ lè darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí facebook.

0: anu to sogo lori ite ijado lori ite idajo be la tun le kan bibeli na pe fun olorun lo so olorun wa saanu fun awon awon eni ti won saanu fun ebe kan mo kan fe beyin pe ke ma fi asiko yin sere ati igba tadura nlo ni ati igba ta toro olorun nlo ni e gbiyanju je ki okan yin se dede pelu wa odi gbogbo to ba so fun yin pe ke se oni e se eyin fi igbagbo se bi adura yen se nlo e ma gba e ma fi sere agbon ma dan sakun lori eto yi ni ohun to dara n fi adura ko ba ma baba je ohun ti o dara n fi adura ko ba le da ehn
1: aje re tutu wa fun ki a ke lori o boro re
0: adura lo de n gba agbara ko
1: omi ododo kan de le pada
0: e la nfa ni ati ma wa ketekete lori ikan ni banidore ti ile ise iranse yin eyen kan gbe fonu yin ete soju egbera gbera Lord City TV e ma ri wa wo ketekete live and direct ile wo san yan mo lori afefe lagelu 96.7 FM on lo nlo lowo lati ile ise iranse Lord City Gospel Grace Ministry ile to wa ni Meridian Boston apata nilu Ibadan eka ijo yi nbe nilu Abeokuta nipinle Ogun o wa nilu Oyo be lo de ti wa nilu Omi ladugbo Omi nilu Ibadan eje ka tesi waju labala keji ohun to da mi loju ni pe ore ri inu program ta sale yi ati mi ati eyin lajo ma so loruko Jesu mo ti padà rọ yin finally sir
2: Mark 10:46 we be lati fe gbadua
0: yes sir lale
2: a ma gba awon koko adua yen a ma gba ipe awon to fe ki olorun o se nkan kan kan tabi omi nnu aye won tabi ta ba ri enikeni to wa lo mi yen to le je ri pe ohun wa nbe o sugbon Mark 10:46 lo si sale won si wa si Jericho bi o si tin jade kuro ni Jericho pelu awon omo eyin re ati opo awon eniyan Bartholomew afoju omo Timiu joko leba ona o nsagbe nigbati o gbo pe Jesus ti Nazareth ni o bere si ki gbe lohun rara wi pe Jesus iwo omo David saanu fun mi opolopo si ba wi ki o pa enu re mo sugbon ohun ki gbe si ju be lo pe iwo omo David saanu fun mi Jesus si dese duro o si pase pe ki a pe wa won si pe afoju na won si wi fun pe tujuka dide o npe o o si be o si bo ewu re sonu o si dide o si tan Jesus wa Jesus si down o si wi fun pe kini iwo nfe ki emi o se fun o afoju na si wi fun pe raboni ki emi ki o le riran Jesus si wi fun pe ma lo igbagbo re mu o larada loju kan na o si riran o si to Jesus leyin le ona ogo ni fun olorun lo ki orun ohun ti mo fe ko mo ni asale yi ni pe bi anu ba sise fun o Jesus atese duro fun o mo wi lekan si enikeni ti anu o ba sise fun won ki da won lohun iru won ki ri da won adua bibeli wi pe nigbati Jesus nkoja lo afoju ni Bartholomew o gbo pe Jesus ti Nazareth lo nkoja lo bibele pe o ki gbe lohun rara pe Jesus omo David saanu fun mi ako ni akosile pe Jesus si duro iyan ni pe Jesus doju ko iyan ni pe Jesus fun ni n to fe Jesus wo pe enikan pe mi enikan nilo idasi mi iduro obe ni pe Jesus dasi oro re olufe bi ya iwo ti ro pe bi won se ma nse na ni o ko o pe Jesus mo o si nda won o si yanju oro awon eniyan nje iwo pe bo ti to ati bo ti e ako ninu bi ti akai pe nigbati afoju ni pe Jesus won ni ko pa enu mo olufe bo ya gba to n pe Jesus awon agbara le yin kan pa o lenu mo ipa kan fo seyin iwo na ti wa ro pe o lagbara mo bo lo se npe nje o pe dada bibeli wi pe afoju na tun tenu mo si pe jesu omo dafidi saanu fun mi opolopo ori down tori won o mo ti won fe elomiran pe jesu ko mo kan pe ni ko fi so ori nkankan sugba afoju yen soro pe anu ni mo fe o jesu oro mi nilo idasi ki se idasi ti toro idasi pe mo fe riran tori bibeli wi pe jesu bi pe kini iwo fe ki emi o se o ni ki emi ki o le riran o lu fe ni bi ki bi to wa to tin gbo wa ni asale ni bi ki wi to wa to tin gbo ohun olorun lenu mi kini o fe ki jesu o se gan ale ilo ma so ale ilo ma se kini o fe nu ara re so tori pe o ni agbara lati doju ko o ni agbara lati gbo o ni agbara lati duro fun o nje iwo npe bi opolopo o fi okan won pe enu won fi npe opolopo ti en lo church idi telo mi fi n lo church ni pe mo fe reconnection mo mo pe ti ma de be won ma announcement ise ma gbase to ba ti gbase bye bye to that church ko le koja bi to wa nitori pe o se tan fun jesu fun ara re olufe ni asale yi a ma gba koko adura bi merin leyin a ma gba ipe olufe ijo n wo jesu yen bibele ni pe won wo imole mo won oju ko si ti won ba ti lo mi wo jesu ni o ta ni iwo n wo ta lo gbe si waju to ba wo jesu jesu o le wo odo re a sa ko wi pe o pariwo pe jesu omo david afoju ni sugbon oju re mi o fo o mo pe nkan kan wa lowo jesu yen to le se fun o mo pe jesu yen ni agbara to ba da si oro ohun ohun a ku ni ipo afoju ohun a bo si ipo eni to riran ipo wo lo wa loni ki lo nse o ni ise lowo ni iwo nwo oko tabi ohun waya won ti le pe won ni agan eh won ti le so pe o le bimo mi o fe mojo ori esa mi o fe je kini o mi o fe won le lo ti wo menopause eniyan lo ko ki si olorun mi o fe mo nkan to si o boya won ni

0: Jesu Oluwa.
1: Jesu Oluwa.
0: Lati iseju ilo.
1: Lati iseju ilo.
0: Mo pe o sinu oro mi.
1: Mo pe o sinu
0: oro mi. Watu aye mi to. Oya duwa.
1: Oruwa
0: Jesu. Jesu Oluwa.
1: Jesu Oluwa.
0: Lati iseju ilo. Mo pe o si oro mi.
1: Lati iseju
0: ilo. Oya watu aye mi to. Watu aye mi to.
1: Watu aye mi to.
0: Etun aye mi to. Etun aye mi to. Etun aye mi to. Etun aye mi to.
1: Etun aye mi to.
0: Oluwa. Oluwa. Tun aye mi to. Yes,
1: so
0: I am it. So I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: So
0: I am it.
1: Yes,
0: so I am it.
1: So
0: I am it.
1: Yes,
0: so I am it.
1: Let
0: me schedule it.
1: And so
0: I am it.
1: And so
0: I am it.
1: And so
0: I am it.
1: And so
0: I am it.
1: And so
0: I am it.
1: And so
0: I am it.
1: And so
0: I am it. Etuto etu aye mi to etu aye mi to etu aye mi to etu aye mi to etu aye mi to etu aye mi to etu aye mi to etu aye mi to Yesu Oluwa wa
1: amen
0: bi a tin gbadura yen emi Oluwa fi adura kan kun si fun mi mo be ga gba ni iseju kan si meji pariwo pe Oluwa
1: Oluwa
0: pelu anu nla
1: pelu anu nla
0: Efi anu la mu on ti aye se laye mi kuro
1: Efi anu la mu ti aye se laye mi kuro
0: on ti a se si aye re ni pe afoju la soda sugbon kan ni akoko ri Yesu mu o mu ipo ifoju yen kuro pariwo pe Yesu Oluwa gbogbo ise aye laya mi gbogbo ise ota lara mi fi anu mu ku ni asale yi oya duwa oruko Yesu gbogbo ise aye lara mi gbogbo ise ota lara mi lori omo mi lori ise mi emukuro oluwa mukuro olorun ma jemu mukuro Emukuro ah gbogbo ise aye lara mi ise ota lori ise mi ise aye lori awon ma ise aye lori ayan ma lori gbogbo te fun mi oluwa mukuro Oluwa mukuro yes Oluwa wa
1: amen
0: gba adura kan to ku nigba ti Jesu pe wa bi Jesu wi pe kini iwo fe o ni ki emi ki o le riran bibeli wi fun wa pe Jesu pase ki o riran o ni o si bere si to leyin lati ojo na lo pariwo baba e pase anu le mi lori ki mu ayan mose ayan me ni pe ko ma to Jesu leyin sugbon ko soju ti eto leyin sa tori to ba je pe o ni ota ni to ni nkan mi to fe se bi won se la oju e ibi nkan to fe se lo ye o gba lo
1: yes sir
0: ko ye yin sa bibeli wi pe lati igba na lo o bere si to leyin iyan ni pe ayan mo e gangan ni pe ko ma to Jesu leyin ko le mu se la je pe oju de pariwo pe Oluwa e pe anu ka ori mi ki mu ayan mo se laye
1: mo
0: mi o le ro pe o wa oke ko ma wa oke o yuguru o le ro pe on du well ko ma du well o pariwo pe Jesu Oluwa
1: pe
0: anu ka ori mi lati mu ayan mo se laye lati di o to onigi won da laye oya duwa oruko Jesu Jesu Oluwa bi anu ka ori mi
1: bi
0: anu ka ori awon omo mi
1: bi anu
0: ka ori aya
1: mi
0: bi anu ka ori ise mi lati te o to oni won da laye lati mu ayan mo se laye o Jesu Oluwa Jesu Oluwa bi anu ka ori mi bi anu ka ori mi bi anu ka ori mi bi anu ka ori
1: bi anu
0: ka ori bi anu ka ori aye aye bi anu ka oluwa oluwa oluwa oluwa
1: bi anu ka ori
0: mi yesu oluwa wa
1: amen
0: ami meje lo ma se mo pase loruko olorun baba omo ati ememe mo eyin te n bi omi sile ati ororo yen leyin ele a so oro ase sinu e mo da oro enu mi po ma se ati ipe baba mi ninu oluwa Enoch f'Olorun so ati awon baba ninu igbagbo ti won da le majemo pe lati iseju ilo gbogbo eniyan to si ameje lori oro re lori ohun to n woju oluwa fun yen bo ti sami meje jesu oluwa o fi ase rorun se be
2: amen amen amen amen amen amen amen
0: loruko jesu mo pase si ororo to gbe dani mo pase si omi to gbe dani ase oro ni mo so bibeli wi pe obi oro re ga ju oruko re lo
2: yes sir
0: bibeli wi pe ati fun wa ni oruko toju gbogbo oruko lo pe ni oruko jesu ki gbogbo eku ki owo le ki gbogbo awon je o pe jesu ni oluwa ibi kibi to ba gbe ororo yen se ibi kibi ti omi yen wa owo kan wa ti an pe ni owo oluwa isikeli wi pe owo oluwa nbe lara mi o si gbe mi jade lati seju ilo mo pase ki owo oluwa ko wonu ororo yen lo
2: amen jesus
0: owo oluwa fun iwosan o wonu omi yen lo
2: amen jesus
0: owo oluwa fun iwosan o wonu ororo yen
2: amen
0: jesus owo oluwa fun iwosan o wonu omi yen lo
2: amen
0: lati seju ilo ohun gbogbo ti won pe ni ko sese majemu ko sese ohun gbogbo ti won pe ni idiwo tabi idena bo ti n lo ororo yi ati omi la sale majemu eje jesus o gbe won mi be
2: amen
0: oro re di eri
2: amen
0: jesus oluwa wa
2: amen amen amen loruko jesus christ

ogun ile iseri elopo eyan nilo iwo na ma darapo mo eto yi lori koni lagilu 96.7 fm me bi ti olorun yo ti ma lo yan share pastor enough folosho ijo the lost city gospel grace ministry to wa ni ma alile a meridian bus stop apata ibadan lu su nigbowo e

0: Kajoki.
1: So mo ni alejo gbaju gbaja onisese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko ifomo Nigeria o
2: mo ki gbogbo ti to ngbo mi ajinde ara yan ma je o esa ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
1: eni eni imona pataki fun gbogbo omo oduwa lapapo kaakiri agbanla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
2: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ere egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara latelomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje ni iwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akosejaye
1: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo oduwa ni mona pe kikaluku ko lo se iwadi ijinle ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
2: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi n be to pe irin ajo re o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi n wo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajo re o si ba be lo awon nkan yin la n tan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi lelegun eni won bi le oloro ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo oju amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo n to so kunu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
2: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti re mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ibani soro mi
3: 0806 0786 0792 Traditional Healing Center fun imoran nipa ora aye re 07 ayegbami idiosi leyin ile eko Mumbai loju ona akoro ni ilu Ibadan ni won wa o
4: aidakeku aiwoso daran awura re ni ran iya iseyin omo oro nreti re
3: fun itoni sona
5: 080 7860 7892 at 080
0: 2510-6561.